0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.

0: One Radio. One Radio. 91.3.
1: Tinidong ko na.
2: Hello po. Ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOHB Call Center for Health Development.
3: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.

kaibigan sa iyong Leo asin pagnenegosyo at bago ang lahat pala sa lahat ng mga naiinitan ngayong morning na to, Koy, kamay naman sa atin. Bukod sa mainit na ang o napanood nyo ba na nangyari kagabi? Sa may senaryo natin ipanalangin, ano, syempre, ang kapayapaan sa ating bayan. Well, sa likod nito, alam nyo bang kahapon na naitala ang mataas na heat index sa ating rehiyon? Sa Legazpi City ay 41 degrees Celsius. Dito naman, ano, sa may Virac, Catanduanes, sa Kawaykaway at kamusta na kayo dyan? 40 degrees Celsius. Sa Huban, Sorsogon, 41 degrees Celsius. Sa Bate City ay 13 degrees Celsius. Pinakamainit pala dyan sa may Daet, Camarines Norte. Kamusta na kayo? Happy listening po. 46 Celsius. Dyan sa may Ginobatan, 39 degrees Celsius. At sa Marines Sur, 36 degrees Celsius. Salamat naman ano sa PhilHealth sa ayon sa kanila as temperatures rise in the Bicol region, ang Philippine Health Insurance Corporation has also assured the public that benefit packages related illnesses and other summer medicines are available for members and beneficiaries. So magtungo na kamalapit na PhilHealth office po digditabi sa First District ano? At isa pang pampakalma ang nanalo po sa ating talubok quiz. Walang iba kung hindi si Angtega. At sa indong makapari po kayo mag-text sa 0 9 6 2 4 4 6 7.

Well, dahil nga sa sobrang init ng mga isyo sa ating bayan, pati blood pressure natas na din. At dahil dyan, narito po ang ilang pampalamig tips mula Information Agency. Tahan po natin ang ating sarili laban sa at syempre, sa init. Narito po ang ilang tips na manatili sa loob ng bahay hanggat maaari. Walang air conditioning, manatili sa pinakamababang palapag na hindi nasisikatan ng araw. Ikalawa, magsuot ng magagamit colored na damit. Ang kulay ay tumutulong mag-reflect ng init ng araw. Well, nakikita nyo, parati ako lang water, no? Regular na uminom ng marami, kailangan po ng katawan na tiling malamig. Dapat ang tubig ang pinakaligtas na pag may mat at iwasan po, di ba ano tayong mga Pinoy? Kay hilig na init na nga, numpa ng alak, ano? Nagtataka pa tayo, stroke o inom. Iwasan ang pag-inom ng alak dahil ito ay nakapag ng katawan or dehydration. Kaya pala sa western countries, sila ay umiinom ng alak tuwing winter, ng katawan. And lastly, ng kaunti, ngunit dalas, iwasan po yung mataas dahil maaari itong magpataas din ng init ng ating katawan. And last but not the least, kung kayo ay init na init,

na sa mga issues na inyong napapanood sa inyong social media feed ay magpakalma. Mag-relax. At man mo ng social media fast kahit isang araw lamang, di ba? Para sa Talubo Tips, ako po si Cecil Amon.

0: Okay, bago ang lahat ay natin ang ating mga katalubo. Hello kay Romnick Bilaos. Sabi niya, good morning po, ma'am. Kay Mine Becchio. Good morning, ma'am Cecil. And hello and happy din kay Shirley Sabilia Belier. Happy, happy listening. Hello din kay Rhea Dado. At kamusta ka na? At kay Sherry Carr Borja. Okay, well, medyo magpapakalma muna tayo. Ano, ngayong mga panahong ito? At isang sektor nga din na umaagitna ng krisis sa Middle East. At yan po ang business sector. At makakapanayan po natin na maya-maya, ano, isang businessman slash pastor slash educator slash school administrator. At papakilala ko po, no?
1: One Radio. You're listening to One Radio. New Jam. Tindugunan. Buong Bicolandia.
0: Okay, kung kayo ay napapadpad ang ligaw, ano? At siguro nakita nyo na, no? Along the National Highway, ang kanilang napakagandang cafe. At ito po ang Tierra de Fuego Cafe. Well, it's a privilege na makasama po natin na ngayong morning na ito. Tulad ng nabanggisang entrepreneur, isa po siyang pastor, isang slash school administrator, walang iba kung hindi sa mga kaibigan namin ni Pastor Mar. Good morning kay Pastor Nolly Caigas. Good morning, Pas!
2: Yes, isang privilege makasama ka ulit this morning.
0: Na-miss ko si Pas. Alam niyo magkaya, no, doon sa aming Involved Radio Network. Oo. Pero the time, lalanyam natin na disaster.
2: Yes.
0: So, pero, disaster response. O, yun pala, hindi ko pa nasabi. Siya rin ay involved response. O, kaway-kaway naman sa mga friends nyo na nanunood.
2: Yes. Sa mga kaibigan natin dyan, Tabaco and Ligd Albay, I hope na yung iba nanunood ngayon. Yung anak ko si Doc Cash, nanonood yan ngayon.
0: Ah, talaga? Hello.
2: Nandiyan na siya sa, ano, I think sa clinic na niya.
0: Oh, pwede ba natin niya? Baka gusto mo magpakonsulta sa kanya.
2: Yeah, pwede po kayo pumunta dyan. Dental clinic. Yes. Diyan lang po yan sa taas nung, tapat lang.
0: Oo. Sa may, ano, pizza,
2: yes,
0: ano?
2: Yes, so, domino ata yun.
0: Okay, sige. Ang tanggal kita pa, anong nagkita tayo, kailan ba? Last month, ano? Uh-huh. Ba, nagulat po ay talaga namang, adami nyo ng business. Alam po ba ang businesses?
2: Sa ngayon lang naman, yung dalawa. Yung dalawa. School at saka itong, yung ano kasi, yung dating, ano to, swine.
0: Ayun,
2: nung dumating yung African swine flu. Ah. So
0: na
2: doon? Aha, grabe, wow. Grabe. Pero although, bagamat di kami na inabot noon kasi dinispose ko na lahat bago pa dumating yung anong yun.
0: Atalanda.
2: Dito sa air. So, okay naman. Kaya lang, after that, di na ako nag, di ko na binalikan yung anong yun. Adventure na yun.
0: Adventure. Ganun nyo po ba nakikita ang inyong mga business venture para sa inyo?
2: Ganun lang po. Kasi, tante doon, ikaw mismo yung ginagawa mo. Pero at the same time, yung mga risks na maaring maka-apekto. So, okay. May mga measures ka din.
0: So, how long, Pastor, have you ventured going to business? You know, kasi, anong nauna?

0: yung pastor, kayo ay businessman.
1: Nauna po. Pagkaman yung business, particularly yung school, bahagin ko.
0: Okay.
1: As a pastor.
0: Sige nga, ikwento niyo. Ang ganda nung story ni Dean. Sige pa, go ahead.
1: Aha. Naman nung nasa seminary ko. Mm. Parang isa yung ko na ministry, ang school. Kasi malaking bagay yon, particularly sa mga rural area.
0: Tagadigdig ba kayo pa sa...
1: From Iriga.
0: From Iriga.
1: From Iriga. Kaya lang, after my... na-assign na ako dito sa Albay, Langi, then Ligao.
0: So,
1: madaling sabi, dito na ako nakapagbuo, nakapag-establish sa Albay na mismo, particularly in Ligao.
0: Okay.
1: So, parang nag-migrate ako sa Ligao City.
0: Ibang-iba pa ba ang Ligao doon sa iyo lumaki?
1: Sa ting or observation ko, oo, malaki ang different
0: within the Bicol region.
1: Yeah. And particularly sa opportunity, kasi tayo may kanya-kanya tayo mga opportunities naman na ino-open si Lord.
0: So,
1: kung baga yung Ligao parang isang naging bang lupa para sa amin.
0: Oo nga.
1: In terms of ministry ng
0: business. So, nasa heart niyo na, you mentioned a while ago, importante na talagang na-enjoy mo, no? Yung iyong business. So, ano po yung pangalan ng inyong school?
1: Alethea Christian Academy.
0: Alethea. Bakit po Alethea?
1: Alethea, mula compound word na absolute truth.
0: Ah.

0: ba kayo ni ano sa seminary or sa Bible school?
1: Yeah, sa Baguio.
0: Uy, maganda ang kanilang ang kanilang love story. Kwento nyo nga ng konti, Pascal.
1: Yeah, kasi bali naging school sa college. Hmm. So Ilocana.
0: Ilocana pala si ate.
1: Kaya parang parehas kami dayo sa Ligaw. Kasi ako from Iriga, layo from Pangasinan.
0: Ah, siya talagang iba na ang kanyang region.
1: Yeah, so ang maganda mayroon kaming parehas na discipline in terms of preparation sa ministry.
0: Classmates po ba kayo? Hindi naman.
1: Schoolmates.
0: Batchmates? O nauna kayo?
1: Mas nauna ako. Kasi naman siya, bago siya pumasok doon, sa secular school. So, pagpunta niya doon, kumuha siya ng education. So magkaiba yung course namin. Kaya yun, nung linol kami, so mas naging maganda naman yung binubuo na namin yung school. So hindi rapan dahil and then ako naman yun talaga yung isa sa mga dream ko na naming mangyari.
0: Mahalaga ba doon sa di ba love life? Sa pagpipa pangasawa ay same time at dream.
1: Importante po yun. Kasi wala kayong kapag hindi kayo magkasundo sa isa o sa tinatakbo ninyo sa buhay, particularly sa pagbuo ng pamilya, mangyayari. Pero napakahalaga, mayroon kayong magandang chemistry.
0: Sige nga. Anong ibig sabihin, chemistry pa, life na ating topic?
1: Hindi na sa lahat ng bagay nag-a-agree kayo. Marami kaming disagreement. Porsyento yung nagkakasundo ka at kaya ninyong gawin sa tingin ninyo advantage ng nais ninyong mangyayari. Mahalaga yun.
0: Okay, sige. Nung kayo ay nagpapastor na, kailan nyo naisip school? Or was that, kumbaga, nauna yon yung inyong ng school?
1: Mm-hmm. Yeah. Since nabahagi yun ang aking dream sa ministry.
0: Yes.
1: Kasi lalo na, 80s, mga ganun. Kapag nag-work ka sa isang area, mahirap, no? Mahirap mag-pastor ka. Nasa rural area ka and then kanino.
0: Yeah.
1: Your family is there. Mahirap. So iniisip ko 'yon. Bahagi ng sariling kumbaga source.
0: Yes.
1: Of income. Hindi naman ako dependent sa ano kung kanino.
0: Ah.
1: So isa 'yon sa motive para sa akin. So kumbaga bang long range plan mo. Pangalawa, hindi natin maiwasan, real talk lang to, na may mga churches na din.
0: Yes.
1: May politika.
0: Kung sa Senado, may politika.
1: Sa church mayroon din.
0: Sa church
1: mayroon.
0: Totoo yan.
1: No? Para sa akin, yun ang problema na kung minsan sa church, i-control ka ng ilang powerful din dyan. May mga powerful din dyan.
0: Powerful dyan. Yung mga council, mga sabi, ano ba to, elder. Okay.
1: Depende sa church. Hindi naman lahat, no? Hindi naman lahat. Pero meron talaga. Ngayon, kung kontrolado ka ng leadership na yun, because dependent ka.
0: Yes.
1: Monetarily, no? So medyo mahirap yun. Yun sa in-anticipate ko. Hindi ganun ka, pag magiging ganun yung takbuhin sa ministry mo. So, para sa tante na, meron akong source na hindi na ako aasa muna sa ganon. So, maganda naman. Maganda naman. Pangalawa, sa halip na aasa ko doon sa, di ba, baka pwede kong makatulong sa church. Kung mayroon akong
0: source.
1: Source naman.
0: Happen. Talaga nangyari.
1: Nangyari naman talaga. So, kung titingnan sa, sobrang laki ng advantage.
0: Okay.
1: Dahil sa halip na iisipin ka nila, ikaw ngayon yung mag-iisa ba ako mag-augment.
0: Yes.
1: Diba? Sa gawain ng ministry. Hindi ka doon limited. Malaking bagay yun.
0: So ngayon, ilan na ang Alithea?
1: 2 decades na rin po kami.
0: Congratulations!
1: Getting stronger.
0: Kaway-kaway naman sa inyong mga staff.
1: Yeah, sa mga teachers sa Alithea. Good morning sa inyo lahat dyan.
0: Naka-summer break po ba sila?
1: Actually, patapos sila ngayon.
0: Summer school.
1: School nila.
0: Okay, sige po. So fast naman kayo nag-isip na magtayo ng isang cafe. And by the way, ang sasarap ng kanila. Coffee, ano pa ba ang mga nandun?

0: yung nachos, go ahead pa. So, paano nyo naitayo ng isang cafe? Kasi mayan, so successful na, no? Yung inyong school, no? Yung unang business. So, paano siya nag-branch ngayon na naging, nag-venture kayo into a cafe?
1: Hindi, sabi ko nga kanina, importante yung ginagawa mo.
0: Ah, mahilig kayo sa kape?
1: Ako, adik ako sa kape.
0: Ah, talaga ka?
1: sabi nga ng iba kong friend, bakit wala? Diba? Kasi contemporary ko, marami ng uban eh. Ako mayroon pa naman, pero konti pa lang. Eh sabi ko, kape. Kape lang yan.
0: Uh-oh.
1: So, ganito po yun. Since na yung place namin dyan sa Sablo yan, medyo maganda yung location niya.
0: Ay, oo naman. Diyan kami magka-camp.
1: Yeah. And then, nakakatuwa, nung gumawa kasi, una kasi mayroon akong kubo dito sa Along the Road lang. May kubo doon. Rahan ko nung kapatid. Yung pagkaka-design ko noon, yung pagkakal na kainan. Pero mali. May tigil doon, may kape po. Pero hindi siya kapehan. Bahay nga siya eh.
0: Bahay? So, bahay siya, wala. Hindi siya karinderya, hindi siya kantin.
1: Hindi.
0: So, bahay lang talaga. Uh-huh. Ang ganda ng lokasyon. Uh-huh. No?
1: Tapos, time na yung place na yon, hindi ko na tinatamnan ng kung ano, like gulay or mais kasi yon ang mga tanim dyan. So, nagtanim na ako ng mga fruit-bearing trees. So, ganun. And then, nagtayo kami ng panibagong coop. Yun nga nung nagbababuyan ako doon. Para imbakan ng feeds, ganun.
0: Oo. So, same area, itong yung swine business.
1: Doon po.
0: Okay.
1: Doon po,
0: malaki-laki, eh, no? Ilang hectares pa?
1: Walang ko lang, 1 hectare yan.
0: One hectare, pero malaki siya.
1: So, yun, nagtayo ako ng kubo na yun para tirhan ng mga tao ko doon. And then, yung feeds na kinukuha ko. And then, nag-stay doon. Kasi, mas maganda eh. Mas malamig yung place.
0: Ah, so eventually, doon na kayo tumira?
1: Ako lang yun. In fact, sabi nga nung anak ko, itong akong dentist na ngayon, sabi niya pa. Ayaw kong tumira doon. Time nung inayos ko na yon ng room doon, nagpagawa ko ng kitchen, nagpagawa na ako ng maayos na CR. So, minsan nila, nung wife ko at saka nung anak ko ngayon, sama nga kami sa'yo pa at makituro. Eventually, nagustuhan nila.
0: Ay, kasi talaga namang in fairness, maganda naman talaga.
1: Sabi nung anak ko, pa, gawan mo na rin ako ng isang room dito. So, napagawa ko ng isang room sa may bandang likod. So, doon na nagsimula na nung pandemic. Nandoon kami.
0: Ang galing.
1: Nandoon kami nung pandemic. So, kahit sobra yung, di ba, yung panahon ng pandemic, sobrang pressure, dahil hindi ka makagalaw.
0: Tsaka ilang years din yun.
1: Kamusta
0: yung school nyo noon, Pas?
1: Yun talaga ang medyo kinabahan ako doon.
0: Ah, talaga? So, nung pandemic, umabot na ilan na lang yung inyong enrollees?
1: Nag-drop kami ng 50%.
0: 50%?
1: 50%, oo.
0: Okay. So, kinabahan na kayo noon?
1: Kinabahan ako noon. Remember yung estudyante namin ng mga 280 pupils? Pumatak na lang kami ng mga 140 ganyan and less.
0: Pero buti nga naka 140 pa kayo. 'Di ba?
1: Malaking bagay pa rin 'yon. Kaya lang pag tiningnan mo yung operational expense mo during that time. Siyempre may mga teachers ka na kinakailangan mong pasahurin. And then kumuha kami noon ng tatlong parang ng Zoom para online
0: classes,
1: learning online classes nila. So, binabayaran mo yon.
0: Grabe, no?
1: So, ang maganda naman, naging magayos yung agreement, sir, kung paano namin ilalarga yung school, yung programa. So, yun, kumbaga, naging maayos naman yung mga pangyayari until such time na bumalik at konti-konting nag-normal na yung takbo. So, unti-unti namang bumalik yung number of pupils
0: talaga
1: namin.
0: So, bumalik. So, ngayon, ano yung max ng studentry? Ilang mga estudyante ngayon? Sabi yun, nag-240 eh, no?
1: So, ngayon, back to normal.
0: 240.
1: Parang lumampas na uli kami.
0: Wow! Ang galing! Okay. So, yung nabanggit nyo, nakita na, no? Ni wifey no at ni doc yung tirahan doon sabi gusto na rin nila doon tapos
1: ayun after several years na nandoon kami during pandemic and after nung pandemic nag-isip tayo ng na house na kasi yung kubo na yun matibay yun

0: Kasi dinesign namin yung nakban sa yung mga lakas na 200 kph na lakas ng hangin.
1: Yun po yung kubo yung standing ngayon?
0: Yes, ilang bagyo na dumaan doon. Talagang hindi na pagdidiba yun.
1: No? Meron ganun pala, no?
0: Kaya lang, ang problema namin doon pagka may bagyo, yung tubig. Kasi hindi siya ganun ka-close. Yung pader. So, as kami, umalis kami, kinakailangan namin mag-check-in or somewhere para palampasin yung bagyo. So, nagpagawa kami ng medyo maayos-ayos na bahay sa likod na kumpleto para talagang secured ka doon, bagyo. Sabi ko dito sa anak, gawing yung cover.
1: Rosy Dokpe.
0: Hindi ko siyang magkape. Alam mo na yung mga ano ngayon, yung generation ngayon.
1: Ay, oo. Talagang coffee
0: mga
1: drink.
0: Matcha. Mga ganon.
1: Ang sarap ng matcha nila.
0: so sabi ko, gawin nating coffee shop.
1: Wow.
0: So,
1: pero yung concoction nun, Pas, kasi iba ang may flavors. Ano yung nag-aral kayo? Pinag-aral nyo?
0: Itong anak ko, si Dukesh, mahilig lang talaga siyang mahilig.
1: Experiment. Ganun naman kasi din ang mga millennials, ngayon at Gen Zs.
0: Yeah, kaya nung nag-decide siya, nasabi niya pa, buksan na natin yung coffee shop.
1: Wow.
0: Sabi ko, sigurado ka. Kasi ang nangyari, after na pumasa sa board exam ng dentistry, yun ang binanggit niya sa akin. Akala ko, clinic ang itatayo mo. Bakit coffee shop? O, diba? Bakit coffee shop? Pero sabi ko, okay yun. Go. So, kinonceptualize. Binuuna namin yung
1: tsaka in fairness yun. Kasi, bagay din sa personality nyo, Pas. Ganun business din sa personality ng owner?
0: Malaki factor siguro yun.
1: Diba? Kasi go ahead.
0: Unang-una nga, kung ikaw yung may business, important, alam mo, kahit pa paano mayroon kang konting know-how. Kasi yung other technicalities dyan na pwede kang kumuha ng other to help you.
1: Oo, tsaka sabi nila yung business daw, usually parang aki mo na rin yan no? Oo nga no? Kaya...
0: Kaya siyempre, mas pabor yun sa akin kasi may kape na doon.
1: Siyempre kayo pa.
0: Paya din ako.
1: So, totoo ba yun? So, yung mga owners nagbabae, siyempre ayaw mo malugi.
0: Ganun talaga. Sa negosyo-negosyo. Halimbawa, kami, yung anak ko. Pagka umorder ako ng pagkain, kasi halimbawa, tinatamad kaming magluto. Kami nagpagkain. Nagbabayad kami.
1: Ganda.
0: Sabi ko, ikaw magbabayad. Mabayad ka.
1: Bakit si Ate Pearl lang yan?
0: Ang manager eh.
1: Ah, si Ate Pearl lang manager.
0: Manager sa bahay. Sabi ko, ako driver lang eh.
1: Okay. So nung nag-okay na si Doc, ano yung una niyong ginawa? Name muna or medyo matagal-tagal pa yun?
0: Yung namin, existing siya.
1: Existing?
0: Yung Tierra de Fuego. Parang ipinangalan ko talaga yun doon sa place na.
1: Kind of, endeavor. Uh-huh. Ang Tierra de Fuego. So, kinala sa Ligaw yung Tierra de Fuego. Okay. Sige pa, go
0: kasi,
1: ahead.
0: Kasi nangyari, nung nasa training kami ng... responders dito sa Albay sa Bicol University which is programa yun ng provincial government. Meron kaming mga meron kaming mga code name. Kumbaga aliases no. So ako yung code name ko is Fuego.
1: Fuego.
0: Fire.
1: Fire.
0: Parang yung cleansing fire.
1: Wow, ganyan ganda.
0: Yung connotation noon. So nang ako doon sa place na yun, para sabi ko pangalanan ko nga tong So sabi ko parang tierra kasi farm, diba? Parang yun ang idea doon. So, binuo ko yun.
1: Okay.
0: So, nung nabuno namin yung concept ng kape, sana ko, babaguhin mo ba yung name? Kasi sa akin naman, okay lang kung may other name siya na gusto niyang ilagay doon sa business. Pero sabi niya pa, okay na yan.
1: So, partners kayo ni Doc. Ni Doc Cash.
0: Sa akin yung place. Sa inyo yung puhunan.
1: Matalino ka, Pas. Uy, mahal kaya ng place. Di ba, hindi na siya nagre-rent. Di ba?
0: Nag-per square meter tayo. Ang laki ng occupied mo na place ko, ha? Kasi pati yung ground, di po ba? Nung pumunta kayo doon, pati yung ground occupied yun.
1: Sabi ni Christina Cobilia, good morning at nakaka-good vibes po. Ay, naku, pag pumunta kayo talaga sa, mamaya papakita natin place ni Napas para na ating mga
0: tagapakinig. Sure, in-invite natin yung mga friends natin.

0: listeners natin. Yes. Tumagawi kayo dyan. Halimbawa, mamasyal kayo dyan sa yung mga pasyalan dyan sa Ligao.
1: Ligao.
0: Like yung Hobbit Hill, yung campsite.
1: Dami.
0: Oh, siguraduhin yung dumaan kayo sa Tierra del Fuego Cafe. Kasi along the road lang yan, Tabaco, Ligao Tabaco Road.
1: Yes.
0: So hindi kayo mawawala dyan, i-Google nyo lang.
1: Oo.
0: Dadalhin kayo.
1: Actually, nasa Google Maps na siya.
0: Dadalhin kayo sa Tierra del Fuego Cafe.
1: Okay. So ano naman yung goal? Kasi kung kanina, no, doon sa inyong school, sa Alithea, syempre, yun kumbaga parang lifelong dream nyo, no?
0: Uh-huh.
1: Diba? Yes. No? In other words, yung your ano ba to career and yung calling ninyo as a pastor, nandun na yun sa heart ninyo. Ngayon, itong tira po or itong cafe, ano yung goal ninyo sa pagtatatag nyo no, ng cafe na ini?
0: Well, kasi ang sa amin yung laging nasa isip namin, when we do something, it is always related to ministry.
1: Okay.
0: Baga, gagawa ka ng isang bagay, para sa akin, ano yon, given yon, kinakailan makasa, ginagawa mo, inain, okay. Diba? So, kumbaga, mayroon ka na, nakakapagbigay ka ng saya sa iba. At the same time, nabuboost mo pa yung mission. And kapag ka may ganun ka, yung limitado sa galaw mo. Kasi ikaw mismo mayroon kang resources to do. Sabi ko nga kung minsan, mas maganda na yung ano, ikaw yung nag-iisip kung paano ka tutulong kaysa ikaw yung naghihintay ng tulong.
1: At saka ano no, over and over nakita natin ano, kung ang mindset natin talaga, 'di ba, pastor, no? Kasi kami, nasa religious work din, ano? Ang mindset natin talaga, ano, tumulong, talaga naubusan ng resources sa Lord.
0: Tama
1: na?
0: Po, tama
1: diba,
0: po.
1: Diba, napansin nyo through the year, nakailang businesses na rin kayo. So, yun yung pinaka-goal ninyo, no, sa pagtatatag ng sarili nyong negosyo. Mm-hmm. Ngayon, matanong ko kayo, yun ang Tierra del Fuego, no? Is it affected ng global economics ng oil crisis na nararanasan natin? Food business yan, ano?
0: Well, actually, inisip ko rin yan nung unang sumirit yung presyo ng fuel. Natin,
1: yes.
0: Ano.
1: Oh, LPG. Sipin
0: kasi
1: mo.
0: Sabi ko, definitely, magtataasan. Mm-mm. Magtataasan ang prime commodities. No?
1: Oo.
0: Pero, buti naman, parang ano lang, parang gradual lang naman. At yung iba hindi naman masyado. Pero kahit may mga, sabihin na natin, konting galaw doon sa mga presyohan, pero still, sinustain namin yung dating presyohan sa mga ano natin, mga products.
1: So hindi nyo tinaasan?
0: Hindi tinaasan, the same pa.
1: Pero in fairness, ha, talagang affordable yung ano nila. Matcha talaga na naman. Okay, sabi dito ni Nathan, baka pumunta na si Nathan. Sabi niya, may parking space po. Ay, naku, kayo na sumagot.
0: Kahit,
1: may parking
0: kahit
1: space.
0: Kahit po helicopter dalhin nyo. May space po kayo doon.
1: alam mo, Nathan, doon nga kami magka-camp ngayon. Sipin mo, magiging campsite na ata siya pa dahil sa amin.
0: may
1: eventually, di ba?
0: So
1: malawak talaga. Oo, may osipas. Pwede ba nga kayo humingi ng tinim joke? Hello din kay Cherry Cara Borja at pa-shoutout po sa mga taga-Labnig, Malinaw. Hello kay Ma'am Alice at po yung mga rapis na niya. Good morning. More power to your program and greet ko po lahat ng batch 83 ng DPMCF. Oo, ng Peña College. Okay, sige po pa. So, medyo na apekto, no? Maari kayo apektuhan nitong crisis na. So, anong do para pwede bang ma-shield? Or ano yung maaring gawin para ma-sustain, ano, during the crisis?
0: So, para sa akin, sobrang importante kung paano kayo nagtatrabaho. Mm-hmm. Particularly yung, ano, yung mga tao mo. Uh-huh. Kasi, doon sa panahon ng krisis, hindi lahat pera ang kailangan mo.
1: Galing.
0: Pero yung logistic mo, yung tao mo, sobrang importante doon. Kasi mula doon, pinag-uusapan ninyo, ano yung gagawin natin? Di ba kasi kung minsan survival ang laban eh. Para
1: tama.
0: Maitawid mo lang. Mm-hmm. Just like nung pandemic. Ano? Anong time na yon talagang sabi ko, ano ba nga gawin natin? Baka pwede tayong mag-close muna. Di ba?
1: Sabi ni Ate Pearl.
0: Etche kabado rin eh. Pero ang sabi ko, Ed,

0: wag po kayong mag-close.
1: Ay, ganda.
0: Kasi pag nag-close kayo,
1: from the step start. One. Oh. Basta na maganda yun. Ito po ba, maganda rin na talagang meron na ano governments at yung kanilang mga, di ba kasi may mga helps din naman na binibigay, no, ang ating ano gobyerno. Bawain, sabi niyo sa DepEd naman, nag-consult din kayo, no? Yung binigay sa inyo ng DepEd.
0: Tama po yun kasi, halimbawa kami, siyempre, recognize naman kami ng DepEd.
1: Oo.
0: So, may mga meetings din yan, yung mga school administrators, ganun, lalo na sa mga panahon ng crisis talaga, no, yung mga po pwedeng gawin.
1: Oo.
0: So, para sa amin, particularly nung pandemic na yun, paano tayo? Marami kang teachers na kinakailangan sulduhan. So, during the time, may tatlo na lumabas kasi papasok na sila sa DepEd. So, the rest na iwan, ano. Pero noon sa naiwan, nag-usap-usap na kami ano yung pwede nating gawin. Kasi, hindi mo rin pwedeng may mga pamilya. Pulugang motorsiklo. Paano ngayon yun? So, nag-usap-usap.
1: Actually, yun yung pinaka... Kaya umiiyak eh. No, may mga hinuhulugan lang. Matatanggalin mo ako sa trabaho. Go ahead. Yun.
0: So, pinag-usapan namin yun. Win-win solution. Win-win solution tayo ngayon. Alam ko na yung mangyayari, no, in terms of yung revenue, kung baga, yung collections mo.
1: Naiiyak ba kayo at that time?
0: Affected talaga eh.
1: So, pero ang ganda, no? Talagang may talagang hindi siya pera-pera lang. Diba? Ang business. Okay, yes. Go ahead.
0: So, nag-usap-usap na kami. And then, sabi nung, nagkasundo kami sa isang bagay, ano? Bababa yung kanilang para lang pagkasyahin namin sa kanila.
1: Which at that time, yung Department of Labor, ano rin naman noon, ano, amenable sila doon kesa mag-close shop.
0: Correct.
1: Itong mga businesses.
0: Sa inyo.
1: Did you have to consult yung Department of Labor about that or yung DepEd na lahat ang tumulong?
0: Doon naman sa ano yun, kasi may mga guidelines naman
1: na pwede talaga
0: papalabas naman yung government. So, monitoring lang kami doon sa mga panahon na yun.
1: Okay.
0: So, yun ang mga pinag-usapan namin. So, doon kami nagkasundo.
1: Okay.
0: Win-win solution tayo. Walang mawawala. Pero, pagkasayin natin kung anong meron tayo.
1: Yun naman kasi ang realidad. Kesa mag-close shop at mawalan ka talaga ng trabaho, no?
0: Hindi madali, pero nangyari.
1: Okay.
0: And lahat masaya. O, diba? So, kaya nasasabi ko rin na hindi sa lahat ng krisis ang sagot mo ay pera.
1: Galing.
0: Ganon. Pero importante na sa mga tao mo, meron kayong magandang communication. Nagkakasundo kayo sa mga bagay na sa tingin nyo, pwede ninyong gawin. Kasi kung alam ng mga tao mo na importante sila sa inyo, papahalagahan din nila.
1: Ganda.
0: Yung trabaho nila.
1: Ganda.
0: And yung relationship na yon, magandang ano yon, magandang ground yon para sa mga panahong ganon, nagkakaroon kayo ng smooth pa rin na takbuhin sa negosyo.
1: Okay. Okay. Meron po ba kayong mga baka may mag-part 2 tayo pa sa susunod na tatanungin ko sa inyo patungkol sa manpower, paano ka mag-hire ng mga tamang tao, di ba?
0: Importante po 'yan, particularly sa school. Magsisimula ka doon sa unang-una. Dahil educational institution ito. Kaya dapat pasado siya sa ano, sa board exam.
1: Okay.
0: As teacher, no? Importante.
1: So syempre, yung mga requirements ano ninyo. Okay.
0: Pangalawa, alamin mo rin yung kanyang working discipline. Paano ba siya? Kasi doon naman sa interview, alos lalabas yun. Ano? Pero para sa akin, hindi kasi importante yung experience. In fact, ayaw ko ng mga experience na teachers. Yung mga matatagal lang teachers. Ayaw ko nun. Mas gusto ko yung mga fresh graduate na may puso.
1: Okay.
0: May attitude.
1: Ay, baka maraming mag-apply sa age pass. Dahil ito, okay.
0: Kasi sabi nga ng mga teachers, no? Ay, yung mga teachers natin dyan, ano? Yung mga matatagal na daw sa teaching, mga madudunong na.
1: Madudunong na. Okay.
0: So, ang sa akin kasi, if you are developing children na maging maayos silang mga estudyante, individual, so with the teachers.
1: Okay.
0: So, kinakailangan as administrator, mayroon nga ganong pananaw din. Na yung mga teachers, hindi lang yan basta tao dyan na nandyan sila para sumabay na patakbuhin yung business mo. Pero, kinakailangan mo rin silang i-empower and i-develop. So, napakahalaga nun.
1: Okay.
0: Na, sa isang banda, tinitrain nila yung mga bata na maging maayos.

0: ikaw din as administrator, tinitrain mo, tinutulungan mo din yung mga teachers mo para umunlad sila, mag-grow yung kanilang personality at yung kanilang profession.
1: Okay.
0: So, sobrang importante po yun.
1: Okay. Sabi ni Teen Covidia, napakaganda po pag nakikita ng mga staff na mahal sila ng kanilang head. Kaya, maganda daw yung inyong tip.
0: Tama yun. Walang substitute doon, Ate Cicel, sa mga ganun. So, para sa akin, yung mga may negosyo dyan, itingnan nyo yun. Huwag niyong tratuhin yung mga empleyado nyo na katulong nyo.
1: Yes.
0: Tama, katulong. In a sense, na katulong na pinapahalagahan ninyo. Because, wala kang negosyo kung wala yung mga yan.
1: Yes.
0: So, kung successful yung negosyo mo, dahil yan sa mga tao na katulong mo.
1: Mm-mm.
0: So, napaka-importante nun kung yung mga empleyado mo nakikita yung vision mo, then mas mabilis yung takbo nyo at mas maganda yung mararating nyo.
1: Apo.
0: So, ganun po yun.
1: Okay. Sige. So, final tips, Pass, on how to thrive sa mga businesses natin in the midst of a global economic crisis.
0: Yeah. Ayun po yun. Unang-una dito. Hindi kasi, ang dami kasing bagay around us na hindi natin kontrolado.
1: Oo nga. Diba? Tama.
0: Kung minsan masusurprise ka na lang sa mga pangyayari. Katulad ngayon, sino bang nag-aakala na bigla tayong makakarating sa 150 yung litro ng diesel?
1: Grabe, no?
0: Diba?
1: Oo.
0: Mula doon sa 50-something,
1: yes,
0: 60-something.
1: Yes, that's
0: diba?
1: Right.
0: Tapos bigla tayong binulaga noon. So, hindi natin kontrolado yun. Pero as a Christian, no, napaka-importante na bukod doon sa puso mo, yung lahat, isinasangguni mo talaga sa Panginoon. Kasi at the end of the day, sa Panginoon ko talaga tatakbo.
1: Totoo naman.
0: Lord, ano pang gagawin namin dito?
1: Totoo diba? Naman talaga.
0: Kahit may pera ka, kung minsan yung pera mo, wala kang mabili. O, diba? So, ang daming limitations. Pero, kapag ka kasi alam mo na ang Panginoon nariyan and bahagi siya ng business mo, kahit pa paano, mayroon kang peace of mind.
1: Ganda.
0: Mayroon kang peace of mind. So, di ba sabi nga ni King Solomon, delight yourselves in the Lord and He will give you the desires of your heart. So, hindi lang yung basta motivations lang natin, pero see to it na sa lahat ng ginagawa mo, kapartner mo doon si Lord. Kapartner mo doon si Lord. Ako, sa lahat ng aming experience, hindi naging madali yung school na yan para sa amin. Ang dami naming dinaan na dyan, Ate Cez, na sabihin na nating challenges. Na we almost give up, no? Lalo si wife. Parang ayaw na niya. Pero sabi ko, hindi. We prayed for this.
1: Wow.
0: And God gave it to us.
1: Wow.
0: Ilaban natin. Diba? Pag mahal mo, ilalaban mo.
1: What? Ito na naman. Bumalik ka na naman sa love life.
0: Ganun talaga. Kahit sa business, pag gusto mo yun, lalong-lalo na hiniling mo yon sa Panginoon at ibinigay sa iyo.
1: Ba
0: ilalaban mo yon.
1: Tama. Preach it, brother.
0: Oo, kasi ang point doon, hindi ka nag-iisa doon sa direction na
1: yon.
0: Kung ibinigay yon sa iyo ng Panginoon, definitely God will sustain you.
1: Yes.
0: O, diba? So,
1: ganda.
0: Ganun lang kasimple yun.
1: Parang gusto ko na rin magtatag ng coffee joke. Ay, Pans, siguro bago tayo mag-close, papakita lamang natin na yung ilang mga pictures. Okay ba, DJ Chloe? Iba talaga, no, kapag magaling yung ano. Oh, ito na po. So, matatagpuan ang Tierra de Fuego. So, habang fina-flash ni DJ Chloe yung ilang pictures para makita nyo rin po. Saan po matatagpuan ng Tierra de Fuego?
0: Tierra de Fuego, nasa ano po ito? Purok 6.
1: Mm-mm.
0: Sitio Sablo yun. Bahagi po ito ng Barangay Amtik. So, kung galing kayo ng Tabaco or Ligao or District, ito yung highest point ng Ligao Tabaco Road.
1: Oo.
0: So, pag lumagpas ka na doon sa sigsag na yon at doon ka na sa pantay at straight na highway, makikita nyo na doon yung signboard ng Tierra de Fuego Cafe.
1: Okay.
0: Pero kung naka-Waze ka or naka-Google ka, sigurado, ipapasok ka doon. Ayaw sa gusto mo.
1: Tama eh, no?
0: Dadaling ka talaga doon ni Google.
1: Ano po yung mga ini-o-offer? Ano po ang ino-offer ninyong mga products sa Tierra de Fuego?
0: Yes, hindi ko masyadong kabisado ngayon, pero nandoon yung mga coffee,
1: Yung Americano, favorite namin ni Pastor Marian. Ang sarap.
0: Yan. Mm-mm. Coffee-based drink, hot and cold.
1: Hot and cold.
0: Then yung matcha-matcha na yan.
1: Yung matcha-matcha. At may fruit drinks din, ano?
0: Yes, fruit drinks.
1: Oo, para so, sa mga, yon on the healthier side.
0: And then, syempre, kung gusto niya man mag-lunch or breakfast naman, mayroon na... mayroon kaming mga combo doon.
1: Oo.
0: And then
1: mayroon din combo ng lunch pass.
0: Opo.
1: Ano po yung combo niyo ng lunch?
0: Mayroon ano doon yung tapa and then yung ano pa ba yung iba doon? Basta po, pwede kayong mag-lunch doon.
1: sabi ni Nathan, sabi niya, maganda yung place, very Instagrammable. Na-search na daw niya, Paz.
0: Totoo po yan. talagang yung mga pumupunta doon, sabi nga nila parang sobrang layo mo ngayon sa gulo ng city.
1: So, oo, pero it's within, actually, it's within the city. Uh-huh. At saka it's within reach. Ano lang po siya, mga 10 to 15 minutes drive from Tabaco City, no?
0: Malapit lang po talaga.
1: Okay. Gusto niyo pong imbitahin na ating mga tagapakinig?
0: Talaga.
1: Okay. Gusto niyo pong imbitahin na ating mga tagapakinig? At pwede ba silang magkaroon ng 1% discount? Joke.
0: Okay, na.
1: Kapag sila ay...
0: Basta dala niyo lang yung ID ni mukha ni Ate Sis.
1: O may 1% discount daw kayo kapag sabihin nyo na listener kayo ng talubo tabako. Yeah. Oh, go ahead, Pat.
0: So, sa lahat ng mga ano natin, listeners, no, i-experience nyo ang Tierra de Fuego Cafe.
1: Yes.
0: Napaka-ganda ng ambiance doon. Mm-hmm. Habang nagkukwentuhan kayo, nagkakape-kape, kumakain.
1: May papagpa. Oh, ayan, nakikita nyo naman.
0: Gusto
1: nyo
0: naka-squat lang doon sa grass.
1: Oh, may banig pa.
0: So, pwedeng-pwede po yun. Mm-hmm. Oh, hanggang gabi, open kami from 9 a.m. to 9 p.m.
1: Okay. Operating hours? Ang ano po, yung days?
0: From Monday through Saturdays. The same po yung time. Pero pag Sunday, 1 to 9.
1: Kasi syempre may worship. Ano? Okay, Pas. Maraming salamat sa pag- Google nyo ng time para mag-Google namin kayo. Ang Tierra de Fuego. May God bless you as you bless many, many more. Salamat po.
0: Yeah, thank you very much, Ate Ses, for this opportunity.
1: Okay. At syempre, ang ating talubo quiz for the day. Ano po ang pangalan ng cafe ni Pastor Nolly? Matatagpuan po sa Ligao City. So, i-text nyo o di kaya ay i-message ang tamang sagot sa comment section ng ating FB live stream. And in the meantime, hintayin namin ang inyong tamang sagot. Narito na po ang Talubo Story ni Pastor Mar.
2: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo Story for the day with Pastor Mar.
3: Ang kwento po na aking ibabahagi ngayong umaga ay mula sa isang aklat na may pamagat na Expectation Corners. Meron daw isang hari na may inihandang isang lunsod para sa mga mahihirap na kanyang nasasakupan. Hindi kalayoan dito ay isang gusali na kung saan ay nakalagay ang lahat ng mga supplies para sa anumang kahilingan ng mga mamamayan. Ngunit may isang kondisyon. Ang sinumang humihiling ay kailangang laging nakahandang maghintay para sa katugunan sa kanilang kahilingan at pangangailangan. Upang kung dumating ang tagapaghatid ng hari ng katugunan para sa kanilang hinihintay, ay naroroon sila, nag-aantabay at handa sa pagtanggap ng kanilang request o kahilingan. Ang kwento ay nagpatuloy at halos lahat ay nasisiyahan sa ginawa ng hari. Lahat sila ay matiyagang naghihintay at natatanggap naman nila anuman ang kanilang kahilingan na ayon sa kanilang pangangailangan. Subalit na pag-alaman ng hari na mayroong isang tao sa kanyang nasasakupan, ang nawawala na ng pag-asa na matatanggap pa ang kanyang kahilingan. Iniisip na niya na marahil ay hindi siya karapat-dapat at hindi na nga dapat pang umasa na magkakaroon ng katugunan ang kanyang hinihingi. Isang araw ay ipinatawag ito ng hari at dinala siya ng hari sa gusali na kung saan ay nakalagay ang mga supplies para sa pangailangan ng kanyang mamamayan. At sa pagkamangha ng taong ito ay nakita niya ang kanyang pangalan sa maraming supot o balutan. at meron pang kasamang pakete ng kagalakan at pagpupuri. Ito di umano ay inihatid sa kanya, ngunit hindi siya

tagpo ang naghihintay at sa tuwing ihatid sa kanya ay nakapinid ang kanyang pintuan. Well, ang kwentong ito po ay nagpapaalala sa atin na sa ating paghihintay ay dapat na naroon yung ating anticipation o yung ating pag-asa na ipagkakaloob sa atin ang ating kahilingan. Kaibigan, ikaw ba ay nakahandang maghintay para sa katugunan ng Diyos sa iyong kahilingan? O baka naman madali kang mainip at sa halip na maghihintay ay kaagad na nawawala ng pag-asa at minsan ay ikaw na mismo ang gumagawa ng paraan upang matugunan ang iyong pangangailangan, subalit minsan ito rin ay hindi naaayon sa kanyang pamamaraan. Bagamat mahirap, kinakailangan nga pong tayo ay matutong maghintay. At sa ating paghihintay, dapat ay naroon ang ating pag-asa at pagtitiwala na ipagkakaloob ng Diyos ang ating kahilingan sa kanyang sariling oras o kapanahunan at sa kanyang sariling kaparaanan. Sinasabi sa Micah chapter 7 verse 7, "Ngunit sa ganang akin, kay Yahweh ako mananalig. Hihintayin ko ang Diyos na magliligtas sa akin. Ako'y kanyang diringgin." Sa Psalm 130 verse 5-6 ay ganito naman po ang sinasabi. "Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga." Kaibigan, ano man ang iyong hinihintay, huwag kang mag-give up. Patuloy ka lang na manalangin at magtiwala sa katuparan ng kanyang mga pangako.

Okay, at ang tamang sagot po ay Tierra de Fuego. So Nathan Kanaya Apin, ayan, ikaw po ang nanalo. Salamat sa inyong pakikinig. Thank you sa inyong pagsagot. Salamat din kay RB Dayandante and kay Margie Belhica. Thank you. At sabi dito, hello din kay Corazon Bilan at sumagot din siya. So thank you so much for joining us today. Nakapanayam natin si Pastor Noli Caigas, ang owner ng Tierra de Fuego Cafe. And of course, thank you kay DJ Chloe sa kanyang pag-assist ngayong morning na ini. Ako po si Cecil Amog at muling nagsasabing, may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo, tabako. Bye!

0: Patayin talaga. Dito ilaw di si mas garote gusundo tanong pakunin ni San Per mga si Oi ang paribok ay be web stab anong niya edi data pecha 14 be ay su interaction what kita to bag alam mo madali pun kan mong takit din ako kita dugo addict and act like water is but I'm scheduled as si punto ng siya hanay mga so at muna ang gig plus yung sinila una ni nagkab sa main ilanay ng gantikani magmadama buhon tapon na hanggang alas ang gagro public show nga to nga pambi kito big take da o kaya mo niya basa to ang harina
1: ang galing galing so kita ipan
0: ngati dix ngangat ngatin ko ano mo
2: ganun usalita ko ang
0: ani
2: ngani tian manok talit kaya ano yo hindi si ong manok again usang pagpunta nga masarap seram
0: ngangat ngatin ne dugon na bicola orago drama kulukod des ini para sa imahal ani mahale amblema mo nana kaga na ang bahala ni mga chika sin ijak sign man ang sulod de ka pang isira baka manggana o may manok ni osang na san na may manok o may manok ni osang ka may man o tindugo na kuna na ako na dung din na ang mga makulunas sa kod biyernes ini pa indo og mahaso nale ang lemang ten at aga tama akun ba isira as in may pa horoscope ako solusyon mo manang o may manok may manok ni os kunin na sira kasira kana may isira o din tina tindugo na o nindugo tindugo na palantara la brain ang mga bay shoutout kay Romnick nakata sa pamangkin danta Siliano mag-order pero gusto niya diver santa mabula ko ang gusto kang pamangkanta konsulta ang gusto kay ni ang o ang gusto niya da ang manok ni onda so, ako mag-deliver ay malay mo baga avail si manay osang nindot dali na tabi ako nakagraduate na kang pagklase ko tas nakita ano santa na ang pag-deliver mas siya is 26 tama ano santa da hapon hi to pe tabi good morning si imo Richard Macalda antay na alda da kay Vincent Ampayoan siguro si pabi ulit ako sa gabos break and break happy birthday manatama oras ini pong oras yun ini pampahalaba ini ang kumabot.

0: Happy birthday! Hi! Abutin mo! Ang marami pa! Happy you!
1: Hatun 6 Prices, G Enterprises, sa In Happy Hood, Tagas, Tabaco City, Mimix, ang 6Gs, Digware, Electrical Subtraction, Columbers, Gravel, Asin, Ibenin, 6G Enterprises, Iguana Man, Kiho, Asin, Sucks, Araiko, Mobile Phones, Asin, Home Appliance, 0418-67, OZA 742338, G Enterprises, Try mo, Barato.
0: O kapatid, Pulto, 10:30 na, sa Baray, Salay. Pero yaon na, nag-sumanap mo. Yaon na pa nun! Kinikilig ako. Kinikilig. Oo, mamigay ngayon eh. Gusto ko magbanak. Ang gagana. Ang mapalad. Na makakada ko. Maanangan. Maon mo na ang manok mo dyan sa barangay mo. Magtulog.

0: congratulations sa mga nanggaan na bagakan daw dyan sa Santok. Tanggay Santok si Antonio Barnedo, Jessica Barnet, si ano pa ini, nag-apod na tugdunay ni Islao, Albert Lipio, sumangaan dyan sa Baristo, Tabaco City, mga Kiao, Ken, na manok niyo. May dako lang grip Santo Cristo tabi. Mga nanggana ang alda. Sgiraray tabi sa inyo. Antonio Jessica Barnedo, Slaw, Albert, Kambarangay Santo Cristo taba. Kang Miyerkules, nagdalagan man kita dyan sa Barangay Bunbun, Barangay Salakay, kabi, kasuod mo, kabi, na, ang pinabring me, kasuod ma, para control. Ha? Si Amar Belhika, Bunbun Tabaco City, ang nanggang, Tarumbilog naman ni Osa. Gana si Belhika, Kambarangay Bunbun, Tabaco. Grabe, ika ang winner, kasuod ma. Naman ang gagana.
1: You people of the Philippines, yes? Barangay na naman. Bilabas na ang mga radig kayo sa 193 radio ninyo. Talaga yun. Kaya pa kayo makinig, patatay ang mga barangay.
0: So good na nakagrad mo niyan. Gusto ko magpasalamat sa followers kang sa tuyo. Bobier, uy, salamat. Thank you. Hello. Aristedes, Diyos na pagfa. Si Rose Buwed Muhammad. Jack Boo, thank you. Nites Tring Lizar Tin, salamat sa pag Jack Lenin Tutor Dennis B. Serio Si Iyo Lando, kamusta? Oh, Buda, si Nita Manlapat Selly Balbin Hey, Katito Selly Balbin Hey, Katito Fran Mes Bandina Kent Nerid Berkadag, sila po sa mga followers sa Rosana sa saro pang page ko, igaw man dumers at po sa mga bagong followers Toms Abrienda Danica Anda Emotec Marie Kent Nava Jodiza Barbas Abad Bayo Jr. So da, si Arsag Julia Skitche follow si Hyacinth Christopher B. Brek Liat Buda Jo Bundal salamat. Sintatabi, so mga first niya to, ha? Na ong bore. So, nakapot ko. Ma-five, eh. Kaya, mabago ako pics sa us. My show. Iniyama. So, pinakap na mag-like. Ang gagana. Kisarambilog, ha? Siya kompro. Matulos. So, pinakap-premier. Sige ito. Gatagang sarambilog. Ako, hatod sa Indo Studio. Thank you so much. Blue Pics Studio. Direct or one month lang ini. Tabi si ano. Ayaw, madurodex pa lang. Oh. Pero diretso ba ang blue? Patan ko daw sa Serge. Madiretso pa ang blue pics. Aha. Ano na ini? Cafe, shoutout daw sa mga makus. Tagabakulod. Pindu ko na. Pajan. Ano daw kung dyan sa ita. Na happy birthday ka. Ang Diyosis na itabi. Makusog mo. Pero magyan ang man. Seri no. Day lamang mak mo. Roslyn. Nakanabagas ako, Roslyn. Roslyn. Gana ka na sa Kuya Sang. Okay, Emyo. Nagaroon ng gana ka na. Manay Wilma, good morning. Lot, Leonador, kas tabi sa imo. Ati, good morning. Rings, eh? Sorry. I'm sorry. Shoutout sa mga taga-troll. Always madyo dyan, people. Arlene Binito. Muni na tabi man ang satuya. Ang guys. Mayor Francis. Maray na daw tayo kafollow. Nakafollow. Tabi, amang gagana sa aga. Meron kang... Okay, pero the ika man tabi nakafollow sa ko. Qualified. At nakafollow sa... Wow! Tapos sa Rosana, ha, pangalan niya dyan. Pag hindi ko nahanap this calling, ngayon pala. Ay, nakatugtog! Bago pa pala ni Zix. No! Hi!
2: Good morning.
0: Ano nga ni Isu? Wow, kandok. Pag nagtugtog ra, okay. Masang dyan. Nagtutog sa Bacolo. Teka pa nakatugtog. Erickson sa Bacolo.
2: Fuck you na.
0: Ano po gamin ang ganyan?
2: Oo, ito ba maan?
0: Ba isa na, baka lamang dun. Ba'y mataga ba ko rondong ngayon manggana, sabi ni Clea. Totligdit, Christina, tamahiling. Para may saing kami, baigot. Dahil mong kaya, no? But last time na bokya si Erickson sa suway.
3: Bokya?
2: Biyernes?
0: Diyan kang Biyernes. Dahil manggana, tapos maroro-request ka mo, didi. Diyan kami, daiman. Maluwi ko. Anyway.
3: Grabe naman.
0: Wakan. Sa'yan mo niya nagtusang tabi. Man kung ha ni Osha. Yun na akong clue. Kung hanap
2: mo. Hindi naman sa Bacolod. Ang barangay na ini.
0: Hurhara ni. Oh, man, pwede ni nang talaga. Pwede ka mo mag... Pamanok ni Osha.
2: Nagsisimulti.
0: Harap yung mag-ang tawa. Baka

0: Bacolod. Bacolod. Tormidal. Pagparanas ang gustuhon pang ko, sabi ni Nathan. Isang ma-order na manok mga 70 katabi na chicken. Buda ko i-deliver. Santa sa yung katabi nag-message? Tabi, Facebook na manok ni on. Paki-message daw tabi ako. Ta, nag-order 5 pieces tabi. Manok. Ito lang. 75. Wow. Igo nga ni 100. So, iba kaya tabi. Habo naman magpara. Habo naman magpara. Pag muna sana. Kapax kami. Ina-pri. Pag sumil, pinangaran ko sa aki kong si Primo. Mumil. Sarong chicken. Chicken ha. Taka ng gravy. Talaga. May libre ka ng gravy. May gravy ka na pa. May nakakagan size. May kutsa. Oh, kami ka naman prepare. Oh. An sa mumi peso. Nag-sing 70 pesos na kako ang may discount. Okay, nakulong tabi Erickson na nag-bulk na singas. So, 73, 70 pesos na lang. At pa, ni Osa. Diba? Sarong panguro. Ano ini? Salamat po. Watching ayo Alba. So, tabi kay Ana. Sabi, why? Kami igdisay pa sa followers ko po. Isa mo, Jean Bonobra. Ito was on. Po on sa let. Baka mag-i- tanawan. Harayo una.
1: Mura rin ito.
0: Ay, puro harod. Papoon sa letter T. Letter T. Letter T. Blacklisted. Blacklisted. Kung niya. Blacklisted. Wala ko idea. Mga katulot. Ah. Una. Sabi ni Loti. Sa barangay. Ay. Tama. Mga taga-barangan tayhi. Barangay. Yan, tabi. Ang masyang. Nagtugdot si Imo. Ano. At obra. Nag-follow. Tsaka si Nito ni Aisel Zo. Styles PH. Bula si Anya Losa. Daralagan diyan sa tayhi naramdan sa Indian ikanok niya o siyang tabi ha gay tayhi smis magdan sa mga muko kaya diyan sa barkada ki amiga mo na tayaon diyan ng manok ni Osang o ni ano ko pala anong ipapabring mi ko ipapabring mi ko ha ipapabring mi ko si Erickson hapot diyan sa tayhi tabi nakatindog
1: sa Tangay Hall
0: sa may Hampi Hall diyan ang makatog doon dako para ni Pala nito sa linya! Pot! Ani, po nga ni. Una, nang hapa. Magdaratabi ka eh! Wow! Bri! Bri! Tuktuk!
1: Wow! Ang bida, sumagabato na raon sa inyo.
0: Tigatan tabi na tuktukan, kahoy na. Hindi mo gumbaga na tigatabi ki mga... Demanding tuktuk na mahibog na tuktuk. Magdarat na barangay hukambang tayo. Dali na. Oh, chan. Nay.
1: May mga magbabato.
0: Sumaibagbaga sa rumpuno. Okay, pabilo ko anong itsura basta may boy na tabi tadadan. Chop. Chopping boy. Boy bagatabi Eric. Iba-ibang kulay sa bilang culinary studio. May tiga sunod kami na ibaga na ang chopping kahoy. Kasi number one kang kasi natiriya sa mga laog-laog. Ilim. Advisable ng ngunyan so call palo or ibig alamang pa at yung matata naghahanap pa iyan nakarapin ikaw na nuto sige maghalat ka mo dyan hanap na kamadali na ang gift certificate
1: ay
0: may sarang manok ni Osa today tabi ka mo runner up second runner up ayan ha ako'y po ang gusto ko bikam plastic kabi para mas contamination pag ang kulay kang na Erickson iba-ibang kulay. Ang mga itay na yan. Pag sinabing yellow, para lang iyan. Manok. Three. Manok lang dapat ang itachap mo dyan. O, pag pula ang red meat. Kang, ano?
1: Pwede may darating dyan. Pero, medyo salit-salit.
0: Pero, ano ang pangaran ka? Pwede. Pangaran ka ini. Kang, nagtaram na ano tabi tindogo na tabi tindogo na ay maray na daw pa pasuruwa yan pa kong ka hi
2: po hi po bab po
0: kung taong ka na kasi ay nalok sa harong nindo si ina mo ang pangaral tabi, si Sen nagdangog sa indo sa harong. Nagdangog sa indo sa harong, si Sen nakadyo. O? Naintindi. Tabi, 13 years old, tabi. Oo, si Kang Tuk mo. Ay, sa indo. Okay. Si Sen nagtagay hall. Si mama mo.
2: Si tita mo.
0: Ayan, harani ka mo sana dyan sa, ano, kay Erickson.
2: Harani sa pa kami.

0: Sana. Ayan. Nakatutok. Ayan, sabi ko sa inyo mga tindugo. Nakapideo. So, it's a one-ray. Ano? Bob, ika ang pinakapermeragan. Ikaw, manok ni Lilo. Congratulations.
1: Congratulations!
0: Mababatiwan ka. Kita mo niyan sa one-ray. Kita mo niyan sa one-ray.
2: Salamat ko.
0: Oo. Ang tabi, nakalala one-ray.
2: Wala na po.
0: Ah, sigusta ha. I-claim mo tabi ang sa imong sarambilog na manok. Mga sangbash sa may likod kang Mercury Drag sa CRJ. Ay.
1: Congratulations!
0: Oy, Erickson! Pinanagdatigaw King Gift Certificate.
2: Wow!
0: Maray na ano, tindogo na to. Si Saitabi, isa ng gana. Hello?
3: SM, duwag na SM.
0: So, pang duwa lang.
3: Saka,
0: kahoy tabi, antigahan na tabi ako. Nagpupun kang padalaga. Nansan na, kahoy tabi. Ang anong ta, maging fair kita ta. Ang pagana kahoy.
3: Sa ipo sa kahoy.
0: Hello, Tabi. Hi, Maray Nay. Ano ang pangaran mo?
4: Tabi po.
0: Manay mo. Oh, ano Tabi ang darap? Kahoy.
4: Wow.
0: Ay, anong kulay? Anong kahoy?
4: Brown na po.
0: Ano, anda ko lang.
4: Oh, ano lang, medium lang.
0: Anong tagigigigigigigigigigigig habang nagadangog ka sa one, gigibo mo sa mga oras na ito?
4: Lalaba.
0: Naglalaba. Habang naglalaba, nakatutok sa one radio. Mahiling mo na yan. Tapos kung nadangog mo, mo naihun mo sana dyan sa tayo mo.
4: Pumamadali.
0: Nako. Bra ka pa?
4: Opo, ma'am.
0: Bra, hapos nagdalagan ka. Aray dyan sa tayhin.
4: Nasa kurok
0: umo. Ah, nagparadalagan.
4: Kamita.
0: Ay, nagpara.
4: Kumag-kumag pa nga niya ako, ma'am.
0: Ay, alam mo na, dalagan mo. Igwa ka tabi man. Kipang halo-halo dyan sa Choking Taba. Congratulations.
4: Kami nagdadangog.
0: Salakang ba live kitang yo.
4: Binabati ko man sa harong wala sa mga kapitbahay ko po dito sa Tayhi.
0: Ayan. Congratulations. May panghalo-halo, Choking.
4: Okay.
0: Salamat po. Katindogo na, o, di maldo. Next time po ha, mabisaan mita. Pag sa darang bring me, satisfied po. Kasi ang sa bago, kahoy na chopping board. Ayan. Sa mga boss ha, tindogo na tabi, bas mga taga-Tayhi, sabay-sabay kita. Basta may ano ka mo dyan. Salamat! Ay, itong tabi.
5: Tindugo na.
3: Ay, shout out tabi.
0: Yan! O, dali na! Dali!
4: Hello, me. Kay Mading Mona, Ate Fe, Annabelle, kay gusto na barangay kapitan, Kap Archie, Roses Balera.
0: Hey! Hello, morning ka.
4: Basta wala na yung tinda.
0: Salamat, tabi. Makitayin. Salamat, tabi.
4: Ang sa barangay sekretary, si Louis Cambare.
0: Wow! Maray na, Aldo. Huwag kang kada barangay. Ano? Pag taga-shoutout kang mga taga-
3: Shout- Bakit na lang po? Mabasta. So, nadara niya. Bako kahoy.
0: Ay, ilay. Alam niyo, tato. Atay, Maray na, Aldo. Tabi ka.
6: Ay,
0: ang nasatay. Ano? Ay, tata. Ngayon, patawan ng takan. Sarong pidaso, tabi. Sir, sarong pidaso, tabi. Kung
6: wala mo makukuha, ang problema na lang. Kasi, sarong Aldo ako, kinaog ko.
0: Dangogon mo, tabi ako, tato. Dahil po dyan, tawang pera, igwa ka tabi duma. Sarong pidaso, ha?
6: Salamat.
0: Tabing manok tabi. Supang bagay. Tabi, sabi, tawang ng takapu duman. Sarong pidaso tabi. Ay, problema. Oo, basta po, magdumay siya, ano. Manok ni Osang, tatawa rong pidaso. So, 50 pesos. Iya pa.
6: Para,
0: sa manok ni Osang tabi. So, 50 pesos po yan. One piece.
6: Sa may buti ka?
0: Sa may buti. Oo, yan tabi. Sige tabi, sarong pidaso tabi. Tabing, pangisira ka na sa sarong tao tabi. I-clear ka rong tao lang po. Po para, may mabati yung sige na tabi.
6: Okay, mabati mo yung mahal pong asawa na Rinjal.
0: Anong message mo tabi sa iya?
6: Sa mga mabati ko po siya.
0: Tabi, ikiago mo. Message mo tabi, ikiago mo. Message mo tabi, ikiago mo. Ikiago mo tabi.
6: Ako, kamusta?
0: Pero ikaw mo nag-iiba?
4: I love you,
6: ma.
0: Pero taon na ka mo, pirang sabi ka. Sabi Erickson, kumpa. Pirang taon na ha.
6: Huwag kang mag-ibahan. 67 po ako.
0: Taon na bahan ni Agumo.
6: Mabi na pong 40.
0: Ay, grobe no.
6: 1983 ka niya. 1983.
0: Dahil pa nga niya ako tig-a. Tay, salamat tabi ha. And actions tabi sa inyo.
6: Maraming salamat madabusan.
0: Salamat. Ay, B. Erickson. Ano? To you, Tabi Erickson.
3: Ayan, Tabi Erickson. Babing nilibig sa Barangay Tay City. Natin namin pigatan siya sa fried chicken. Kinagad sa may chicken fillet pa. Tian na sira. Zap Donuts. Boss the Brass. Boss Herbal Capsule. Ng natural na pigmin. Sikis. Healthy ka na. Sexy ka pa. Thank you very much. And butas. Part 1 please. Bino sa fam. Permin.
0: Tama, Tabi Erickson. Ang katindugon, ha? Ayan.
1: Manda.
0: Oh.

0: Tirador sa 1 kay Boss Zeus Director Deos. Tirador sa 1 pantukar kan mga issue kanal daw. Pagtao kay Kuro-Kuro asin opinion detalyado agresibo. Yan ang Tirador sa 1.
1: Madadangog digdi sa One Radio 91.3 asin sa Sorsogon City. Radyo natin 91.9
0: Tirador sa 1.

Hontan dotira. Ora kalu isina rosa sa kumugang kan. Bye bye Philippines. Sultan kayutan si mga tugang si Tari Jun Sirimulya. Dahil masabutan ni Trillanes mag yun na nag-rabi ni Rimulya tabing gis na basunan ipig biyerno istaron man inirba ano pa man ho na gabi ni Lor taus ayuda kaya tatugang ta de la Rosa tangani na siya president tak mga vice president te masunod na vice president sunodunong sunda anda adi no hindi kalino ni diba? Ino ni kaya gano'n o. Magayon pati sa mga tugang suripor anag para kill. Ang giduman sa dubaga driver ay kusong driver hala di buda karag karag asad dudunong kla mag-agong nalilibong na ako nalilula mga tuyang nanta siring kayaan tapos uminabok baga si John Big nagmeriting do tas mga minority senator kanman sa laog kan sinado nakauruli na upo ang nagkataron ang suti si Ilyar si Sing Mark Bonilla magtugaw ng kulong kwarto ni 14,000 ayuda hala tapo rin li Ando Manida Estrada tapo Villanueva si Senator Pasto ba yung ang kaya riba si Sumaron kan si Senator matkuntutang nanakbuda si Robin Andrason kan pagtag mga katindugon ni Senador Bato de la Rosa. Usip ng abogado, posible kaya na maka-action case si Senador. Taw nating kaibig. Uy, yan, so alias pa na tugang na tubanggin yan, Senado, si Mel Oro. Matago, ano na naman ini eh. Nagraluwasan, so pangaran ka na nagpatugang mag-NCC enter criminal and Filipino na mag-entra and criminal court ngunya senador nag-taksyon sa sarong siyang paaring ICC dahilan po sa kaso na kunyan inihong ano naling batubuda ni nalingwang against humanity nagpagiromdo moria crime dakol ki mga naripang na ninduman kisa da eh ngayon ni Rodrigo naging dalagan dakol ngayon lo ngayon ng mga adik-adik an aminon taman ngayon kisa dai ngayon ngayon so kan panahon presidente Rodrigo Buda PNP Charosa ayo tabi aminon din kabi pagtukaw parde pakasabi na magsuri auto kay ito sa mga adik-adik kan pa mga PNP stations kay ito ka drug suresi in pitak mao ana marasunaging padalagan mga katindog campaign pero manindo saan ba pang mga inosenteng sibilyan taradan kan katugang yung unyan ang nagkustisya dahil sa drugs o aber daw ang kan mga biktima kan judicial killings kung ano ang masabuot nindo imbaw tugang mo ito dahil makilabot lamo sa illegal na transaksyon dahil nindroga pero dahil na initabi adik abakal binatikalan nin trend purutan ng lumak sa magadan mga tugang sa pagray daw iyan hala. Iyon on, kung hanggang ngayon, ang unas sa utos sa lahat ng PNP personnel ay on sa N-Criminal Court. Ganun ho. Hindi naman kinikon mga andang epekto ang kine-question do yung mga sibilyan, yung mga indipay dahil po extrajudicial killings na nila sa ng War on Drugs PNP hala. Sa ul na Pangulo hala. Nasasabutan niyo. Hala.

Agintaw da buksan ko ang komuneng kagabos makimema ang programa. Basahon ko sa pangaran kan mang na magkabalik kita sa ICC indag nagkukunkon. Ige, restuaran, sabi po kan sarong matibay na si mga nang kaito sa content.

Hola. Hala. Pestoryahan. Lahat mga cord at nagsusi na noon bago ba't gawa. Aha, ganun pa. Pusher pa. Paano anak na nire-rape? Pig ko kung sa nagibo, Anya Gomez. Sa nagibo kan mga adik. Iyon yung point. Tulad pagkonsente sa pagpatay doon sa mga inosan. Ganun lang yun. Paano sana naging mai. Kung yan ang pa-victima rape ng mga ayo dyan. Diba? Hala. Sigurado kang inosente yung binibigse pa na walang walang akal intervention kaila internal court kasi atin dito sa Pilipinas ay nahan kasi pag dinara mo yan duman sa international court sa tayo pagdinig doon sa inaakuso sa Nia Gomez gaano ka kasigurado na yung lahat sa war on yun ay adik. Bigyan mo award na yung Santos ang drug pusher. Alam mo ang inilalahan. Program Indokan Kaping Herbal. Magkarapi na. In one, old best and best Kapi Greens with herbal mix. Ba ako para magbigay sa iyo ng hindi ko naman sinabing pulis ka. Nais lang mention mo kung nasabi ba isig ba adik. Tunayan mo yung sinasabi mo. Tima na yung adik. Kasi ikaw, diba? Yan ang nag-o. Yun. Si Kayan de los Santos. Adik, kasi ikaw naman nagsasabi. Sabi mo kanina na sinusend ko. Sinusend mo ako ng hala. At ako bibigay niyan sa'yo. Buhayin. Sinabi yan. O ngayon, nagdi-deny ka na. Kang, para kang na rin yan. Aywan. O, sa sensor. Sa bagay sponsors na tayo. Mga sa programa gini. Oy, kaya sa inong bako lang. Pwede na hirahay ang sa inong mga cellphone. Yan. It's a repair shop. Hala. Tira. Nanggad mahirahon, day ka mo magparha din sa subyo nagpapao cellphone. Ang cellphone ang yun dyan, computer, laptop, tirahon. Kento ka mo na gustong ipapoto ka na Swiss repair shop, kataid lang tabi yan dali. Yan, Liz Street, Barangay San Juan, Tabaco City, Cancino. Kato sa progi, ispapalan ang computer repair shop, Kansiga Avenue, Bagay ni San Juan, o dyan Bagatambi, Bangatugang, Saldang, Pinakaudanter. If I can stage para madali tabi ang paghapot, komunikat, and sweet sa repair shop. Ano kayo ni Anmaray nagibuhon sa cellphone ko, madali lang, cellphone and computer. Naponin doon, and nasir. Katuwang taman sa programang ini, si Jean, asit niya, kung nangangaipuan ka mo ni Jean, para po sa sino mga kapamilya, na igwapunin, kamakuhanin oxygen. Ginigwa po oxygen and at least acetylene. Muna ba yan? Buna, medical oxygen. Naman po dyan, kipigpapastrial. Kung guwa na kami tabi, pwede man kamal o magnyan. Malaugan iyan ng mga oxo. Ama, anda, nagdi-deliver. Deliver yan. Sulaugan ni ma. Igwa dyan. Regulator, igwa po sa LPG. Sa maxil oxygen, acetylene trading sa barangay Bunar. Kahilera lang iyan kan Bunarong. Hanapon nindo sa Andes. Hala. Ichali ang kumunapan na nindo Andes. Hala. Madaling kahulang. Kaya Jorder, ano? Kan sa inyong mga kaipuhan. Tira. Ang taman sa programang in Bio Shop Basigalo. Sa Ronnie Bio Bar sa Gibo dyan. Rice Boy Bouquet, Chocolate Bouquet. Last ka. Dyan tabi sa ground floor kan Blake Marine kay Suraki. Dyan ka mo magbaktabi. Tanyaon dyan tabi ang snack kan. Kapi man sa nang hanap nindo. Best Kapi 8-in-1 Gold. Buda Best Kapi Green. Sexy ka pa. Dyan ka mo magbarayan kan Tabaco City Public Market sa Rung Park. O pag Best Kapi daron mo siya. Bumunin ba. Pang regalo kay kaya ka pa. Kaya ko siguro ha. Best Kapi tabi ang sa inyo. Mapag-ibonin burak dyan sa Ronnie Bio ba? Burak para po gusto na ay magpakasal. Gibo man. Burak namung kaparya na ina sa ibabaw. Nagigibo dyan ng simpat. Itcha raw flower siya. I-follow sa iyang Facebook. Katuwang programa. Balayo, Gravel and Sand. Kung ba'y parato ang pinamagduwa-duwa at kumindar ko sa Indo. And Sand, Santonio, Tabaco, sa natabi nindo. Ayok ang balayo. And big deliver and by barato. Mental. Tira. Anapon nindo si Engineer Dayo Graf. Ang taman sa programang Ball Rinaldo Bragado. Sa mga honorable Rob Junior pagriparo sa mga taga-premier. Labo-labo po sa ngunyan, dahil po nindang serbisyo. Siga Miguel. Sir Carol Simber, Vic Siga Junior. Katorable si Loriner Burse, tandaan kasensi Loriner. Tira.

0: 9-5.
1: Serbisyong barato. Serbisyong may serbisyado. Yan, Cycle Center. Cycle Center. All Center. Sa Parangahan, Tabaco City. By Miss Elaine Romano. 0959. Sa Artree. Iguanip. Arukan Chukal Wiring. Engine of Eye Clean. And Full Body Cleaning. Reset. And mababakal mag. Smart. Products. Jake. Socks. And Accessory. Cycle Center. Asin Baratree. Mas pinahiwas. Garantisado.
2: One Radio. FM. Una. Online.
3: Sa alas 11:40 ang ninod sa programa Perla Bendal Maray na odto tabi. Jo Botas lang magkaud. Nagso so nangyari sa Senado grabing iri. Sana drama man sana. Inibagaan pick the man apelyido uraling sarong NBI. so driver NBI baga kanindo. Magkusog, magparak-asa. Tama kan balat. Alibungon sa mahal. Oh, okay na ito tabi.
4: Mga opinion din isa nangyari.
3: Oh, mansa na ito?
4: Pareho, sir. Kasi kung baga isa.
3: Oo.
4: Nga na, no? Diba ko?
3: Hindi, kang camera ta, no?
4: Oo, sa ilingon mo, suko yan baga, ilingon na nagsara. Pababa. Pero dahil nag, yung mga staff lang ang nag-ano, in, sinuman, mahilig PNP, my sergeant. Ito lang ko ta, okay na para ang Senado, ano. Ining group ay ba ini?
3: Ay, hindi. Marihin siya ang Presidente Marcos nagsasabi.
4: Na taon, yeah, na yun.
3: Kung baga, bako lang ng Senate, sir, naon dyan, may Marines, na yun mismo dyan sa Senado.
4: Ngunit narong video to, duman ang sabi to, GSI, galing ano. Nga da, duman er, sa Aruke, itong Banggi, si Render. Part na ito, yaon duman na niya, ano, kaya tigil ko plan luwas si Bato. Kasi baga si Bato na si ano, si Iriwan nga ni nagka inus baga ito si Satugang
3: kipiya
4: ni Kaya Tan. Oo,
3: pinay mo ta. Kaya Tan, manggiraray daw.
4: Oo, ako talaga.
3: Dahil naman ito. Pag-confirmer na ngunya na na nakadu.
4: Yun na, dahil nagkita ko so planado. Parang paano makaluwas.
3: Buday.
4: Kung si nagtabang, gaga nino na rin niya pagluwas.
3: Tailing ko makatubaga.
4: Oo.
3: Sa po pa, is yaon pa man gira.
4: Na itong taktikan ito,
3: ang pa nagkakapi rin.
4: Kaya ka naman, ano po, naro kayo talaga.
3: Sabot naman iya, maski puro pa, ano, nudi. Ay man ito basta-basta mata na magluwas. May police naman, na talagang so strict nun sa... Oo,
4: wala kung ay naman malawag naman si Bato.
3: Ayos, ahaloy na talagang si Bato. Kung kan pagluwas niya, tayo na po doon siya. Kaino rito, tisinda, si kunya Peter, ang pangaral na pita. Magluwas. Magluwas kan plano ng ikoditaan Senado sa Lida. Ning buruto ha.
4: Sabi na ito, bilog na talaga ng sitwasyon ng Lida. Planado na ito.
3: Senado, may protehiran din sa Senado. Kasi sa'yo mo, pag ako ngayon naging Senate President.
4: Kaya ang dito, lang talaga itong nangyari. Kung baga sa media, kung...
3: Hindi, magkimagin ni ba media ta? Maski prakpataman tuon sa arogan. Si Bato na pagluwas, mga pasado alas 11, di ba? Pagluwas ni Batong pasado alas formado, ready din ang dumtong tindogo ni Bato. Tulor kan, kunyang kambak na pag-ilaw, dahil siya mahihide. Anaka, na, may mga na ito.
4: Sabi nga niya ako, relax lang si mga araw kaya ito.
3: Uyugun mo, pinarakasakan, dahil man kimay natamaan.
4: Ano po to, ki-injured?
3: Dahil man talaga. Ibus na ito, maalarmasod sa mga araw kaan na mga sitwa. Magka-earning tako. Kagan sinan ko duman.
4: Kaya sabi nga niya, warak na ka na, hiling sa feeling mag-ano. Ibus-issue.
3: Pero araw kumpirmar na. Napasin na eh sabi ko, baad pwedeng maging objust? Siya mismo eh. Ang rason ko nanta na.
4: Kaya yan sir, ang giling, ano na yan, tekanan nila yan.
3: Ngunyan, ngunyan na dahil na si Bato, baka magkaigwana naman yung pagto.
4: Diyan, pagbarawat-bawas na ganyan yan.
3: Bawas na dahil ito, puto. Iisip ni Lauren Ligar na ba? Yan, kuminibrada si Lauren Ligar na.
4: Oo, yun
3: nga. Nasaruan si Lauren Ligar nang nangangarap na maging Senate President kasi kaustro rin ng Philippine Senate. Yun din ang gusto niyang makuha ang posisyon. Siya, day niya aram nang ipalankan mga pag-iriba. Ano?
4: Dapol pang nangyayari na rin. Hanggang maglagan ko yung
3: ano pa, Lauren Ligar? Ayang ngayon ko ang Senate President. Man pa rin mangyayari. Yan, kaya.
4: Yan, basta dahil ano, apektado kan
3: sindalan eh mangkin sindanya pero ikanon pun iba okay lang ngayon ko dela Rosa ako maparis to basta ngayon ko man sa ibang nasyon ngayon kan Pilipinas dadagso
4: naman talaga iyan na ako dai ko tapisin na duman i
3: elites ang kaso
4: kanya kanya kasi kung si J hindi sila dapat elite dai piling subatas ta dai ka dugan dai kita piling mag-asa duman ang batas sa

0: Iyo.
1: Para nanduman ang opinion. So, kung may mga kasalo, ano, sumulid, hindi ang pag-litison, hindi na sila kasalo, hindi sa tuya, baka.
0: Iyo, totoo yan.
1: Ang ano ko dyan.
0: Iyo, ang problema kaya lang din sa mga pulis, lalo na sa mga justice na niya point, sa administrasyon, medyo may alam sa...
1: Ano ko niya, sir, ang tuya, ang bagaso sa, ano, bago kin, kung si Sisi na yun dyan, papalitan, at naso, sa ay naman, araw ka nangyari.
0: Sisi pa lang, sir, para sa Sisi. Lalong-lalo na tao, sisi. Sinda talaga so nagkakapot ka mga kaso, rog kayo ng kanit mga issue. Dahil man talaga yan tighir o tigdadangog ang kaso sa satuyang ligwaman. Kaso mo, alimbawa, nabilang kan mga tao, sabi tang naging damage sa sarong niyong programa, presidente. Ang minalaog talaga dyan, national criminal.
1: Ay ano ko man, pwede mawa, pindang naparusahan, guilty sado. Patbaga, ibalik giraray ang legislation.
0: Pwede man, ano. Kaso, sesyonan, duman ang sentensya, duman.
1: Ang pangyayon niyan, sir, para kaya arutan ang pananaw ko kayo. Kaya, ba'y madabit siya. Pero talagang,
0: man kayo na yan.
1: Ayan ang ano ko. Hindi,
0: ako sir, pero dahil kita nag-aaral ang kadaklan na luwasan ng mga istorya pa ano, na nakakaabot.
1: Oo, ibang nga nahiling tapos.
0: Dahil kita si isay man ng mga
1: engine,
0: isay man ng mga huskad. Iyan, pigbabasi ta sa mga nasasagap ta, di ba?
1: Oo, so nasagap ta na nas mo, nangyayari.
0: Pariyo baga kan korupsyon. Dahil ta man na igwa kinangharap, ilan tayo nagsisirkular. Iyan man ang pag, iyan naman ang gitna, talagang langkaban ang opera ang.
1: Oo, dahil ta na, kaya lang, sa opinion kong, may mga nangyayari nga kaya, kaya, sana matalan talaga. Mag-ibot kita si talagang, ano, timbawa baga ngayon, digde, bo, ngunyan guilty. Ngunyan, pwedeng isangat ang duman. Siyempre, direksyon na sa taas, kung sa batas sa digde, dahil kitang kakayaan, nagkakasala, hindi ba
0: so. Buda, tanda kung mapatunayan man, halimbawa, National Criminal Court, guilty, uli, girarig, isa to sa tambala, dyan na magkunyan, magkust, araw kay dati. Duterte, irak naman pati sa totoo, igwaman ito kinaging ambag sa buhay kanilang mga.
1: Ano ko man, igwa talaga ano, nagibuhan siyang naginibuhan.
0: Out ang ginibuhan ka ito. Talaga na nasuburahan din, may mga inisenteng nadamay, kaya bod sa point niya sa politika na mag-file ng kaso sa saya, di ba?
1: Oo. Ano baga, sigihiling ko siya, pero gaya ng ano ka, so judiciary na, dadara
0: na kan kusog ang power kang ano kan man. Alas ni Batualo, yun baga Supreme Court. Oh, sagkon sa nagka-revok na ti ang revok.
1: Ano ang ano ba? Kaya dahil, mag-isip pa.
0: Dahil natawanan kasi nahim, si Supreme Court na mga justice nahiling gayod ninda ta mga na mga sisim ako umiyan basta-basta sa na nakabugtak dyan. Ta, this is a hiling ninda o na kapot dahi mabigyan o. Kaya siguro rog kaya.
1: Mahiling na lang ano. Kaya may tawala pa man kaya. Pero dahil kung ko lang tama ba na araw kayong ano. Ang mga tarong kasi ang yaon dyan.
0: Kung ko kaya digdis. Bagang sukanta ni Bambo ang haralang talaga sa mayaman.
1: Yun man ang ano ko.
0: Kaya kita nagkakaigo justice pagkapirakan. Hiling ta kung ano apartamento, politiko, kaysa sa mga ordinaryong tao.
1: Kaya bahala na sila basta
0: Bait sa dapat sa mga sunod na eleksyon, makanood kita ng matanos talaga.
1: Bako lang yun so ngayon, artista o ano, dapat pag-adalan ng marami. Sa totoo lang to, talagang siguro mo lang siguro sa to, ang talagang fair sa mga nangyayari.
0: Ay, ako, ba dito si ikaw si ang kunyan, di ay nga rin.
1: Sibo?
0: Oo. Ikaw?
1: Paano minan? Ano mo? Nag-isiyan si Sibo. Dahil so, ang tawag ba ko so,
0: maapil. Sa pubot kay si San Tibay. Puta na sayang ako sa saya kasi vacations may hiling mo eh. Qualification niya kaya.
1: Tugan talaga.
0: Oo, tsaka hindi lang sa tao.
1: Mm-hmm. All right. Dahil sa, ano, dahil sa post ng ispos ng araw.
0: Hindi po.
1: Na pa-regal sa mga media.
0: Sila ni Robren, ba magkandidato sa...
1: Ay, pero hindi ako, mapirit pa siya.
0: Igen, rara.
1: Pati mo niya nag-aimpik si Sarah.
0: Sa mga masunod na murugtian. Amo sir ha, thank you so much. Sige. Sige. Iyan kaya na tindugod na crimes again. I-hear kaya yan in criminal court. Kung ang sarong lugar is criminal court. Pwede yan dumantabi sa si mo ma-impluensyahan ang pag na kunya na politikong lugar. Hindi mo yan mahanday mo yan basta-basta ang mga nagkakapot kang kaso, di ba? So, marinod to. Ano? Mangod to na kita. Ano lamang?
2: Itinerin niya.
0: Si Robin.
2: Itineraong kang pag-iriba. Kaya nga siya, masingi ang baliyuliya.
0: Sarap naman eh. Ika talaga!

0: ka. Pinampao! Pinampao! Ako, pinampao naman ka ng mga pag-iriba.
1: Oh, pag-iriba. Oh,
0: na, kahit, kaya ang pasunod-sunod. Oh, ang pasunod-sunod na.
1: Kayita niyo.
0: Oh,
1: yung manangga. Sinigado mo yan.
0: Yung manangga. Ay,
1: nangyayat kumain.
0: Ito total ngayon, sanay ka man.
1: Ika
0: talaga, sarap ka man. Naling mo naman.
2: Muna ka. Ang hiling sinariyaw.
0: Ayun man ang may sis mo.
1: Everybody. Ang kakasuo. Cancer ang puganta international. Yan.
0: Yan. Baga. Ika nag nang official kang gobyerno, ika pa nagpadulaga.
1: Sarap pa dyan. Maradilan mo nga. Kaya ka kaya ni Rumagang Pangaya. Umukyan ka naman mo ka. Ay, nga. Pido pag aang.
0: Dahil nga nagagula. Uy. Kayang, kaya. Kaya na, no. Kayang, kayang sumabay. Matinda ni sir. Ay, may nga. Ako taon to na. Sige na.
1: Ito ni si Manayza. Makusog.
0: Oo, tayo. Sa ilinggo kaan.
1: Sa survey. Ay, magunan. Ang makusogun sa survey. Pagbrilangan. Daw.
0: Ano mo, media? Ko talagang makusog si Sara dahil maluluya na. Pagmadali na. Ayo, maluya pa pagabot ka.
1: Kikidi nga sa nagapara sa kuya.
0: Oh, migo, kunyan ko habo ko kan presidente bagang Arabton, may saltik. Tedipisi.
1: Kan sa Pilipinas pa ba kala mo?
0: Tedipisi lang maging leader mo may saltik, Arabton. Takot, makatakot iya. Sabot na sa
1: nabang. Malibong ang payuga ko.
0: Yan, pumosabot pangan kan national television na rugat. So tigigurot-gurot baga.
1: Pag-uuti
0: na ngayon. Sa naling mo si Baste. Ang kay Puhan, may supayo ngayon niya.
1: Ngayon na, mag-inan ibalik sa
0: ang kaso, kaso, duwaduwahi. Tulong kita.
1: Tulong kita.
0: Ayaw, ta. Ayaw na kita. Huwag magag na ay, inda. Aura ship na. Ulot tingdikan burog tiyan ng Pilipinas. Palan si Robin Padilla, tayo ang maluya-luya. Punto dangag nini. Ay, inda sa alas. Ninod to, aura ship na. Tango na.
3: Aura ship, laban mo pang mga kalam. Itaas mi kamso, pasal nga nga lasa imong magtao mo. Ako, sinhuli kan sa imong natakang bilog na kinainay. Sala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Deng nag na paraataman kalinala. Amen. Asin to sa imong kabunata kinaban. Tasakitan sa nanggibo. Mama, usang balik kan sa mong pag-aboso tabayaan. Padagos ang labi-labi init kang kinaban. Kainin naglalawig ang tig-init asinag mga bagyo. Pagtan asinibapalidad. Kaming mabibirikan kamu susahagad ni kan sa mong matay mo kami nga namumot asin sa peligro ni magman ang tabing na masponsabling para ataman ni mga naparasang ka na ipulikikri sa mong kago nuwede de salvasyon ipamibi nyora yon amibi mo kami
4: by Photography Beyond Limit. Today on Attorney Jobos and Feldsdorf, Miss Maria Salomva and Family, Municipal Salamily, by Mrs. Marmirts 568 General Merchandise, Anali of Zone 5, Kanaway, Mabay.
5: 1 Point FM.

0: 651 si Misco, proprietor Mylin's fighting exponent.
1: Ko na ba or kahalata ko na unti-unting naglinipis eh, noong sinadya aking kaibigan ito ira ko iba e unti lagas ng aking buhok at kumapalo pang tiyan sa iba shampoo.
2: Ira Natural Organic Shampoo for improved hair, regrow and restore hair growth available in supermarkets and drugstores nationwide.
3: Mga mom, dapat baon ang iyong anak sa school. Plus one powder drink mix, the best ang lunch, gulay at prutas na sasyan ng palaya, carrot, sarang sangkamusin, goya range at ang isang sa litro at pambuong pamilya na. Kining Globe Awards or sulit sa
4: Ben in 1 plus 1 powder drink mix boutiquettes.
5: One great and best news and music. This is One News and One Voice. Station Radio FM. Tamang balita, pasyon at the betugan in One Radio FM. Tindugo na. Andia.
6: Alright, mga manoy. Padagos kita. Tema ngunyan pong unto. Preskon ngunyan si ang natug ni so mga nangyari si ang press conference ngunyan na aga. Ang sergeant at nag-warning siya. Tapos, mga tugang nagbalos mo su NHL. Yon, may taga NBI talaga duman sa
7: tira.
6: Pero, nagaman kan libo. Yeah, so sabi ni Saber, walang NBI agents, walang operasyon PNP na nadurba to. Oh, talagang si Nugo. Oy, Senate President! Sino ang nagsugo kay Senate Arms Mau Aplas Kaput? Oy, Senate President!
7: Tira!
6: Kailan nyo ginawa yung script? Ah, kargo mo iyan, Senate. And Senate pos aapod-apod ni director. Hindi maghalik. So ngayon, ngunyan, maapod-apod lang dyan. Minako niyan, drama, no? Kanal kong Pilipo, ito na si Bato. Diba? King Bato pa. Ngunyan, kaabang-abang mga to. Ankaaban. Ta. Mga tugang tanakabda na doon Senado so mo nahali po sa Kongreso articles pigpadara na mga impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kasubanggi duman sa Senado na ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza dapat kutakan pitcha 13 makon Senado iyo ang magiging korte sa kaso. Sinalot na bagalot kan pang panghuwes. Anta, ibaad sa mga masaw, sa sesyon kan Senado, igwana naman in bala sa han. Iba to. Mga pag-iribang senador or congress, mga tugang sa giribong lakdang tansabi suminakay inibahan. Uminiba ki Rob, pwedeng sangatan ng kasadilya. Chain of justice, mga tugang ikadot. Kasanerno, so mga kasong pigpile, laban kay Villanueva mga maalang siyon baad magkasaan bako bago na naman ang Senate President mga yan ang kaabang-abang sa dito sa mahal kong Pilipinas. Ano, nainig kita? Sabi ninda mga tugang dahil nung andigdi sa Pilipinas kong mahal niya onduman sa Senado sin ang chief, ang PNP chief pa si Nico rin mga tugang, tibaad may na-arrest, tibaad na, huni pa o, boto na mga si Philip Gar. Ang Pilipina, kesta for any man word, nakita ang Pilipina mag-end sa International Criminal Court. Iyon, sponsor kay Nipon, sinda sa defense, Buda rin Ligarda. Iyon ang nag-is. Ngunyan, iniputabi, pinagsup, Sinan Peter Kayata, Senador Pino, Senador Estrada, Senador Cheese is mga nagpabugang tabi. 17 propo and kontra dahil kan panahon na ito mga tugang kan 2010. Ining apat na ining binagado kan panahon na iyan kamay na sinabor kami. Pero ngunyan mga katindugon tabi na suka

iyon duman sa Taan sa International Criminal Court. Wala kaming pakilabot panahon na kamo nag sa jurisdiction National Criminal Court. Mapakilabutan misa na so panahon. Pinas konektado pa sa doon minalag. Huminali, ibaga si Duterte. Kan mama, katugang na medyo kita may naka-advise kay Duterte. Ngaya, boss, delikado kita digdi boss. Madadali kita kang Criminal Court. Kan War on Drugs campaign. Dakul nga. Reklamo. Kan mga naging biktima. Kaya ang sabi, ICC, mga tugang. Kaya, kaso na pigkakampang ni Rodrigo Roa do ICC, so periodo na kita konektado pa mga katindo international crime. Si Rigman kay Bato de la Rosa. Yan, mga. Kaya, until now, ahali na may poder iyo sa mga ang ICC, dawa kita sa pasyunta, dai naman po mga katindo miyembro kan enter criminal court. So mga nagpapampanhong 2011, amo nang ang tabi iso nakikidapaan para itag mga tugang ador Bato de la Rosa. Ito, kung ang buot na nangangapudan kay senador tininakasuan si Trinidad. Dahil ka ngayon magpasurog ngayon ado, yung kamakaturog kay senador tininakasuan si Trinidad. Dahil ka ngayon magpasurog ngayon ado, yung kamakaturog sa Senado. Ikang

0: Jinggoy. Artista man yan. Dito lang, Goy. Isa pang artista dyan. Artista, ang pinakang maapit. Desa na nagri-re. Silencio sa but sa burot. Si dahil na kol na paliwanag kunanta siya nagbubotong no. Hala. Ba sa reaksyon kat mga nagihiling sa maging patas trabaho ng mga senador tas sa mga tao ba para sa pang nagdadrama pa sa Senado, sabi ni Dali. Sabi ni Vista shout, igi shout o sa imo Arnib po ang warrant o si ipakal banda iso uto nang hani Supreme Court abi dining ko niya Supreme Court alam ang Marcos na yuan binuto ko o binos kaaki so iba din nagaako kan sa ngayon na binuto mo si Marcos Cristina ko pala niyo argado to ni ngunya ng mga elementary na hindi tutukan yung problema kundi sila lang ang nagaako walang pakialam si na po sounds man kita maloy sounds Sir Ed kaon si kailangan tapatapos naman sa natarap si Bermans good news sa mga paraan tabay sige hello
1: hello
0: hello hello oy mara na unto tabi ano lamang ito
1: di magbati kan my birthday
0: nasisayang my birthday maki birthday kita
1: aga pa kayo
0: ilang iyan
1: advance mo na
0: si Sayan
1: wala na akong loan
0: oh iyo manangado sige na bati
1: Sayan happy fiesta sa aga grabe
0: wow oh.
1: ang pagbati hali sa tita niya na si Tin Quinta
0: okay Tin happy birthday Tin sa saimong pamangkin ano nga
1: si Moran
0: LB Moran
1: poro happy
0: sige, LV Moran, sabi sa imo, tita.
1: Aga pa, man.
0: Oh, para rin yun naman. Ali kay Tin Queen B. Thank you, ha?
1: Patay.
0: Yo, tabi. Sige, sa naman. Pray na uto tabi sa indong. Paano lamang? Madungit maray ini na. Dalong. Pasalamat, B. Ang sa tuya mga sponsor sa pangin. Mm-hmm. Oh, iyo, nanta daw an. Ay, daiman ko na mo. Oh, mamyo na ako sa antigahagad mo. Talaga akong Gcash. Dikit na eksensya. Gcash number pala. Muna an. Haluya kita. Ay, salamat ko na, Scotty, ha? Salamat sa Ronnie Bio Barsagapa. Malayo Gravel and Sand. Pantabi sa my sponsor da si Amyoli Store. Amyoli, fight sana. Salamat dyan sa yan, inihong Maxil Oxid Erin Trading dyan po sa pon. Sand, Marina Paggauto, salamat. Salamat man po, bagat. Kunyan, inong o dyan sa tabi na si Store kay Mamyoli. Sponsor da si Mamyoli. This kunyan digdi mga tugang sa pataratara si Saipa ay kunyan aning City Council Renner Burse tandaan kagawad sa pag-amigo Renner Burse salamat man Honorable City Mesa Honorable Mayor si Kapong Malinaw Board Member Carol C. Bigsiga Jr. Thank you so much tabi suporta salamat sa mga sunod ha bad kunyan naman kinaman daw maray rahay ano medyo inosente medyo decent mga tugang na lapang sa lambang Pilipino. Sana rin kayo ni Karibok, ano? Sunod na taon, mga tugang. Matrangkiluhan na kita. Kung paano kita maging matpo sa Pilip, pagpili taning leader, sunod ng maging presidente, konektado sa Marcos, daikunugang sa... Iyan ang hiling ko para maging matpo. Hello? Hello? Oo. Oh. Dapat ay do para maging matrang.
2: Kilo po ta sa Pilipinas. Hindi sala kan dokertay. Planning ba si Sir Kampanya ho? Ba den bubang dir na mo ya.
0: Kasi tayo bag ano, sabi niya may o yung manangga.
2: Pagbiharam rin da. Di sinda.
0: Kung buda ko pahunod ko ta na di si Sara Duterte adi. Dai nagpahunod sa mga Duterte adi na ginibong vice president sa nakota na adi.

0: O tama ra nga do next do 30 buda Arcos. Di bagsiri black. Pasi Robredo, rimati ko ta di.
1: Rimati ko ta.
0: Tranquilo man ang gad ko ta. Ako nag day ako nagbuto si Ma'am Lenny. Day ako nagbuto sa saiya talaga. Binuto ko si Isko kay Isko.
1: Di ato.
0: Oh. Bicol ada no. Oh.
1: Kasi lini sa Bicol region
0: ata. Mm.
1: Wala ni ng mga doktor. Patay din ako senior. Binusol pang mag-entry.
0: Nagpadaog gano pad ko ta.
1: Oh. Mga sara ko pag itong ma.
0: Oh.
1: Sirte. Then ang pwedeng maging leader ang babae.
0: Yan. Kaya nga ni ako dahil managbuto. Kaya nga ni ako ikot niyan kay Lenny Robredo dahil sa araw ka na. Araw talaga. Yan ang sa kuya man na panundan. Sa pag, ano, bako sa pagmeno sa kakayanan kan mga babae.
1: Okay.
0: Kang inot king lalaki, maski sa sabayo.
1: Sabay po niya na ito sila.
0: Oo, oh, yun. Kaya permin ko niyan yan. Dari lang, permi ang babae tabi.
1: Halo, nasabay tayo.
0: Si Kibuloy. Ay,
1: nakadami.
0: Nakadami. Sabi ta naman si Kibuloy. Pero kung kampanahon talaga, adik, kanso nangyari. Bakit si Lenny Robredo nung nagkaralawusan ko ta? Kudi panahon taan.
1: Tama na. Pagbalagay na. Suturo kaya. Nilanay.
0: Yan. Basta sa mga sunod sa Robredo Budado. Sa kung mga Marcos. Ano naman.
1: Ay, di matatapos.
0: Ayo, pero permi yan. Kaya dapat makaisip na baralusan iyan.
1: Tuwa dyan agang
0: ayo.
1: Tinig ang record.
0: Ayan, tuwa dyan. Ayan. Bumino si ito ade. Eh, rimate.
1: Ayan.
0: Yeah. Ayan, sigurado. Ang problema na kay ito suidad eh. Kasi mga yun pikiyon sa PSA.
1: Hindi
0: PSA, araw kay Alice Guwo, di ba?
1: Nakunatag na.
0: Turuan ta sa PSA. Mirang.
1: Ang pag-file mo niyan si ano? Birth
0: certificate. Oh, aguh PSA, kauro abanti lang.
1: Nakulong kayo
0: sa rekto. Oh, pwede na. Ay, amigo, tako amigo. Sama, thank you ha. Salamat ano, al idea. Ay, nabuta kita rin ng trust sa magparam tabi sa. Uy, sa Biyernes, sa aga naman. Baga. Yes. Pero kami digdi de ma brown out. Kasi nan sanggunian ng programa ta sa Biyernes. Param ni, uy, masunod na po. Wala mga dyan sa technical yun kay iba Kwene at Bordeos Plamang binalagatak digdi sa mikro sa Lud sa One Radio 91.3 News FM.
2: Docting Kasaul Education invites you to their early registration for academic year 2020-27 for the following courses for inch students. Education course, Bachelor in Special Needs Educator in Elementary, Bachelor of Secondary Education, Major in Filipino and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Education, Major in Management, Electronics Technology and Autology, T Program, Business Education course, Bachelor of Science in Education, Major in Financial Management and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Bachelor of Science, to Technology to offer strengthened senior high school academic track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. For incoming first, original Form 37, 2 pieces, photocopy of PSA birth certificate, original certificate of good moral character, 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For strengthened senior high school, original 8 or certificate of completion, 2 pieces, photocopy of PSA birth certificate, original certificate of good moral character, 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For junior high school, original grade 6 card, PSA birth certificate, certificate of good moral character, 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 pictures. Wanna be the first in line? Visit their website at www.drlcefi.com for online pre-registration or visit the school for more inquiries at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City. Visit their Facebook page, Lanting Kasaul College Tabaco. Enroll now! No entrance examination and no tuition fee. Achieve your dreams at Dr. Ruby Lanting Kasaul, Educational Foundation Incorporated.

0: Sa balita at impormasyon, inyong maaasahan, mga paboritong tugtugan at sari-saring kasiyahan. Nandito lahat yan, all in one. Ini ang Tabaco City's number one radio station. One Radio 91.3.
1: Tindogo na! Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyasa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
2: Sarge! Good job! Mission accomplished! Uwi na!
3: Thank you, sir! Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
2: Dapat no retreat, no surrender din, ha?
4: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Vibax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
3: Honey, I'm home! Reporting for duty!
5: O sige nga, attention!
4: Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
10: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong as in snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House. Zap Donuts!

0: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: One Radio time is 1:57.
0: Sa kada pagtalimunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
2: One Radio 91.3 News FM.
0: Kada oras, may bareta.
3: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang bareta sa oras na ini natod sa indo. Ang best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakalian sa mga butika as in supermarket nationwide. Kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano ang na-report na sunod-sunod na putok nin Barila sa loob ng Senado kan Miyerkules nin Banggi, Mayo 13. Sa iyang live, sinabi ni Cayetano na personal na kinumpirma kang Senate Sergeant at Arms ang insidente mantang siya ang nasa loob ng Senado kaibaan iba pang mga senadora. Sigun kay Cayetano, presente sindang nasa caucus kang makaresibin ng report na may subot mga personahe kang National Bureau of Investigation o NBI na nagporbar maglaog sa edifisyo. Hali sa parte kan GSIS side kung sain may nahiling subot na nagbabarena sa padera mantang pinahimutikan subot kan NBI na sa indang mga personahes ang mga nasabing individual. Sinabi ni Cayetano na nagka-receive siya ng official na report na nagkaigwanan ng putukan na sa loob kang Senado. Pulidigdi, tulos na ikinandado ang mga kwarto kan mga senadora mantang nagtitinrasindang day makaluwasa as in day masyerto ang kaligtasan kan iba pang mga staff. Nangapodan man si Cayetano sa Department of National Defense, Department of Interior and the Local Government, NBI as in iba pang otoridad na tulos na linawon ang sitwasyon as in ipaliwanag kung natasubo buot na sa iraramkan pag-atake ang Senado. Ipigdoon man niya na preparado siyang maghampang sa anumang legal na proseso, gawali na ang pagserbinin waranta. Alagad, tinuligsaan marahas na pangyayari sa loob ng institusyon. Padagos man ang paghahalat sa opisyal na pahayag sa mga kinauukulang ahensya, mapadapit sa insidente. Iyan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Manawo na tingto ko na.
0: Sa kada pagtalimunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
2: 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
4: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
5: Love is in the air.
6: Everybody needs a little time away.
7: I could start dreaming, but it never ends.
5: Music touching your soul. Memories come to life.
8: My
5: one for the heart. On One Radio 91.3. The one for you.

letting go is really hard, lalo na kapag hindi ka ready. Maray na hapon, mga katindugan. Welcome po sa One for the Heart. DJ Chloe, dito sa One Radio 91.3. Lost.

0: privacy mo, protektado. Style at comfort, garantisado. Installation services, mabilis at pulido. Mary Jo Window Blinds and Installation Services. At Kabaangan, Tabaco City. Contact them at 0997-976-2573. Owned and managed by Alvin and Jo Cardano.
1: Ready na ba kayo sa ultimate night out experience?
2: Let's count it down!
1: Get ready for Beer Plaza 2026, happening this May 30, 5 p.m. to 12 midnight. Sambalay sa udan, music, drinks, at solid vibes ang naghihintay sa inyo. Featuring live performances from YouTube folk singer Jobs and dance party with DJ Spencer and MC Al. Siguradong tuloy-tuloy ang party all night. Mag-enjoy kasama ang barkada, sumabay sa tugtugan, at i-level up ang inyong Saturday night. For only 150 pesos, may free drinks at mixed nuts na. Pasok ka na sa isang unforgettable experience. So ano pang hinihintay mo? Tara na sa Beer Plaza 2026. Inom responsibly, party endlessly. Kita-kit sa Balay sa Udan. This event is presented to you by Balay sa Udan, Balayo Gravel and Sand, and One Radio 91.3 News FM.
3: Are you looking for a school that builds a strong foundation for your future? At Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your educational journey begins. We offer the following programs: preschool, elementary, junior high school, free senior high school. For college programs, we have Bachelor of Library and Information Science, BS Computer Science, BS Accountancy, BS Criminology, BS BA, BS OA, BE Ed, BS Ed, AB English, AB Political Science, Certificate in Professional Education, Graduate Studies Programs, MAED, MPA, MBA, MM. For more inquiries, please visit the Registrar's Office or call us at 052-742-4764. Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your firm foundation to better education.
4: Yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo, yung kahit anong gamit mo parang may kulang. Ganyan din ako dati, pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days, para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom, iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
1: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
6: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
7: Still available.
8: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Black,
8: also available.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: 12 pesos lang per sachet.
9: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio, 91.3 News FM.
10: Tindugo na.
11: Oy, nata ito. Anyway, hello po mga katindugon and welcome sa programang One for the Heart, Heartbreak Webes Edition. nainot su background music kasi sa song. Anyway. Kumusta mga katindugan ang sa indong pagkahapon? Mainit na naman ngunyan, kaya doble ingat sa mga maruluwas, data by paglilingawan. Ang protection sa indong mga kutis. Siringwan ang protection sa indong mga puso. Parang mas importante yung protection sa puso, ha? Anyway, welcome po again sa Heartbreak Webes Edition kan sa tuyong programa, One for the Heart. DJ Chloe, the Love Ambassadress po, ang sa indong mga kairibanan hanggang alas 3 na naman ning pagkahapon. Kumusta, Tabaco City, the city of true love? Siling man tabi sa tuyang neighbors dyan sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bakakay, and Santo Domingo. Maray na hapon! Sa gabas pong naabot kang sa tuyang signal. Hello po. Dyan ka lang. Stick around until 3 p.m. para sa mga kantang pang broken-hearted, sa mga kantang isinulat para sa'yo. Broken-hearted ka ba? Ay, sorry. Masaya ka pala sa iyong love life. Edi ikaw na, Ben. Since today is Heartbreak Webes, ang sa tuyang Heartbreak Webes, question of the day is related siya somehow sa what if Wednesday question of the day ta, yesterday. So, kung matatandaan po nindo, kasuod ma, ang sa tuyang what if Wednesday question of the day ay what if last day mo na today? And, ngunyan naman tabi, isa sa tuyang Heartbreak Webes question of the day, ang ating question ay last day na sa kinaaban kang tawong kinulugan ka. Ano ang sasabihon mo sa iya? Kung kasuod ma, last day mo na, ngunyan, last day naman kang tawong kinulugan ka. So, ano ang sasabihon mo sa iya, katindugan? 0927-996-5002 po ang sa tuyang text line. Ay, text mo na! Ang sa imong simbag, pwede ka man pong mag-PM or mag-comment. Hanapon mo lang si DJ Chloe. Pwede ka man pong mag-PM or mag-comment. Hanapon mo lang si DJ

0: pag-send. Ang programang inihatod sa Indo kan GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. PM nyo po si Ms. Jen Botardo sa Facebook kung kayo po ang punindong assistant sa troubleshooting kan sa indong mga e-wallet. Arog po kang GCash. Yan sa mga GCash users dyan. And nadidipisilan sa pag-navigate kan sa inang GCash account. No problem yan. PM mo si Ms. Jen Botardo sa Facebook. Thank you po, GC Botardo Trading and Botardo GCash padala ang kanilang branches mamaya po yan. Siyempre, thank you man sa Tabaco Electronics dyan sa AA Berces Street, San Juan, Tabaco City. Available po dyan ang barato asin de kalidad na electronic spare parts. Tabaco Electronics, AA Berces Street, San Juan, Tabaco City. Thank you! Kumusta? Day natabing tubig sa Indo dyan? Sisay tabi dyan ang may tubig pa. Sana all. I think di tabi sa bilog na tabako. Hindi yung tubig, ano. So, sana nakapag-ipon ka mo. Siring baga tabi yan kang pagkamuot. Maray ng aramo bago ka pa mag-invest.
1: Tama!
0: Diba? Kesa naman, so, maaraman mo, mabibigla ka. Tapos, maaraman mo, wara na palang siyang feeling sa imo. Siring kang pagkawara kang tubig nun yan. O, diba? At least, na-inform ni ka mo mga katindugon na mawawara na tubig today. At least, you know what to do. Parang love lang yan. So, dapat, palagi kang may alam. Palagi mong malaman, ganon. Sige, I'll wait for your comments, text messages, and whatnot. Batiyon mo ng mga kailibanan mo ngunyan na hapon habang ka mo nagdarangog-dangog sa satuyang mga kanta. Digdi po sa programang One for the Heart, Heartbreak Jueves Edition on One Radio 91.3 News FM.

0: ako. Ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligdas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometel. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometel, your home away from home.
3: Bes, huyan kapalan? Maridaw digdi, may dumanon kita.
4: Ha? Nata, masain ka?
3: Aw, maduman ako sa B2B Star commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
4: Nata, sa B2B Star commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
3: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, arugan lamesa, asin bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
4: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kang tambakan kang tricycle.
3: Oh, ano pa tigahalat mo? Mus na!
5: Magpa B2B Star commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kang tambakan kang tricycle.
6: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
7: Playing the best songs on the radio.
6: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
8: Tindugo na.

0: Cavaco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo.
4: Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa.
5: Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing.
6: At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba?
7: Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
8: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
9: Power Sales Bread, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
10: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
12: Jaya Enterprises.
11: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Argon, gravel and sand, boulders, 3-4 crushed gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, louvre blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento, Argan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
12: Jaya Enterprises.
13: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
14: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
13: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
15: Ang init!
16: Batata!
15: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
16: Batata!
15: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
16: Batata!
15: Sumubok na nitong bago. Introducing
16: Batata!
15: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
16: Batata!
15: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
16: Batata!
15: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
16: Batata!
15: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
16: Batata!
1: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
2: Boss Herbal Capsule.
1: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
17: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM. Tindugod.

91.1 Radio, tinduguin na. That was Debbie Gibson, Foolish Beat. Oras na po, 11 minutos, makalihis ang alas 2. Ang oras ay hatod sa Indokan and Boyon Furniture. Available po dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Sa mga gustong magpa-customize, gamit po ang solid na raw wood. Bisitahon lang ang sa Indang Showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Ang oras sa tudman sa Indokan, Dr. Ruby Lanting Kasaul Educational Foundation Incorporated. Oy, dyan tabi sa DRLCEFI. Ongoing na po ang sa Indang Enrollment. May business courses, education courses, computer courses, and more. Bisitahon lang po sinda sa Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City, or visit their Facebook page, Lanting Kasaul College Tabaco. Achieve your dreams with us at Dr. Ruby Lanting Kasaul Educational Foundation Incorporated. Maray na hapon sa mga taga DRLCEFI. And of course, ang oras po ay hatod sa Indokan Health Quarters Medical and Diagnostics Incorporated. Services offered, urinalysis and fecalysis, may blood typing po dyan, complete blood chemistry, complete blood count, hepatitis screening, thyroid function test, cancer markers test, may pregnancy test, ECG, drug test screening, COVID antigen test, electrolytes, dengue test, and home service blood collection. Yan po sinda sa AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Thank you po, Health Quarters, Medical and Diagnostics Incorporated, Tabaco Branch. Batiyon ko man muna ang situyang texters. Hello po, kay 3112. Pa-shoutout daw kay Maricel Balayo, Susan Balmin, at Kikay Kai Menya Buwaraw Ohena ng Buwaraw Eatery na always nakikinig. Thank you po. Thank you for listening sa Indujan. And I hope na nag-enjoy ka mo sa satuyang tugtugan. Subiyo ka bagang nagsisenti. Lalo na heartbreak webes ganyan. Hello, Giraray. K2830. Let's see po. Ah, okay. Heartbreak song siya. Sige, I'll try to download nun yan po. Thank you sa pag-send. And ang satuyang Heartbreak Webes, question of the day. Last day na sa kinaaban, kang tawong kinulugan ka. Ano ang sasabihin mo sa iya? Let's read your comments now na. Deserve. Sabi ni Romel Bendal, deserve. Ay, grabe ka naman. Sige, pero hindi ka namin masisisi. Hindi kita masisisi. Any last words, sabi ni Reggie Perez? Ah, kumbaga, para sa imo, papataramon mo siya. Okay lang ba sa imo, Reggie, na maaraman hali mismo sa iya kung ano ang rason kung nata kanya kinulugan? Janie, napatawad ta kana. Basta sa sunod na buhay, siguraduhon mo na dain na kita magkakamidbida. Realistically speaking, Janie, dipisilon baga sabihon ang mga words na napatawad ta kana sa tawong talagang nakulang impact sa tuya. So, it's a big word. It's courageous. No, to say na napatawad mo na ang sarong taong kinulugan ka. Pero kung kaya mo yan, go ahead. Hello kay Sarah Boris, Janeline Camu. First of all, salamat sa gabos na kaugmahan. Pinatawad pa ka na, pahinga ka na. Oh, sakit naman nun. Garo baga, sa hanggang sa huling hantungan niya, pinapakonsensya mo siya, no?
diba? Para naman din ma-realize niya na makulog talaga sa ginibo niya. Eva Oliver, thank you so much sa gabos, lalo na sa pag-ibahan ta. Ay, ganun. Hindi niya tig-bring up sa mga rason kung nata nakulugan siya. Maricel Belen, hapon po DJ, para sa ko, dawa kinulugan niya ako, mapasalamat man girare ako sa iya, tanamidbid ko siya. Well, to be fair, ano, siguro naging part din siya kang growth mo, kasi kung day ka nakulugan, day kang marirealize na may kusog kibot ka pa pala na natatada sa buhay mo. So siguro it's fair enough, ano, to say thank you. Thank you dahil you made me realize na mas makusog pala na ako. Dahil kinulugan mo ako, pero look at where I am now. Diba? Cherry Borham, rin na hapon. Shirley Arandia Baria, salamat sa tawong nangulog sa ko. Takong day niya ko nakulugan, day ko ma-realize na bako siya para sa ko. Buda day ko makuha ang tama. O, oh, yun nga, diba? So, at least, maski sabihon tang syempre difícil na mag-move on kasi nakulugan ka eh. Pero somehow, mapapaisip ka din, look on the bright side, kumbaga. Na kung bako dahil duman sa naging experience mo, di mo marirealize na bako pala siya para sa imo, may tao pala na nakalaan para sa imo, or you're destined to grow. Days Borromeo, hello po DJ Chloe, pagdusahan niya, ay, iba man ini. Palaban siya. Sige, again, day taman masisisi ang mga taong may vengeful heart. Ano, although syempre aminun ta na magabaton baga sa puso na igwa magiraray kitang kulog kibuot. Pero somehow kasi hindi mo rin naman masisisi yung tao kung hindi niya talaga kayang magpatawad. And Nidecast, pa-play po, nothing's gonna change my love for you. Ay, baka may ito pang heartbreak webes. Ikaw kasi eh, inspired ka kasi today. Sige. Thank you for listening. Christina Cobilla, hello, good luck sa imo. Pa-play po ng song, Bakit Ikaw. Si Saitabi ang artist kay ni, Bakit Ikaw. Thank you po sa pagdangog. Hello man kay Abrera Jean Chan, Pulito Palermo, kay Jael Berano. Ay, maray na hapon sa Indo. Panguyan Wu, yehey, sa wakas. Sa wakas, wala na siya. Ganon. Sige. Halat sa natabi mga katindugon. Hello kay Shirley Ezekiel Serrano. Sige. Si say pong artist kaining request mo tabi, Madam Shirley Ezekiel Serrano. Relax na sa mga ano ha, sa mga request diyan. Sige, try ko tabing i-play ang sa indong requests. Kaya dyan lang kamo, mga katindugon. And balik kita sa topic ta today about our question, of course. Last day na sa Earth kang tawong nangulog sa imo. So, ano yung last word mo, last words mo sa iya? Difícil si bago nini kasi case-to-case basis, baga. No, depende man kung gura no, let's say, kahirarong baga, sulugad na binayaan na sa tuyang puso. No? May mga tao na masasabi tulos ninda na napatawad na ninda itong taong ito, pero may iba na hanggang unyan talagang yaon manggirari baga sa dagit. Pero wasak na wasak ang puso niya. Kaya real talk lang kita, ngunyan na aldaw mga katindugon. Again, data masisisi ang mga tao na makulog manggirare yung sa indang buot. Bako gabos na forgiveness, kaipuhan mong itautulos dahil lang mawawara na sa kinaban itong taong ito. No, minsan kaya, una tabaga, pag mabuot ka, halimbawa, no, pag mabuot ka, kaipuhan, makaskas ka man magpatawad. Pero kasi, may mga pain kasi mga katindugon na

makakatindugon. No, arin kita ma-forgive, no? When should you forgive? Ini ang signs na baka ready ka nang magpatawad. Number one, pag nahihiling mo siya, di mo na nahihiling ang sobrang dagit. Para bang wara na sa puso mo na gumanti sa iya. Naiisip mo, manggiraray so nangyayari, of course, di man mahahali. Pero garo, bako ka na wasak na wasak. Kumbaga, kung gusto mong magian na ang sa imong pagmati, bako dahil deserve niya, kundi deserve mo mismo. Siguro, those are signs na baka pwede mo nang buksan sa puso mo sa pagpapatawad. But it's okay, mga katindugon, kung baho ka pa ready magpatawad, kaipuhan mo pa kidit na time, or kaipuhan mo ng pilion ang sadiri mo. Hashtag self-love na naman tayo. Kung ready ka nang magpatawad, what steps can you make? Paano nga ba magpatawad, mga katindugon? Number one, accept the pain. Dahil mo i-deny na nakulugan ka. Kasi nakulugan ka man talaga and bako ka OA or bako ka weak dahil nakulugan ka. No, you're human, may emotions ka. So of course, normal lang na makulugan ka. Bako yan su i-deny mo su kulog. Kasi nandyan yan eh. Oy, ito ha. Separate apology from healing. No, minsan, dahil sinda nagsusorry dahil, again, talagang gusto nindang mag-sorry. Pero, you know, let's say na dahil siya nag-sorry sa imo hanggang sa last day niya sa kinaaban, it's okay. No? Pwede ka mang giraray na mag-heal maski dahil kang closure sa taong ito. Forgive without reconnecting, no? Pwede mong patawaron sa tao. Pero dahil mo nakaipuhan siyang ibalik sa buhay mo. This is one mistake na tigigibo kang iba na porket pala pinatawad mo na or porket pinatawad ka na kang taong ito, kaipuhan mag-reconnect ka mo. Hindi. Lalo na kung sobrang massive kang pain na namatian niya. Pag sinabi kasing forgiveness, hindi naman ibig sabihin reconnection. Kumbaga, it's just, sometimes it's just choosing your own peace. Kaya kung ikaw man pinatawad ka, hindi ka mag-expect na magiging friends ulit ka mo or magiging okay ulit ka mo. No, dahil kaipuhan ibalik sa buhay mo itong taong nakakoski so much pain. Kung ready ka na mag-forgive, kung ready ka na mag-forgive, pray for peace, not revenge, no? Kasi habang nagpa-pile up or nagdadagdag ang dagit mo, ikaw man lang din ang mapapagal. Ay, additional comments? May comments pa ba tayo? Yes, meron. Hello, kay... Why, nasa comment, tigdi. Halato na. Ah, text pala, sorry. Hello, kay 2830. Ito po entry ko, DJ. Everything has a beginning and ending. Maybe this lifetime is where we'll be bending. I forgave you, and I hope you forgave yourself too. This is it. Goodbye to the happiness and bitterness too. Parang ano ha? Parang hindi nasaktan. Talagang ano, umeffort pa siya. Thank you sa imong very meaningful na message. Oo nga naman. Kung mag-goodbye ka, goodbye mo na lahat. Good afternoon po. Pa-shout out kay Lelia Bilaos. Uguton magibok ang gakod kang manok. Digdi sa Datag, Santa Teresa. Pait sana sa mga taga-Datag, Santa Teresa. Sisay pong artist kay Ning sa imong request tabi.

Shirley Ezekiel Serrano. Dakulon kay ang araw kay ningin. Tugtog tabi digdi ano. Si say artist para naman accurate yung ma-play ko ano. Para sa ko DJ, kung nakukulo or nakulugan mo man ako, sana mapatawad ka ni Lord. Papatawadon ta ka man. Siring kaan sa ko DJ, sabi ni Edgar Morris Geriva. Thank you po. Thank you sa PM mo. And thank you mga katindugon for sticking around with me. And dyan ka lang hanggang alas tres pa kita. Magtuturugtugan and chirismisan. Digdi sa One for the Heart. On One Radio 91.3 News FM.

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio, 91.3 News FM.
5: Tindugo na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
0: Heads up sa gabos, mag-aki ugurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
1: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag four-piece member of PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo ng St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, Kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
3: Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
4: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pumapayak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators. Gasoline at diesel engine generators. Tours. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
11: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
12: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko itong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
11: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
13: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
14: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
15: At sinong kulabot?
16: Pes, hindi ako.
15: Makidistro.
16: Ferong walat.
15: At parang batang-bata
16: dahil sa ERA.
17: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
18: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
19: Ako si Salvador.
20: Sa gabi ay...
21: Si Salvi na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
18: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
10: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
22: Tindugo na.

0: Ram Sana.
1: Hello. Hello, hello, hello, hello, hello, hello.
2: Hi, boss.
1: Ay, meron na pagkahapon.
2: Hi, mga katindugon. Alas tres na naman. Tigsigan on one naman.
1: It's a Thursday. Yeah, webe. Sepatya 14 in Mayo, taon 2020 sa iya. Aha. Ah, grabe ang... ang mga pangyayari ang garo nakula ng aldo ang nagkalipas sa sagrabing mga ganap day
2: ay walang tulugan
1: kahapon pala walang tulugan
2: ay pati yung tamo na sa mga sa tuyang followers sigan on one sa 113 followers kung sa kamo mga katindigan ready na
1: ay ang syempre man ang mga pirmi nagkatutungon yan na po na last cross ni na pagkakapon Kumusta ang gabos? Kumusta dyan sa merkado publiko? Ang presyon ng mga prapakal? Kumusta po kamo dyan? And mga drivers, tricycle drivers, jeepney drivers, pajak drivers.
3: Bye-bye sa lampakapidan.
2: So ngayon man sa harong, syempre dito paglingawan. So mga nagdadangog ngunyan habang nagduduyan-duyan, habang nakatambay dyan sa may iraram kang mangga.
1: Sa
2: ilarong kang mangga.
1: Nataho ba na parang kang mangga?
2: Hi, Ma'am Karen Mem Rodriguez. Sabi niya, gandang hapon po. Pa-shoutout po, digdi sa Matagpak. Purok siya, te, salamat po. Oy, pa-shoutout. Shoutout sa
1: Matagpak. Parang nagkahapon sa mga taga-barangay Matagpak, sa mga taga-barangay Marirok.
2: Sa taga San Isidro.
1: Iraya?
2: Iraya Ilawod.
1: Ay, ito ko lang mga friends dyan sa barangay Mariro.
2: Sa San Isidro, manaagyan ko. Baga. Pwede man na, pag nailingin ako, uy, paraw nito.
1: Pinaraan.
2: Bakit pala yan? Okay, ba?
1: Kay Mama Nanin Sabinos Balmasera, good afternoon.
2: Thank you, Mama, sa pag-share. Share niya sa Kuya Kapitan today.
1: Good afternoon, Tabi Sendo Gabo sa mga taga-barangay Taihi, Tabaco City. Maraming na pagkahapon sa Sendo dyan and mga makusugod ang mga radio. Na oral daw nagkatutok nagdadangon sa One Radio. Syempre hanggang mag-sign na off kita. Pero may nakatutok ang mga katuloy nato. Ayan po ang pag-sign on sa Kikiyay. Hanggang sa mag-sign off big day.
2: Ay, ba't yun naman sa mga mga barbershop na permi nagdadangog sa mga nagkakaargyan ko dahil ko garing na iling ko anong barbershop na dito. Hindi ko nadadangog sa inda talaga magkusugo na nga sa inyong
1: sa mga yan man sa sandang mga lunadan, ini na po ang tugtugan on one. Siyempre, kabarang kami din iba ko sa Rexon.
2: Iman po, si Verna Banawon.
1: Ay, antas kita alas ko naman mag-tugtugan man sa Rexmisan. Lucky Jamming sa Samuya sa pagitan tugtugan on one Facebook page. Oralda po kami dyan nagpo-post kang sa kong kapotan or Oralda. Uy, mag-comment ka na, mag-follow ka na para maka-joy ka sa Satuya everyday. Pinaka-kaipon ngunyan tan Satuya at tan lamang sa Makiara. Dapat permi ka-updated. Dapat bako ka-updated. Ay, mapag-iiwan.
2: Ito nangyari daw.
1: Dahil mo na naman.
2: Hindi ka nakadulag. Maray pa sa iba. Nakadulag.
1: Dapat makurukaskas ka. Mag-comment.
2: Arog niya.
1: Katulos ka.
2: Yes, arog ni Ma'am Chaykar Borja. Maray na hapon po Ma'am Chaykar Borja dyan sa may taga. Dyan sa may San Lorenzo Tobacco City na perming team. Duguna.
1: Ay, mabalik ang tugtugan on one. So one radio. Team Duguna.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na! May upcoming event ka ba as inangangaipo ni maurad na lights and sound? Take na ma-stress! Sa Madel Lights and Sounds, kaming bahala sa imo! From birthdays, bunyagan, kasala, church events, anniversaries, graduation as in school recognition, to batch reunions, alumni homecoming, pageants, barangay fiesta and activities, paliga, Christmas parties as in iba pa, may quality sound systems kami na hanggang sa ibong na barangay ang tanong.
2: Wow!
1: Madel Lights and Sounds. Makukuha sa Purok Size, Barangay Liptong, Tiwi, Albay. I-contact lang ang numero 0985-084-3608 o bisitahon ang sa indang Facebook page Madel Lights and Sounds Rental. Facebook account Roland Buban, Madel Lights and Sounds.
3: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
4: Ha? Nata! Masaing ka!
3: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
4: Nata sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
3: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
4: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
3: Oh, anong patigahalap mo? Musla!
5: Magpa

0: 누구나
1: 지람사나
2: One Radio
0: 91.3 News FM
2: 누구나 누구나 nagbabalik kita sa tugtugan on one. Oras niya to, 41 minutos na makalis ang alas 3 ng pagkahapon.
0: Hey, Ma'am Karen Rodriguez, yun na po. Nakasalag na. Nakasalag na sa imong, request ng song na Walking on the Rain. So, pa-shoutout na kina Darwin. Mag-agom na si Darwin at Carmela.
1: Si Rams!
2: Nag-uuran na sa luwas. Let's, ano na, Walking in the Sun pala.
1: Ay, happy Mariana time sa mga nagbibrindal na sa mga oras na ini.
2: Ano lamang sa inyong merindala?
0: Ang galing.
2: Ano lamang ang sa inyong pigya? Tingin mo dyan na kung may tig merindalan ka na. Oy, go pa na ropro pa na ang best ka figurine 6-in-1 with herbal mix. Pampa healthy na pampa sexy. Ramsa. Diba? Sa inyong masiram pa ang best ka figurine. Kaya iyan ang the best talaga pag inumo. Aga udto banggi merindala.
0: The best in mo sa mainit na panahon.
2: Grabe si init kasi daan siya. Naka matulong karigos kayo lang.
1: Oh. Ay! Mabranout sa aga.
0: Branout na naman na sa aga mga katindu.
1: Alas 8 ba ito?
0: 8 to 5.
1: 8 to 5. Yugoyugon mo.
0: Isipan na kung sa in ka matambay.
1: Isipan mo na kung ano ang sa imong gigibo. Para magkaiwas ka sa mainito na panahon.
0: Sa in ka madumana, sa in ka malangoy.
1: Sa in ka malabto.
2: Yara nito ngayon, salog din.
1: Basta dahing karabaw sa inutan, pwede na eh. Dahing nakalagdong karabaw sa inutan.
0: Oo, gariporte naman ka ng mga paduruman na sa kanawa. May mga naka-jeep. Grabe.
1: Naka-ano?
0: Kaya ba na nagsarong barangay?
1: Nagsuro-so ano sa... Kaya gusto na ano? Iyo talaga, grabe yan sa aga. Para no, paano iyan? I-expect na nito iyan sa ang brown out sa tabako, sa malilipot.
0: Pero dahil man ma-brown out sa ano, sa may bagong ano, isla.
1: Sa isla, madara mag-gita. Kita man ang mag-ano naman. Magkibalita sa inda. Ito man may Korean sa inda. Sana o man.
0: Yan. Sinta sa mga kada mo kang tujugan on one. Mga katindugan. Ano?
1: Ada eh. So may mga debaterya mo na ano. Mga radyo
0: dyan. Pwede sa cellphone. Mag-download ko mga katindugan. Igwang ano. Radyo PH. Iya. Tama.
1: Oo. Radyo PH.
0: Duman madadahog nindo duman ang One Radio.
1: Hanapon nindo sana duman su One Radio Tobacco City. Igwang man duman kay One Radio dahil. One Radio Tobacco ang hanapun ninyo para ano, makasabay mag-girari ko sa tuyang tindugan.
0: Up yan mga katindugan na.
1: Ay, aga pa sa ma-post na kami ha. Para
0: mag-comment
1: ka mo.
0: Sige, mga alas 7.
1: Okay, ako niya nabanggi.
0: Pwede ba?
1: Ano ang, may naisip na akong hapon. Ano ang plano mo tomorrow? Masain ka. Sain ka mapalipot-lipot. Sa Mariro o sa San Isidro. Ibang palipot ito. Ano? Baka lamang may anong salad.
0: Warang kuryente. Kaya ang mga salad na iyan, ngunyan na iyan pagkaunod. Oo,
1: panahon na nito sa kuya.
0: Panahon na iyan.
1: Para dahil masaya.
0: Ang galing mo.
1: Ay, mabalik pa ang tugtugan na naman. Diyan sa nakamod. Rigi lang yan sa One Radio. Tindugan na.

0: Abis, day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
2: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessory. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit asin barato.
3: One Radio, Tinduguna.
4: Tugtugan on One with Erickson and Berna.
5: Yes, man. It's another reggae song by J. Rocky. Those will bite the dress. Yeah.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information through news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalilunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang pareta sa oras na ini natod sa Indokan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Itinaas sa full alert status ang Philippine National Police kasubanggi. Makalis ang magkakasunod na putok ng badila sa laugan ikadawang palapag kana Senado. Ang lockdown ang aparte kan standard security protocol asin nga na masyarto ang seguridad kan publiko mantang pag-iimbestigaran ang insidente. Ginibo ang alert status sa bandang alas 8:30 ng banggi kasubanggi na nagresulta sa pagkanselara kan leave asin na dugang na deployment akan mga pulis sa palibot akan Senado. Nasa 1,500 na pulis ang enot na ipinalako pangani na bantayan ang lugar. Sa presente, padagos man na pag-iimbestigaran ang nangyaring karibukan sa Senado. Yan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lambang barata. Aramo, Jose Erickson Brutas, din. Tugo na.
0: Sa kada pagtalilunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio. Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: Ram Sana.
1: One Radio
2: 91.3 News FM.
1: Tindugan na. Nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Oras niya to 18 minutos na pagkalis ang alas
3: 4 na din pagkahapon. Grabe. Pero kaso bago alas 3 lang.
1: Makaskas ano.
3: Grabe ang fast forward kang mga mangyayari.
2: Parang gusto mo nalang umalis sa Pilipinas. Minsan kaya minsan pag ano, pag bangge, ugaliing manood ng ano, ng news.
3: Para aware kita sa, syempre, para awareness din bilang ano, kang,
2: bilang mamamayan.
3: Bilang isang mamamayang Pilipino. Na may pagmamahal sa ating sariling bayan.
2: Wow. Di ba? Para pag nagduman ka sa tindahan ni Manny.
3: Aha, day ka ma-out.
2: Ang may day ka ma-OP. Ka.
3: Sa mga, ano.
2: Ka. Diba?
3: Day ka ma-OP sa indang paghuro. Araw ka iniya. Kung day ka pa naka-follow sa tuyang Facebook page na Tugtugan on One.
1: Day ka makaka-comment.
2: Hindi mo mahinig sa mga comments.
3: Day ka mag-jamming sa Samuya.
1: Mapasiring na naman kita sa tuyang portion. Ang jamming na restorya and chirismisang portion na Tugtugan na.
3: Kung day ka pa naka-follow, i-follow na ang Tugtugan. Tawin na arkin ang samiyang pipigipudig di uwar daw. Ang chirismisan. Pero may mga kahapotan. As in, sisimbagan ka na sa kuya mga paraan taba. Diba? Magkikisa paagi ka ito. Makaka... Ano mi simba? Magkaka-interact mi simba. Sa paagi ka na pagsimbag sa satuyang one question. Every day. Monday to Friday. Araw nga ni Kaini, ang satuyang kahapota naman ngunyo na alta. Sa kasabihang, habang may buhay, may pag-asa. Sikat na sikat na ba yun na kasabihan. Ano, habang may buhay, may pag-asa. Ano ang pinakasalit na bagay na nagtatao sa imo ning pag-asa? Kung nakakamate ka ni nagkapagalan sa buhay. Ano itong maski sa diuto na o di ito na bagay kung hilingon, di ba? Pero nagtatao sa imunin ano pag-asa kung ika nakakamati ning kapagalan sa buhay.
2: Kada ika nakakamati ning kapagalan.
3: Aha, kumbaga ito ang nagpapakusog sa imo maski papuo siya sa pulaon niya. Ano daw ito ang sa tuyang sa indang comment. Ang ano man daw ang chismis ni Dalibi, ano ang masasabi ni Dalibi kung habang may buhay may pag-asa, ano itong nagtatao sa indang pag-asa. Ay, marara pagkahapon kay Ma'am Christina Cubilla. Ano kay Ma'am Christina Cubilla? Nagbibigay ng pag-asa sa akin ay yung nakikita ko yung bahay namin na unti-unti nang nabubuo kahit hirap pagod na sa paghugas ng pinggan. Wow. Congratulations po, Ma'am Christina. Ano, maski daa, grabe na ang sa iyang paghihirap as in pagay. Pag nahiling niya so harong niyang padiit-diit nang nabubuo. Pero nawara sugabos na kapagalan niya.
2: Iyon yung sa iyang nagtataong inspirasyon para ipagpadagos ang sa iyang panggugos.
3: Iyon ang rason niya tangani magpadagos sa ibong kang namamatean niyang pagal as in kahirapan sa buhay.
2: Pero biggest achievement yan ha, kapag nahiling mong nabuo na yung harong mo na talagang pinagpagura. Thank you, Ma'am Christina.
3: Siyempre, takula-ula achievement. Kay Sir Dominic Belchas Canyon, welcome po sa satuyang jamming session.

0: ano?
1: Sa pigbabayad.
0: So, oh.
1: Dahil sa inutang mo. Inutang mo para magbayad ka sa utang mo. Diba?
0: Igwa ka, ano, no? Nag-utang ka. Binayad mo sa utang mo. Inutang.
1: Pinagkakasaya mo, Sir Dominic Rochas.
0: Dahil pinaghihirapan mo ang... sa imong kwarta, as in pagod at hirap ang sa imong pinag-agin. Kung kaya, iyoan sa imo nagiging inspirasyon, diba? Eh, sa iya yan, diba? Di ita man na pwedeng sabihin na sa kwarta mo, Mr. Dominic. Iyon man ang...
1: Arong sa aga, garing mo ugmaon ka na naman, Sir Dominic.
0: Ah, ayun, ano. Kaya pala nag-ano naman, ano... Iyo ang inspirasyon ni Sir Dominic. Ay, salamat abi Sir Dominic, as in welcome sa satuyang gaming session kanda. Tugtugan na portion sa Tugtugan on 1.
2: Tama!
0: Kay Ma'am Desid Bonilla, uy, rala ba? Pag nahiling ko ang mga aki ko po na nag-aadal na maray, nawara ang pagal ko, sulit ang pagsakripisyo ko para sa inda. Lalo na nga ni pag ma-end ang school year, 3 times ako nagsasakat sa stage para ibahan ang sa iyang mga aki na magkuakan sa indang award. Overwhelming para sa kuya. Dahil nahiling kong daisinda tigdaininda tigbaliwala sugabos na kapagalan ko para lang mamakaray sinda sa mag-abot na panahon. Wow!
1: Sirang! Yun ang kogman kan mga ina.
0: Biggest achievement. Pag nahiling mo na sumanga aki ininda hanggang nagsisinda. As in, dahil babarumbado sa pag-ada. Kumbaga nagtutultol sa pagklase. Lalo na bagay. Lalo na. May mga achievement every end of school year ang akin ni Ma'am Desid Bonilla.
2: Chirams!
0: Wow! 3 times na affirmation siya nagsasakat sa stage. Para tabi, madam, dahil ka man
1: na papaga.
0: Dahil ka man na tutumba sa hagda. Dahil ka man na papagal, madam, pag ano, pag sakat baba. Pero dahil
1: pag-aaral
0: ka na ba? Talaga magpapagal man ang ganda din. Pero sa sobrang ka-overwhelmingan mo, nawawara na itong pagal na ito. Ay, salamat abi, Ma'am Desid Bonilla.
1: Kaya, sana, no? Sana
0: more pa. Sindor diretso yan kada taon.
1: More awards sa imong mga aki.
0: Kay Gado, dyan sa panggamsiga kay ba si Manay Kikhan. So mga utang, may pag-asa pang mabayaran, lalo na sa home credit. Habang nagtatrabaho ka, may pag-asa talaga na mabayaran iyo. Yes. Kung dahil ka na nagtatrabaho, ay, masakit iyan.
1: Hindi man talaga ako digdi kay Gado. Anong gawin, kahit anong gawin.
0: Basta hindi, ano,
1: hindi
0: basta...
1: Papatina.
0: Basta maranga. Diba?
1: Kamusta mo din Gado ni Manay Kikay sa may sister? Sana takol ko mong bentang niya na ito. Uy, may nag-message sa tuyang, messenger. Kay Sir Edgar Morris Geriva. Sabi niya, good afternoon po. Sako po ang sa kuyang mga aki ang nagtataos ako ni Kusoga. Lalo na kapag hali ako sa trabaho, pagal-pagal, pag nag-uuli ako, nahiling ko na ang sa kuyang mga aki, nahali ang pagal ko. Pabati po ka ni Riva family sa San Vicente Relocation. Salamat.
0: Ay, sa mga taga San Vicente Relocation, meron ang pagkahapon sa ente dyan. Kumusta ka mo dyan? Ang sitwasyon dyan. Sabi ni Ma'am Janeline Cabo, kaugmahan po sa pamilya asin sa ibang tao na nagpapaugma sa imo asin kusog nin buo. Ang sa iyang pamilya, ang sa iyang nasasandala. Asin na pagkakaanuhan, tiwala.
1: Sabi nga ni Ininda, no, palibutan mo ang sa imong buhay nin mga taong nagpapaugma sa imo. Parang ma-absorb mo sa positivity ka itong mga kairiba mo oral daw, di ba? So, kaya ka magiging negative. So, magiging maugma ka. Lalo sa work, di ba?
2: Tama!
0: Sabi ni Sir Bolodo Ibuanga, ang pinakamaliit na bagay na binigay sa akin ng pamangkin ko, surprise siya niya umuwi galing ibang bansa, pinasalubungan niya ako. Wow! Sana all!
1: Surprise!

0: Sir Bulodoy,
1: may pasalo sa iyang sa iya ang pag-uli.
0: Nag-uli haling ibang bansa.
2: Ang galing mo.
0: Yan ang pinaka-talagang nagpapaugma sa iyo.
1: Kamusta tabi ang fishing ng Sir Bulodoy?
0: Dako lamang nako ah. Dahil mong paglingawan ng sayo mong pamaon.
1: Dahil naman na yan malilingawan. Sabi ni Ma'am Eva Oliver, ang pinakamaliit na bagay nagbibigay sa akin ng pag-asa ay ang aking mga anak. Kapag nakikita ko silang masaya at walang sakit, masaya na ako doon. Ah, kapag dahil mo maugma sinila, sin healthy living sinila, dahil nagkaka-iguanin ano-ano man na hela. Pero syempre, yan ang magayon na bagay na ano, dahil mo sinila nagdadakula nin marami, as in healthy. Tama! Maraming na paghahabon sa ano dyan, sa Barangay Buwang, Tabaco, City.
0: Pura sa mga taga-Bulod na nagdadala ni na radyo para lang makadamog sa One Radio. Kamusta ka mo dyan? Garo mainitin dyan, pero garo mapresko, honta. Grabe ang ano dyan ka.
1: Dakulo ng palimpuyan dyan. Ano, ingat-ingat ka mo dyan. Ay, kay Nathan Kanaya, Api, na magandang hapon para po sa akin ang pinakamaliit na bagay na nagbibigay sa akin ng pag-asa ay ang aking pamilya. Sila ang pinaghuhugutan ko ng lakas sa mga panahong pinanghihinaan ako ng loob. Sila rin ang happiness ko sa buhay, family first before anything else, dahil at the end of the day, sa pamilya ko pa rin ako tatakbo.
3: Tama!
1: Yes. Family man ang ano ni Nathan. Ano? Yan ang pinaka-the best. Ang mga tawong primero niya itong madudulukan.
3: Tama!
0: Muda ba kuman nga ni ano, sabi ba gagisapot, ano ang pinakamaliit na bagay? Pero asama based sa mga comment nito mga
1: kanilito,
0: iba ko ini pinakamaliit na bagay, ini ang pinakadakulang bagay para sa ito. Ini ang pinakaimportante para lumabay sa araw-araw.
3: Diba? Tama!
0: Kapag pagod ka na, yan, isipin mo lang ang iyong pamilya.
1: Mm-hmm.
0: Okay, Sir Christian Abrera Chan, marina hapon po.
1: Ay, 30 minutos na mag-alis alas 4 ng pagkahapon. Diyan sana, mabalik pa ang Tugtugan on 1.

0: Number one.
1: One. Number one.
2: Radio.
3: One radio news FM 91.3.
4: Tindugo na.
5: Greetings from Leo Lavandero. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng nagtitiwala at tumatangkilik ng aming mga serbisyo sa loob ng 2 taon. Yes, 2 years na tayo. At dahil dyan, may handog pasasalamat kami sa inyo. Makiisa sa aming selebrasyon sa buong buwan ng Mayo sa aming isang buwang pasasalamat promo. From May 1 to 17, add 2 stamps every Wednesday and Thursday sa inyong loyalty cards. Maaari ring manalo ng 1 pack of 5 kilos rice sa ating weekly raffle on May 3, 10, and 17. 1 load equals 1 raffle entry. At sa May 18, ang aming anniversary sale, may pa-free coffee and juice kami sa aming customers. Scratch cards per customer kung saan pwede kang manalo ng 5 kilos rice. Free full service, 6 kilos load, 5% or 10% off of full service load. Add 2 stamps and add 3 stamps sa inyong loyalty cards, dishwashing liquid, laundry basket, small grocery items at marami pang iba. Enjoy 20% off mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. On May 19 to 31, tuloy pa rin ang ating scratch cards per customer. Weekly raffle draw on May 24, 1 whole chicken gift check from Manok ni Osang, at ang grand raffle draw on May 31 kung saan isa ang pwedeng manalo ng 1 sakong bigas. Kita-kits tayo sa Leo Lavandero, Karangahan Boulevard, Tabaco City. Leo Lavandero, isang buwang pasasalamat promo.
6: Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles para sa mga sanggol sa ating barangay. Nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
7: Alam mo ba na activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ano pong pangalan mo?
10: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
11: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
8: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
12: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
14: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consultation,
0: consolidation, as-built, structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction. Fully computerized from field to finish, results are accurate, reliable, and fast. We also offer free engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Basan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515, and 0929-464-9467, and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca, Tanduanes. Call 0967-1900-700, and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
2: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
3: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
4: One Radio.
9: Tindugo na.
4: One Radio News FM 91.3.
15: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: أمسنا.
1: One Radio
2: 91.3 News FM
1: Tindugan. Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on 1 6 minutos bago mag alas 5 nin pagkahapon.
2: Buhay pa, hindi pa man nagbabalik.
1: Dai pa. Sabi, ma-brown out, dangon yung kaya. Aha. Ka, dahil ko natin gahala ang cellphone ko sa charger. Guma brown out. Dahil man logod. Oh, abu ko. Grabing init kang panahon. Tapos mapa-brown out ka. Ay, salamat pala sa mga nakairibanan ta sa ano, sa Talk to Dan, sa jamming session. Ang mga katropa peeps na itong followers kan Tugtugan on 1.
2: Sa aga, Friday. Yon ka mo.
1: Friday?
2: Yon ka mo.
1: Yon ka mo. Sana yaon mag-iray ka mo. Sana upa ka mo magluwa. Dahil pa ka mo magkaano, magka escapo.
2: Pilit natin yan.
1: Ay, 4 minutos sa Sarabagoan na alas 5 ng pagkahapon, makaskas ang oras. Salamat giraray sa mga followers kang Tugtugan on 1, sa mga nakaiba ng mga kasabag. Asien, masunod po pala para the train ta syempre makakaibanan pa po girarin do kami diyan. Alas 5 ha, sa alas 5 yung Marian in pagkahapon. Siring na kami an sa inyong nakaibanan digdi sa Tugtugan on 1. Dingin ba ko sa Erickson?
2: Niman po si Bernie Banawon. Salamat girarin mga katindugo na sa aga giraray maski brown out digdi lang iyan sa Tugtugan on 1 sa One Radio 91.3 News FM.
1: Teen, do, go, now.

0: sa indong nadangog ang programang Tugtugan on One. Maki-sound trip as in maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digdisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.
1: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
1: One. Ito ang One Radio News FM.
0: One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Rachada ang mga bareta. Parada 30. Parada 30. Sa indo ng mandadangog. Parada 30. Parada 30. Bareta international, national, lokal, sports as in weather update. Parada 30. Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30. Parada 30. Sakay na. Parada 30. Parada 30. Napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tampaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Daet Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang sa indong driver asin tagapagbarreta. Hatun sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
1: Parada 30! Barreta Lugan! Parada 30! Parada 30!
2: Sa headlines kan mga parada nin mga bareta.
1: Parada 30. Parada 30 headlines.
2: Apat na aldaw na schedule kan night market sa siyudad nin Tabaco nakatalaan ng ipautob sa masunod na semana.
3: Volcanic materials na ibinuga kan Bulkang Mayo.

0: Tijuana, Pica calculó na 69.64 milyones kubikong metro sigon sa Facebook.
1: Pagbubugtak nin microchip sa mga ayam sa Legazpi City, napo na na.
0: Opisyal kan barangay Misi Daraga nagpaliwanag kasunod kang reklamo kang nagkapirang paraoma na dai nakakuha kan cash assistance.
1: Sanggatos na rim nin pigtutubodang ilegal na kontrabandong sigarilyo na kumpiskar kan Coast Guard District Bicol.
0: 1.7 milyon na kantidad nin pigtutubodang shabu na kumpiskar sa high value individual sa Kamalik Albay.
1: Sa lado nasyonal, BNP itinaas sa full alert status sa makalis ang nangyaring putukan sa Senado.
0: Bato, nakahali na subot sa Senado kasubagong magahon.
1: 50 pesos kada kilo ni na bagas na price ceiling sa imported rice, ipigsugo ni Presidente Marcos.
0: Palasyo, kinumpirma na Senate Sergeant at Arms ang nagpaputokan warning shots an NBI agent.
1: Luzon as in Visayas grids, isa sa irarom sa red as in yellow alert. Rotational brownout sa ma-e-experiensyahan.
0: Articles of impeachment versus BP Sara na-resibi na ka na Senado.
1: Sa luwas kan Estados Unidos sa planong dagdagan ang base militar sa Greenland.
0: Israel nagpasar nin bagong leya para sa pag-atake kang rinibong rupo.
2: Parada 30! Headline!
1: Diyos marhay na pagkahapon Bicolandia. Aldaw po kitang unya nin Webes. Mayo 14 taon 2026. Kami po ana sendong magiging tagapagatod Bareta. Ako si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Banawon.
1: Nadadaon kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City. Asin sa 99.7 One Radio News FM Daet. Siring man na nahiling man po kita ni live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Pasiring na kita sa detalyes kan mga barata natod sa Indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po ninyo yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Parada 30!
1: Mapuunang ipautob ang magiging apat na aldaw na sanang pagkakaigwa nin night market sa syudad nin Tabaco sa masunod na semana. Sigon kay Mayor Ray Bragais, nagkaigwa na nin pinal na meeting asin na nakumpirmar niya na nagkaigwa talaga nin paghururon na ang mga vendors sa kaiba si Consel Roy Bon asin na Consel Ram versus Janko. Magigirumduman na sinuspindera kan alkalde ang implementasyon kainiya dahil sa naging aligasyon na kan mga nightmare na dahil nagkaigwanin meeting nga kun kaya nagpaapod giraray nin paggururon an alkalde kun sain na nakumpirmar niya na napaghururonan talaga sa isinagibong meeting kan nakaagipang taon na magiging apat na aldaw na sana an night market sa syudad. Mientras tanto da ipaman kinumpirmar kan alkalde kung ano mga aldaw an apat na aldaw na ini dahilan ta kakahurunan niya pa an mga imbeltong lado digdi. Pakihuron man na kan alkalde na kung anuman ang magiging desisyon asin mapaghurunan lugod man na iokan na lampang sarwa.
0: Mientras tanto, padagos ang pigigibong monitoring kana Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS sa bulkang Mayon na kumuna nakakapagrehistro nin mga lava collapse pyroclastic density current. Sigon kay Mayon Observatory resident volcanologist Doreen Avelende na maabot na sa 34.82 milyones na kubikong metro ang lava flow sa bulkana. Sa kabilugan man na volcanic materials na kompuesto kang lava flow, lava collapse, pyroclastic density current as in rock fall, pigkakarkulong maabot na sa 69.64 milyones na kubikong metro. Nagdagpakan opisyal na ang pinakadakulang uso na nangyari kan Mayo 2 ang nagkrear nin 4.6 milyones na kubikong metro na nasa lower slopes kan Miisi Gully. Ulidigdi, nagpagirumdum si Abelende sa publiko na daing maglog sa Green Lava o sa Miisi Channel, huli ta pwede sir naabuto na kan mga pyroclastic density current na mag-

0: Magiging peligroso para sa buhay kan publiko.
1: Alas 5:08 ni na pagkahapon. Padagos kita sa detalyes kan mga barata sa lado lokal. Kinumpirmara ka na barangay responsible owners of dogs enforcement team na pinautob na ang pagbubugtakan ni microchip sa mga ayam sa syudad kan Legazpi. Sigon kay Bong Samar, focal person kan BRODET, hinali na ang dog tagging. Hulita pigtutuyo sa buot na haliun ini kan dog owner. Huli sa posibleng penalidad kapag may bayulasyon. Sa pagisubot kan ipinalit na microchipping sarong gadget na piglala aga sa kulit nin ayam o sa kulit nin ayam, madali inang ma-identifikar an may sadiri kay niya kung in kaso nga may nakagat o na-aksidente dahil digdi. Dugang pa kay niya, ma-erase o mabubura sana ang impormasyon na sa database kung gadana an ayam. O beto subot kay niya na ma-monitor kan LGU an mga ayam sa syudad asin mapakusog an responsible pet ownership. Kung in kaso subot na ma-monitor na pinabayaan ang ayam, insigida na papamultahon ang may sadiri kainiya.
0: Mientras tanto, nagpaliwanag ang opisyal kan barangay Miisi sa Banuaan kan Daraga Albaya dapit sa cash assistance na ipigtatao para sa mga paraoma na apektado kang nagpapadagos na aktibidad kan Bulkang Mayon. Ini makaliisa nagrangay kang nagkapira na daisinda kasabay sa listahan kan mga nakarisibi asin makakarisibi kan 10,200 pesos na cash assistance. Sigon kay Kagawad Servando Loria, nadakol na mga paraoma ang bako miyembro kan mga Farmers Association asin bako rehistrado. Sinabi kan opisyal na bako ang barangay ang naglilista kan mga paraoma para sa ayuda. Pigduon kay ni na poon pakang taong 2023 padagos na sa indang pag-inganyar sa mga paraoma na magparehistro. Alagad ha sa sangunyan, anadakul man liwat ang day nagsusunod, kaya warang rason ang mga ini nga ina maghinanakita ulit daiman sinda nagkukulang sa pagirumdom. Katunayan, nagaharong-harong pasubot ang barangaya nga ina makipag-olay na mag-atindir sa meeting ang mga paraoma alagad dakul ang nagmamatagasa. Sigon kay Loria, nabukasan Upland Farmers Association para sa gabos na mga mauot na magparehistro.
1: Detalya sa kan barata sa Piyuduran Albaya, maabot sa sanggatos na rim sa nina pigtutubudang illegal na kontrabandong sigarilyo na igwang brand name na Shuangji ang nakumpiskara kan mga personahe sa kan Coast Guard Substation Piyuduran sa Piyuduran Port sa Banwaan na kan Piyuduran Albaya. Nadiskubre ang mga kontrabandong sigarilyo sa ginibong random paneling inspection sa mga paluwas na lunadan sa Pantalan. Sigon sa report kan Coast Guard District Bicol, nakalaag ang mga sigarilyo sa apat na baga na nakasakay sa sarong pampasaherong bus na pahali na sa Pantalan. Pigmamaneho subuot ang nasabing bus ni na sarong 53 anyos na lalaki mantang sarong 45 anyos man na lalaki ang nagsiserbing bus helper. Pigko konsiderar na illegal contraband ang mga nakumpiskara na sigarilyo uli sa pagbalgar sa Customs Modernization and Tariff Act o Republic Act 10863. Katakodakan National Tobacco Administration na Memorandum Circular Number 3, Series of 2004. Katabangkan na CGSS Piyuduran sa mapangganang operasyon ang Coast Guard K-9 Field Operating Unit Bicol, SOU/EOD Bicol o Special Operations Unit as in Explosive Ordnance Disposal. Siringman ang mga personahe sa kan PPA Port Police.
0: Pasiring man kita sa mga detalyas kan bareta duman sa Kamalig, Albaya. Arestado ang sarong individuala sa ikinundisir na by-bust operation sa Banwaan kan Kamalig sa probinsya ni Albaya. Ministro ang suspeka na si Alias Alan, sarong high-value individual, 39 anyos, tubong Sultan Kudarat asin presenting nag-iistara sa Banwaan kan Daraga sa kaparehong probinsya. Nakumpiskar digdi ang nasa 250 gramos nin pigdutubudang shabu na may estimated street value na 1,700,000 pesos asin by bust money na ginamit sa operasyon. Naaresta rin ni makaliis na magpabakal anin pigtutubo ng iligal na droga sa Sarong Puser Buyer. Ginibuan operasyon sa pinagsararong operatiba ka ng Provincial Intelligence Unit Albaya, Kamalig Municipal Police Station, Office of the Deputy Regional Director for Operations, Regional Police Drug Enforcement Unit 5, Special Operation Unit Police Drug Enforcement Group 5, as in Philippine Drug Enforcement Agency Albaya, Provincial Office sa Koordinasyon sa PIDEA Regional Office 5. Yan tras tanto, nasa kusudiyan na inikan mga otoridad para sa magkakanigong disposisyon.
2: Parada 30! Parada 30! Basweta! Lukan!
1: Alas 5.14 na pagkahapon. Basiring naman kita sa detalya sa kan mga barata sa Lado Nasyonal. Natod sa Indo, kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindigan sa mga butika sa supermarket nationwide.
2: Parada 30! Parada 30! Barata Nasyonal!
1: Itinaasa full alert status ano Philippine National Police sa Kasubangi makalihis ang magkakasunod na naputok nin badila sa laukan ikadawang palapag kan Senado. Ang lockdown ang napartekan standard security protocol asin ngani na masyarto ang siguro gitada kan publiko mantang pag-iimbestigaran ang insidente. Ginibuan alert status sa bandang alas 8:30 nin banggi kan Mayo 13 na nagresulta sa pagkanselar kan leave asin dugang na deployment kan mga pulis sa palibot kan Senado. Nasa 1,500 na pulis ang enot na ipinalakop ang ngani na bantayan ang lugar. Sa presente, padagos man na pig-iimbestigaran ang nangyaring kariribukan sa Senado.
0: Mientras tanto, kinumpirmar manin sarong senadora na sigun sa Senate Secretariat, wara na sa laogang Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sigun sa senador, naghali isubot si de la Rosa bandang alas 2:30 nin maagahon ngunyan na Webes, Mayo 14. Ang paghali ni de la Rosa sa Senado, nangyari pirang oras makalis kang sunod-sunod na putok nin barila sa laogang edipisyo kang Senado kasugma Mayo 13 nin pagkabanggi. Ibinasura man ni Israelito Triona ang legal counsel ni de la Rosa ang nagkapi ng akusasyon na ang nangyaring insidente nin pambabarila sarosa ng diversion tactic nganing makadulag ang senadora sa lugar. Ipinailing man kay niyan mga retrato as in video ni de la Rosa na kinuha subot kan alas 12:13 nin aga sa laog kang edipisyo kang Senado. Magigirumduman na naisyuhan na ninwanan to pare si Senador Bato Huli International Criminal Court sa mga aligasyon na imbuelto ini sa kampanyang War on Drugs kan administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte kung sa ina siya nagserbi bilang hepe kan Philippine National Police.
1: Ipigsugo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapataw ni na paramihan taras na price ceiling sa imported rice nganing mapugulan ang subot daiha makatarungang paghalangkaw na presyo sa merkado. Sa iraram kan Executive Order Number 118 na itinakda ang maximum retail price na 50 pesos kada kilo para sa imported rice na may 5% na broken content. Epektibo ini sa laog kan 30 aldawak. Ang lockdown ang simbag sa rekomendasyon na kan National Price Coordinating Council sa pagsasagibo ng tulos na intervensyon na nganing masyarto ang pagkakaigwanin abot kayang bagasa mantang pigmamantinir ang katatagan na kanamerkado. Binanggit sa Executive Order ang Republic Act Number 7581 o ang Price Act na nagtataunin na kapangyarihan na sa presidente na magpautobakan ng price ceiling sa basic necessities as in prime commodities laban sa bako makatarungang pagtataas sa kanapraso, hoarding, profiteering as in market manipulation na tinukoy man ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act of 2024 na nagpapataw nin padusa sa smuggling, cartelization as in iba pang klase ni napangaabuso sa supply kan agricultural na produkto. Sinugo ang Department of Trade and Industry as in Department of Agriculture na bantayan ang napraso as in syertohon ang maayos na pagpapauto baka nagkasuguan na katabag man ang Bureau of Customs sa mas mahigot na inspeksyon na laban sa smuggling as in illegal na pag-angkat kan bagas mantang ang Philippine Competition Immigration Commission asin law enforcement agencies ang sinugong tutukan sa kartel asin iba pang mga anti-competitive

0: effective. Practice as well.
1: Mientras tanto, kinumpirma ni Palace Press Officer Claire Castro na si Senate Sergeant at Arms na si Mao Aplasca ang subot inot na nagpaputok nin warning shot as inagbalos ang National Bureau of Investigation sa premises kan Government Service Insurance System sa Senado. Sarong briefing, makalis ang nangyaring kariribokan na sa Senado, ipiniliwanag ni Castro na naghagad nin tabang ang GSIS President as in General Manager na si Vic Veloso sa NBI ang nga ni Masyerto SIS building sa taho kang tensyon na pag-trigger kang subot pagdakop kaya Senador Ronald Bato de la Rosa. Niyentrans tanto, nag-abot ang mga NBI agents sa edipisyo kang GSIS mga alas 6 ni Banggi. Kung sain ang Senado as in GSIS nasa sarong papriyordada as in konektado sa paaginin sarong tulaya na anasusi kay ni Kapot Subuota kana Senate Office of the Sergeant at Arms. Ipigboyayag ni Castro na kana mahiling kan Office of the Sergeant at Arms na may mga ahente kan NBI sa GSIS tulos na risa kan Office of the Sergeant at Arms na nakagear up na sinda nakasulot ni vest as in nagpreparara para sa sarong operasyon. Pighistorya ni Castro na kanadulukon subot ni Aplasca ang mga NBI agent as in nagpamipid digdi na nagpaputok ni na sarong warning shot ang nasabing Senate of the Sergeant at Arms as in nagbalos man ang NBI agent. Pigasigurar ni Castro na wara man subot ni dinibong assault ang NBI sa Senado as in wara subot na operasyon nganing arestaro na si De La Rosa. Mientras tanto, sinabi ni Philippine National Police, Police General Jose Melencio Antartis Jr. na pigi-imbestigara na kan Pasay Police Station ang kausa kan mga putok sa koordinasyon kan Criminal Investigation and Detection Group.
0: Inalarto ang Power Consumers ngayon na aldaw ni Nueva sa Mayo 14. Huli ta isa sa irarom ang Luzon as in Visayas sa grid sa red as in yellow alert status. Huli ini sa forced outages as in deleted capacity sa kanagkapirang planta susog sa National Grid Corporation of the Philippines. Sa Luzon, igwang available capacity ng 12,479 megawatts kumparar sa peak demand na 12,595 megawatts. Mantang sa Visayas, nasa 2,413 megawatts. Laban sa peak na demand na 2,541 megawatts. Nairehistro ang outage sa 17 planta sa Luzon as in 11 planta sa Visayas. Afuera pa sa mga nainot ng outage poon na kan 2025 as in 2024 ang taon. Mantang labisa 4,242 na megawatts sa Luzon as in 866 na megawatts sa Visayas. And ipamagagamit huli sa derated capacities. Ang red alert nangangahulugang kulang ang supply ng kuryente ngani matugunan ang demanda. Mientras tanto ang yellow alert indikasyon kan manipis na reserve ang kuryente. Huli digdi posibleng maka-experyensya nin rotational brownouts sa lugar sa Luzon as in Visayas ngunya na hapon na bigpapayuhan man o pigaabisuhan kan NGCP ang publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente as in lauman na ipapautob ang manual load dropping kun na lalangkaw pa ang demanda.
1: Mientras tanto, naresibi na ka ng Senado ang Articles of Impeachment laban na kaya Vice Presidente Sara Duterte kan bangginin Miyerkules 13. Kinumpirmar man ni House Secretary General Cheloy Garafila na naresibi ni Senate Secretary Dong Mendoza ang Articles of Impeachment. Nag-abot man ang dokumento lunad kan convoy hali sa House of Representatives inako inikan ng Senado pasado alas 7 nin banggi sa ibungkang nagpapadagos na tensyon sa laog kan mataas na kapulungan. Magigirumdumang kang Lunes, Mayo 11, kan inimpeach kan House Committee on Justice si VP Sara sa botong 257 na pumabora, 25 ang nagkontra, asin 9 ang nag-abstain. Makaligis ang dagos matransmit ang impeachment article sa Senado, nakatala ang magtindog bilang impeachment court anak kapulungan para sa paglilitis. Nainot ng Senator ni Senate President Alan Peter

0: yaon asin itinanggi nga nagpaputok ka sinda dahil yaon man sa nasinda duman para magtaunin na suporta. Paglilinaw kan general na trabaho kan marin sa an nakatalaga sa Senado na isecure an pasilidad asin an bakuan na siguridad kan nasarong senador. Mientras tanto, pigaaram na ka National Bureau of Investigation as in Philippine National Police ang posibilidad na staged o igwang naganap na sabwatan sa insidente sa Laogan na Senado. Pignigaran man kan MBI na kumpirma ron na parte ka nasabing spekulasyon as in iginiit na parte ini ka napadagos na investigasyon. Sigun kay NBI Director Melvin Matibag, nakatutok ang sa indang pagbusisi sa mga factual evidence mantang nakikipagtabangan ang PMP sa pag-imbestigar sa 20 personalidad na presente sa nasabing lugar. Igbusisi na maninda ang makuha sa CCTV asin mga basyonin pala na na-recover sa insidente. Tinawan doon man ni Matibag na daipasinda pwede sira na magpaluwas ni na anumang konklusyon mantang nagpapadagos ang investigasyon na alagad si Nerto Niang isa sa publiko ang resulta sa oras na ini matapos. Kinumpirmar man ni PNP General Nartatas NBI ang nangenot na ang investigasyon na sa tutukoy na ka ng mga otorin igwang mga bitbit na arma na mga nakatalaang secure sa Laog Canas.
1: Parada 30, Parada 30, Parada National.
0: Update man po kita sa kamugtaka na kana sa tuyang panahon na natod sa Indo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tao na nga ipon yanin minerals kay guloy ng paginom ninyo sa rong kapsula rural daw. Nga ni makalikay kita sa kahilangan. Ang Best Cups Mineral Food Supplement mababakal po ninyo yan sa mga butika nationwide. Ang sabi po ka na pag-asa ang low pressure area nasa 995 km east of southeastern Luzon. Dahilan kan localized thunderstorms ang Metro Manila as in natadarang parte ka nasyon. Magkakaigwanin madampog hasta sa mas madampog na kalangitan na may mga pag-uuran kung sa ina posible digdi ang flash flood o landslide durante kan makukusog na pag-uuran. Mientras tanto, ang aldaw masirang alas 5.28 nina aga as in masulnop alas 6.16 ngunyan na pagkahapon. Pasiring naman po kita sa mga barata sa luwas sa kanasyon na nakikipagnegosasyon ngunyan ang Estados Unidos sa Denmark mapadapit sa planong pagpapahewa sa kan mga military base sa kaini sa Greenland. Napag-araman na katuyuhan kan Estados Unidos na magtugdok nigong military base sa katimugang parte kan Greenland bilang pag-andam sa posibleng aktibidad kan Russia as in China sa rehiyon kan North Atlantic. Magigirumduman na nainot ng nagkaigwanin da ipagkakasinabutan ang Denmark as in US. Makalis ipaayag ni US President Donald Trump na sasakupon ang nasabing isla kasunod ka na mga pag-aadit na kukuanun niya kan Russian as in China ininya. Alagad makusog na pagkontra kan Denmark as in nga kan Greenland ang anuman na ideya ni na pagsakop sa teritoryo. Sa ibong kainiya, nagpapadagwas ang diplomatic talks sa kanduwang nasyon kung sa ina kinumpirmara kan Denmark na igwang nagpapadagwas na negosasyon na sinda kan Amerika manungod sa posibleng dugang na presensya militar sa Greenland. Alagad nagsayo masindang magtaunin dugang na detalye na pag-araman na planong itugdok ang military base sa Narsarswag sarong US military facility na may salitan na palubadan na. Tututukan man kaini ang maritime surveillance o pagbabantay sa iro kan mga barko as in aktibidad militar sa GIUK Gap sarong importanteng ruta sa tahukan Greenland, Iceland as in United Kingdom. Sa ngunyan, wara panin pinal na kasunduan sa tahawa kanaduang nasyon na manungod sa Orulay kan Libdok kan US ng military base. Kabali sa Orulay ang naplano kan Amerika na kontrolon o sakupon ang Greenland. Sa presente, saro sana ang namikan Estados Unidos sa Greenland ang napitufik space baka na panahon na kan Cold War kung sa ina igwang ng pasilidas.
2: Nagpasar alyamento kan Israel ninli papakulong.

0: si Consi Ram Versus Janko, asin ang sa iyang power committees.
1: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang Tabaco.
0: Consi Ram Versus Janko, siram sana! May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
4: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, PayLater, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and Unverified Maya account mo? Don't worry, may paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
7: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan pa lang digdig sa Tabac Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sa Ampangan sa Nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabac Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabac Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nin banggi hanggang alas 10 nin banggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabac Dance Studio.
8: One Radio, ting-do-gana!

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
4: Mahalagang paalala, ang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
6: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
7: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
6: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.

0: paghalo-halo dapat chowking.
1: Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses, Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics, and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology, and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years Associate in Computer Technology. They also offer Strengthened Senior High School Academic Track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. For incoming first-year college, original Form 138 and Form 137. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For strengthened senior high school, original Form 138 or certificate of completion. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For junior high school, original grade 6 card, PSA birth certificate, certificate of good moral character, 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 pictures. Wanna be the first in line? Visit their website at www.drlcefi.com for online pre-registration or visit the school for more inquiries at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City. Visit their Facebook page, Lanting Casaul College Tabaco. Enroll now. No entrance examination and no tuition fees. Achieve your dreams at Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated.
2: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
3: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain. Kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: 的补牙的水。
1: 嘿嘿。Jos mana yang bagi ke bicaraan? Kamu sedang membuang seindong huwebes. Ha, maka ulok yan. Katorze kan Mayo 2026. I made you sweet but in a voice good today. Well, ini mampu girara yang seindong lingkoy na maka masyado magayunan pero mahamuton. Tita Pollyanna. Pa sweet na naman tonight. Pasensya na po ninyo ako at medyo may pinagdadaanan ng aking respiratory system.
2: Noon.
1: Yes. I got under the weather. And ito na naman ngayon, eh, merong parang pollution. Parang amoy pintura na hindi ko maintindihan. Ubo ako ng ubo. Anyway, ganyan talaga ang buhay. Maraming mga pagsubok. Eh ako pa. Diba? Hindi ko mararating ang 70 anyos kung hindi ako ganyan kaganda. Charul! Jos Manila Manguisa sa tuyang mga katindugan in the City of True Love. Diyan po naman sa Tabacon City. At syempre, narangon kita sa 1st, 2nd, and 3rd districts kan Albay. Some parts. And of course, some parts of Sorsogon, Catanduanes, Camarines Sur. At syempre, sa One Radio Diet. Narangon kita sa bilog na probinsya kan ang Camarines Norte. As in sa mga parte kan Quezon Province. Whatever you do, you can't get away from your tita. Ngunyang aldaw na Huwebes, nagpapaginundom sa tuya na dapat kita mag-inom kitubig. O, diba naliningawan nindo? Mga matagaso na mga payo nindo. Naliningawan nindo mag-inom. Ki 8 to 10 glasses of water a day para liquefy ang mga beauty nyo. Hindi kayo tigang. O, diba? Ang hirap kayo na matigang. It's a Thursday. Asin aldaw man ngunyan kan mga parahibi. Mga iyakin. Oh, kasi hoo-hoo, Webes. Oh, diba? Nailusol. Of course, gave on niya to forever, said the Tita Pollyanna Show. On Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits. Batata! Manantayang Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, Batata in different flavors, Orange, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach, and Lychee. Batata, favorito ng mga bata, of course. Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drink or Float, M2T Drink, Golden Town Sardines, meron tayong original Golden Town Sardines with chili, at ang paborito ng lahat, Golden Town Sardines with extra chili. Well, para mas gusto ko kayo ng voice. Of course, para sa ating mga sweeties, meron tayong Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at mga pamilyang bayan region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. Kibanan manyato sa The Tita Pollyanna Show, ang One Knock. Chicken Inasalda Ed. Nyaon po dyan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Centro Canda Ed. visit ang kanilang Facebook page, Wano Chicken in a Sal Diet, para sa inyong mga online orders. Of course, the Tita Poliana Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Para naman po sa ito yung mga katindugan in the city of true love. Para sa mga magagayon dyan ang mga katindugan. Kaya po hanyaro kan oras para mamantinilan sa tuya mga sadire sa pagkakaiguanin pigaapod na me time as in self-pampering. Sa in pa kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa ang Food Spa 150, Mani Pedi 50, as in dumanaman kita mapahands pa Gluta Drip, Gluta 4 Push, Slimming Excellis, Meso Lipo, as in Karakul pang Spa Essential Services. Kaya mari na sa Pink Spa. Magkukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahiti, Tabaco City. Sampang Sanakanamanda Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pasyara naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kayo magdumanas na nakitahan na po niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Thank you so much, Pink Spa! At syempre, kasama rin po natin ang Leo Lavandero. Mamaya-maya, malalaman natin ang ibang mga chika tungkol sa Leo Lavandero. Dito lang po sa The Tita Poliana Show.
0: The Tita Poliana Show!
2: Show me Spotify!
1: Ano na naman yan? Bakit na naman meron na naman ganyang palutang-lutang sa mga sulok-sulok ng ating mga online lives?
3: Online lives? Oh, buhay online natin.
1: Bakit pinapalutang nila na pwede magkabalikan ang cast din? Catherine Bernardo at Alden Richards. Bakit? Meron din sila mga exchange of sweetness. Paano na yun nangyari yun? Eh, syempre, alam naman natin na ngayon ay mukhang in a relationship itong si Catherine Bernardo kay Mayor Mark Alcala ng Lucena City. So what are they trying to do? Well, eto na ang duda natin. Diba parang sa sinado lang yan? Merong conspiracy.
3: Sure!
1: Anyway, mukhang meron silang gagawing pelikula. Dahil nga naman sa kanilang dalawang pelikulang mga Hello Hello Love, Hello Hello Hello, Goodbye Goodbye Goodbye Love, eh talaga namang tumabo paldong paldo sa box office. Kung kaya naman, syempre pagkadatungan ng pangangailangan, kailangan magsama ang dalawang malalakas na artista katulad ni Catherine Bernardo at ni Alden Richards. Kaya lang kailangan mo nang i-drum up na sila ay sweetie-sweetie. Pwede naman. Marami namang ganyan na talagang effective sila bilang love team. Pero sa totoong buhay, hindi naman sila talaga. Diba? Katulad ni Vilma Santos at ni Christopher De Leon. Patok na patok yung mga pelikula nila. Pero hiwala. What? Kahit minsan, hindi sila nagkaroon ng relasyon. So love team lang talaga yan. Dapat ganyan ang gayahin siguro ni Catherine. At ito naman si Alden. Hanggang ngayon, ay wala pa tayong nababalitaan na nagkaroon siya ng relasyon. Diba? Totoo kaya yun?
4: Ang Alden. Meron kasi mga chika-chika.
2: Showbiz!
1: Saka na natin pag-usapan yan. Parang gusto ko yung may pabulong-bulong. Sana naririnig nyo pa rin ako. Again and again and again, pasensya na po at medyo I am under the weather and I cannot just make tili-tili because I may sumambulat ng ubo-ubo. Talaga naman, magpapakit na lang ako. kasi medyo nangangati yung lalamunan ko. Ganyan talaga ang buhay, lalo na pag mainit ang panahon. At ngayon, meron tayong mayat mayang brownout sa buong Pilipinas. Kung kailan mainit ang panahon, saka naman sila magbe-brownout. Diba? Kaya mas maganda na talagang tara na sa kabukiran. Doon lang tayo sa ilalim ng kakahuyan. Diba ang lamig kaya nun? Kaya nga ako ngayon, naghahanap ako ng bukid na merong batis. Doon na muna ako. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One radio tobacco, one radio diet with your Tita. 18 after 6 o'clock.

0: Tabaco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Pataba!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Pataba!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Pataba!
1: Sumubok na nitong bago!
3: Introducing...
2: Pataba!
1: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
2: Pataba!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Pataba!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea. Dr. Buddy, it's Dr. M's Amazing Tea.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: With the finest and healthy

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One
2: Radio. You're listening to One Radio
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
8: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
5: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
11: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration. Hydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
12: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
6: comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley, available at all drugstores near you.

0: nga ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Dae. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the-best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show.
1: The Tita Puliana Show.
2: Hola, hola, hola. 19 minutes bago sumabi ng 7 o'clock in the evening. Parang gusto ko ganito yung voice. Parang ma-sweet. Parang malapilita Corrales. The day. Oh, di ba ang ganda? Ay, sige, mamaya kanta tayo. Gusto nyo, ha? I wanna sing Charm. De, ang hirap kaya kumanta pa ganito. Alam mo yun, yung barado. Barado ang pipes mo. Hindi ka makakakanta ng maayos. Anyway, ano ba ang tumitrending ngayon? Talaga sobrang mga pangyayari sa atin. Sa larangan ng politika, ibang klase ito. Parang hindi tayo makapaniwala at tayo natulala. Kahapon nga habang nagpuprograma tayo dito sa The Tita Poyana Show, biglang nag-flash na meron na ang putukan na nagaganap sa Senado. So, ayun, nagtingin-tingin ako, nagtanong-tanong ako sa mga friends. At sabi naman nila, ay nako, nanggaling daw sa loob mismo. So, hindi nilusob. Tapos, nakakapagtaka naman, etong si Amy Marcos nag-reveals. Yeah, hindi ito normal, sabi niya gano'n. Eh, kung ikaw, no, kung may halimbawa may ganyang pangyayari, parang napakakalma lang niya, parang alam niya na yung mga pangyayari, di ba? So, according to a lot of political analysts, mukhang it's a conspiracy actually, para naman maitakas, parang diversionary tactics lang yung gano'n, para makatakas daw si Bato. So, ayun na nga, hindi na nila mahanap ngayon si Bato. May nagsabi na nakita daw sa airport. May nagsabi naman na, malay namin. May nagsabi naman na, oy, baka naman kumakain lang doon sa opisina ni Jingoy. Oh, may ganon. Kaya ginagawa na nilang katawa-tawa kasi alam nyo kung seryoso yung mga pangyayaring ganon. Aba, hindi lang basta-bastang ganon ang mangyayari doon sa mga senador. Biro mo na pasok na sila doon. O ano pang dahilan noon? Actually, sila din yata ang may kagagawan noon. No? I don't want to say this, pero according to a lot of political analysts, mukhang ito'y diversionary tactics. At syempre, hinatid na rin kahapon yung mga nakulimpak-limpak na mga papeles tungkol sa impeachment case mula po naman yon sa kamera. Kaya parang halo-halo na. Summer na summer kasi. Kaya halo-halo na talaga ang kwento. Yung impeachment case baka daw madelay. Meron na namang usapan ngayon na baka na naman daw magkapalitan na naman daw sa Senate yung kanilang ano, yung kanilang Senate President, baka na mapalitan itong si Cayetano. Kaya ang gulo, di ba? Para silang buhok sa baba. Ang gulo-gulo nila. Kaya dapat i-shave na yan. I-shave na yan! Nako, nako, nako, nako, nako. Para ang hirap yata yun. Ipa-Brazilian yun na lang yan. Para maging maayos ng takbo ng ating bansa. Ay, nako, ang daming drama-drama. Ang dami talagang nadismaya. Hindi na natin alam kung anong mangyayari ngayon, pero let's just hope and pray na sana po naman ay kumatok ang katinuan sa pag-iisip at puso ng mga taong naghahasik ng kalituhan sa ating bansa ngayon. Nakakatawa na. At pag nakakatawa na, mukhang... Alam niyo yun? Yung parang meron silang mental health issues. Bakit ganun ang mga pangyayari dyan? Eh, mga senador yan. Hello! Buti na lang ako, ha? Buti na lang talaga ako. Hindi ako naiinis na ngayon. Hindi na ako nagagalit. Hindi na ako naiinis. Dahil masaya ang love life ko. Diba? Yung iba kasi parang magulo yung love life nila. Siyempre, mainit ang ulo nila palagi. At least ako, maayos ang love life ko. LDR nga lang. Siyempre, magkikita na kami sa August. Hindi naman. Siyempre. Wow, tungtuha naman sila, no? Anyway, sa buhay natin, marami tayong mga katanungan. Ako naman may itatanong sa inyo. Pagod ka na ba sa kalala ba? Masyadong busy sa trabaho, negosyo o pamilya at love life? Relax ka na dahil nandyan lang ang Leo Lavandero Laundry. Ipa-lavandero na yan. We offer full-service laundry, wash, dry, fold with detergent and Fabcom included. Only $149 for up to 6 kilos, $169 for up to 7 kilos, and $189 for up to 8 kilos. At alam niyo pa ha, free pickup and delivery na for a minimum of 8 kilos. Full service within selected areas in Tabaco City. My free loyalty card. At mas maraming laba, mas maraming rewards. Available din ang dry cleaning services starting at 200 pesos. Ice cubes at 8 pesos per kilo. 24/7 alkaline water refilling station, self-service puyan, and helmet cleaning vending machine. Open daily po ang Leo Lavandero. Tawag na sa 0962-780-0844. Inuulit ko ang number ng Leo Lavandero, 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your love, bada. Ipa Lavandero na yan. Leo Lavandero, yan po dyan sa Purok 1, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Thank you so much, Tito Joy and Tito Leo. Seven na po ang oras natin ngayon. Kumusta na yung ating mga bagets? Hindi na ba sila amoy araw? Amoy gabi na? Mapakis naman kay mami. Mahamuton. Bakong maalsumon. Sige, mag-dinner Bonnevie na kayo, ha? Siyempre, light lang ating dinner Bonnevie. At siyempre yung ating mga bagets, ha? Iwas-iwas po tayo sa mga processed food tulad ng hot dog. Ano pa yan? Marami eh. Pati yung mga fast foods, dapat turuan natin ang ating mga bagets na huwag masyadong kumain ng mga fast foods at mga processed foods dahil hindi po nakakaganda yan sa kanilang buhay. Tingnan mo yung isa, oh, ang hilig-hilig niya sa fast food. Naku. Nagiging, ano kasi, nagiging cause yan ng obesity, no? Ano yan? Proven. Kaya dapat maging health conscious tayo and let's start them young, okay? Parang sweet ng voice ko talaga. Parang hindi ko talaga maintindihan. Parang gusto ko na ganito. Parang ayaw ko na magbago. Okay. I thank you nga pala so much sa aking doctor, Dr. Joyce Gale Santos, para sa kanyang mga reseta. Ang mahal ng gamot. Hello! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tobacco, one radio diet.

Hola, hola. Welcome sa ikaduang oras kami sa ating programa, The Tita Pollyanna Show. Medyo talaga pa-sweet ako kasi pag nag-effort ako na tumaas ang aking voice, inuubo ako na dapat pa-sweet lang. Okay lang sana sa inyo, ha? Ilang araw lang to. Baka nga bukas, okay na ako. Wow! Hi, good evening sa mga nanonood sa ating Facebook Live sa One Radio 99.7 News FM. Diyan po sa Tabaco City na dadalang po kita sa Facebook page na Tabaco City of True Love. Pasya lang po kayo doon, mapapanood niyo po ang ating Facebook Live. Sa Daid naman ay pwede kayong pumasyal sa Daid Public Market. Thank you so much sa mga admin ng Daid Public Market. At syempre po naman, napapakinggan tayo sa Radio One Radio Tabaco and One Radio Daid. Parang hindi na yata tayo sinishare sa One Radio 91.3 Tabaco, no? Parang hindi na. Kasi ilang araw nang wala. Nagtampo. Ay, baka busy. Hi, good evening kay Eusebio Enteng. At ganun din naman kay Osabello Barciliano Castillo Banyares family dyan sa Panarayon, Bacacay. At ganun din po sa ikaw na po family dyan sa Fatima. Hello kay Romnick Bilaos. And of course, good evening kay Kapitanang Cagayon Gayon, Barangay Captain of Barangay Pasig Daet, Priscilla Avila. Ang ganda ng pangalan, no? Parang beauty queen talaga ang pangalan ni Kapitana. And of course, good evening, konbawa, kay Jal Abordo, na ngayon ay nasa Japan. Jeneline Camo, good evening. Ganun din kay Bernal Daisy Bona Obra. And of course, kay Tita Cherry. Hello, Tita Cherry. Pero pala pa pinapabati si Tita Cherry. Teka, hanapin ko muna, ha? Sandali lang, Tita Cherry, ha? Kasi baka magtampo ang iyong mga pinapabati. Ayan. Kay Nieves Bongganay, Ellen Cabria, at Mama Virginia Borja. Tindugon pa. Wow! Salamat din po sa iyong pagkikinig every night. Ang ating hotline 0961447 3923. Nag-text sa atin kanina pa itong hapon. Itago na lang daw siya sa pangalan ng kanyang yaya. Bakit may ganun? Hindi ba pwedeng itago mo na lang sa pangalan kung ano man ang gusto mo? Talagang sa pangalan pa ng yaya mo. Ah, sige, itago mo na lang ako sa pangalan ng yaya kong si Carmina. Wow, ang cute naman ng name. Paano po ba, tita, ang epektibong love language? Aba, malay ko. Siyempre, kanya-kanyang ano yan? Kanya-kanyang style. Pero ang epektibong love language ay hindi lang tungkol sa kung paano ka magpakita ng pagmamahal, kundi kung papaano ito mararamdaman ng taong mahal mo. Magkaiba kasi ang paraan ng bawat tao sa pagtanggap ng lambing at effort. Diba? Yan ang sinasabi ko sa iyo, eh. Kanya-kanyang diskarte yan, eh. Pero meron tayong mga kilalang love language. Ewan ko lang kung familiar ka. Yung tinatawag nating words of affirmation. Words of affirmation? Yes, mahalaga ito dahil ito ay salita. Effective kung sincere at specific. Katulad halimbawa ng pagsasabing, proud ako sa'yo. Salamat sa effort mo. Ang gaan mo kasama. Diba may ganon? At ay, sandali lang. Nawala. Hindi naman kailangan na masyadong corny, no, or cheesy. I have love. You're so cute. And I love you so much. Hindi na yung love language. Abang bubola na yun.
Kailangan lang, mas mahalaga ay consistent ka. Siyempre, isang love language din na mahalagang mahalaga ay yung quality time. Ha? Ito yung hindi lang basta magkasama, dapat present ka talaga, di ba? Hindi ka natatanong na, Love? O bakit? Are you with me? O diba, nandiyan siya pero wala siya. Dapat kasi, nandiyan ka. Yan ang tinatawag natin quality time. Effective, ha? Kapag walang cellphone muna. O di kaya naman, meron kayong totoong usapan. May shared experiences. Yung nagkukwentuhan lang. At kahit simpleng lakad o pagkain, malaking bagay na yun kapag attentive ka sa kanya. Alam yung nararamdaman niya na nandiyan ka talaga. Diba? Yun ang pinaka-effective na love language. Nakakatawa doon. Kailangan din yung acts of service, no? Yung actions speak louder than words. Effective ito kapag mapapadali mo ang mga pangyayari sa buhay niya, katulad ng pag-aalalay, pagtulong sa problema, pag-aasikaso kapag pagod siya. Love, I'm so pagod. Anong gusto mo, love? Bigyan mo naman ako ng food. O, diba? Lulutuan mo siya. Siyempre, importante din yung nagbibigay tayo ng gifts. Diba, natural sa atin yun, pag gusto natin or mahal natin ng isang tao, nagbibigay tayo ng gift. Parang parte ng ating sarili, binibigay natin. Hindi ito yung pagiging, ano ha, materialistic agad. Yung mga epektibong gifts kasi ay yung thoughtful ka lang. At hindi naman kailangang mahal yan. Halimbawa, yung favorite snack niya, dinalhan mo siya. O yung bagay na naalala mo dahil sa kwento niya, di ba? Nagsabi siya, alam mo, love, talagang natutuwa ako dyan sa iyo. Yung Espanyola, yung bulaklak, o nakakita ka sa may, ano, sa may kagubatan, kumuha ka ng bandera Espanyola at binigay mo sa kanya. O, di ba? Ganun kasimple. O di kayo naman mga handwritten note na, I love you. Siyempre, kailangan din ng physical touch. Yung yakap, holding hands, tapik sa balikat, lambing, papisil-pasil sa bisig. Effective ito kapag may comfort at may consent. Oh, huwag mong pisilin yung pigsa niya. Masakit yan. Ha? Hindi na yan, ano, lang love language. Pang-aasar na yan. Doon lang sa mga parting, very comforting. Minsan kasi yung simpleng yakap sa stressful day, sobrang lakas ng dating. Ako ganun, feeling ko. Pag, lalo na noon, pag medyo pagod na talaga sa layo ko, tapos bigla akong yayakapin, tapos ang ganda. Happy na ako. Ang pinakamalaking pagkakamali ng maraming tao ha ay nagbibigay sila ng love sa paraan na gusto nito o nila. Hindi na paraan na kailangan ng partner nila. Parang minamanipulate nila kung paano nila mamahalin isang tao. Hindi kanoin. Halimbawa, yung mahilig kang magregalo pero ang partner mo gusto lang talaga ay oras at response and presence. Kaya kahit todo effort ka, parang kulang pa rin ang mga gawaing ganyan. Effective yung alamin mo kung ano ang nararamdaman ng kanyang puso kapag naipadama mo sa kanyang mahal mo siya. Ay, ang lalim nyo na. Tapos ibalansi mo rin yung sarili mong paraan at yung kapararaanan niya kung paano din siya nagsishare ng kanyang love language. O, diba? Dapat tinitingnan din natin kasi yung edad, yung emotional status, yung stress levels niya at yung stage ng inyong relationship. So, para naman sa iyo, Carmina, sana ngayon meron kang kahit papaano ay nasilip na pwede mong gawin para mas maging effective ang iyong love language. Good luck. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet.
10 minutes after 7 o'clock.

0: Vibes FM. Tindugo na Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Quinones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang insight mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Awesome!

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw, panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw, marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio. You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
7: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
9: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraming kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and super

0: Supermarkets nationwide.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
3: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
5: Pesos. Half chicken lechon asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook. One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Poliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show.

0: 7:31 na po ang oras ngayon. At syempre, Huwebes pa rin. Sana po naman ay naaalala nyo tuwing Huwebes na tayong lahat ay dapat uminom ng tubig, 8 to 10 glasses of water a day. Dahil Thursday nga ngayon, diba? Thursday. Araw ng mga uhaw. At syempre, araw din ng mga iyakin. Dahil Huwebes. Hindi niya nakuha. Corny. You're so cheesy naman. Huwag naman like that. Shut up.
1: Showbiz Papitik.
0: Sa Showbiz Papitik naman ay tungkol na naman sa love life. Mukhang merong isang artista na masayang-masayang sa kanyang love life ngayon. Ipinangangalanda kanya na nagkabalikan sila after so many years. At sila naman ngayon ay nasa kanilang mga 50s na yata or 40s. Late 40s or 50s. Of course, ang pinag-uusapan natin dyan ay si Aiko Melendez. Si Aiko na isang half Japanese, half Filipina. At napakaganda niya nung kabataan niya. Siyempre, marami siya mga pelikula. May acting award ba si... Parang... Ewan ko, parang meron naman siguro. Magaling naman siyang umarte eh. Anyway. Naging boyfriend niya yung nung kanyang kabataan si na Agamulak. Si Juan Mig Bondok, yung kanyang... Return lover ngayon. At nagkaanak siya kay Joe Marie Eliana. Si, ano ang pangalan ng anak niya? Nakalimutan. Pero gwapo yung anak niya, ha? At syempre naman, si Michael G. Kane, nagkaroon naman sila ng anak si Martin G. Kane, na si Martina, na ang ganda rin! Super ganda na ngayon, ha? At naging boyfriend din niya si Patrick Meneses, mayor ba ng sa Bulacan. At yung isa sa pinakamatagal niya ng karelasyon, si Jay Kung Hoon, na isang kongresista mula po naman sa Zambales. Last year lang sila nagkahiwalay, then bigla siyang nag-announce na nagkabalikan na sila ni Juan Mig Bondok after so many years of separation. May nagtatanong, hindi kaya gumayagay lang siya? O diba dahil si Jo Marie, nagpakasal na sila talaga ni Priscilla Almeida. O diba, yun ang kanyang girlfriend na nagkabalikan din sila. So sabi naman ngayon, magpapakasal din kaya si Aiko. Ako ilang beses naman yan nag-aasawa. At puro nagpapa-anal. Paminsan-minsan ha, bago tayo mag-asawa, dapat siguraduhin natin na mahal natin ang isang tao. Abala yan eh. Abala yan sa pamilya. Abala sa puso mo. Abala sa lahat. Kaya be very sure. Like for example, meron kang namit na isang tao na biglang... Yung, alam mo yun, pag kasama mo siya, nararamdaman mo parang wala ka sa Pilipinas. Di ba may ganun? Tapos parang ang bango-bango ng mga pangyayari. Tapos parang lumulutang ka sa hangin. Oo, dapat after that kasi, after ma-enjoy mo yung feeling na yan, dapat nagkakaroon din ng realizations kung siya na nga ba ang magiging forever mo. Yung mga ganun. Meron ka pa pakiyang hahanapin sa kanya. Dapat talaga magkakakilanlan muna kayo bago kayo magpakasal dahil magkasos magpakasal. Tapos mamaya magpaanal na. Naalala ko ituloy yung pamangking ko. Nagpakasal. Ako nag-catering. Pagod na pagod ako. Sure. Para talaga ako. Parang sabi ko, teka sandali, bakit ako bigla naging catering? Kasi civil wedding lang. Hindi naman malaking engrado. Mga simple lang. Doon ko na-realize na pwedeng-pwede pala akong maging catering. Ano nakakatawa doon? Hello, Kuya Charlie! Kamusta ka na, Kuya Charlie? Nakikinig ka pa ba? Nasa kotse daw si Kuya Charlie ngayon. Si Charlie Main. Wow! At kung halimbawa magdesisyon ka na magpakasal, medyo siguro kausapin mo ng masinsinan yung mapapangasawa mo. Sabi mo, sure ka ba, love, na wala ka nang harapin na iba pag tayo napakasal na? Sasabihin naman ng asawa, ba't ganyan ang boses mo? Kasi napapakita ko, love. Huwag ka naman magpakute. Tama na. Huwag kang mag-alala, ikaw lang ang mahal ko. Eh, bakit naman ganyan ang boses mo? Parang labas ilong. Eh, diba? Actually, kaya sira-sira talaga ang buhay, no? Whatever will be, will be. Maraming mga nangyayari sa buhay natin na hindi talaga natin tiyak. Kaya dapat palaging ready lang tayo sa kahit ano paman. At dapat ayusin din natin ang ating mga desisyon. Lalo na lang sa pag-ibig, sa career. Career? At syempre po naman, sa mga bagay na talagang napakahalaga sa atin. Kung meron tayong advocacies, no? Ba't sila tawa ng tawa?

naihabunin na kayo? Malamang. Kasi ano na eh. 7:38 na, kaya dapat naghapunan na tayong lahat. Dapat nakahali na si Tom Jones with si Rico Punaw. Tapos niya ano dyan ngunyan, si Chanda Romero. Kinakamot-kamot. Sabay ganon. Saka yung ating mga senior citizens, palakad-lakad sa kalabas ng kanilang pergola. Oh, alam niyo yung pergola? Sa kanilang mga pergola. Tsaka ingat lang po tayo dahil baka may mga tulog na ano dyan, lumot. Diba? Ingat po tayo sa ating mga inaapakan. Doon naman sa nagbabalak na hindi na muna kakain ngayong gabi, well, siguraduhin nyo lang na hindi kayo masyadong gutom. Dahil pag kayo nananaginip na kayo kumakain, alam nyo ganon, pag gutom ka, nananaginip kang kumakain ka, baka makagat mo yung tenga ng katabi mo. O may katabi ka. Minsan nangyari sa akin yan, gumising ako, sabay wala na akong katabi matulog. Pagising kong ganon, ginangat-ngat ko yung hangin. Kasi parang sarap-sarap yung kinakain ko. Nangyari na sa inyo yan, di ba? Tapos yung mga nananaginip ka na parang lumilipad ka. Tapos ang dami, may nakikita kang parang lechon sa baba. Bigla mong idadive. Parang weird. Kaya dapat kumain tayo kahit papaano para hindi po tayo gutom. Ang haba naman itong music na. Pagod na ako. Parang gusto ko na umubo. Pinakapahinga ko ngayon, ubo. Aray ko, ayoko rin tumawa ng tumawa kasi napapaubo din ako. Alam ko marami dyan ngayon ang inuubo. Pero uminom kayo ng gamot. Para wag lumala. Para naman sa pangangati ng lalamunan, kung pwede sa inyo yung antihistamine, oo, yun ang iniinom. And of course, kailangan marami kayong fruits. Kung pwede nga, palagi kayong nagka-calamansi juice. Napaka-effective po niyan. Tsaka, oo, oh, wala pala akong ano, luya. Sarap din ang luya sa labat. Very relaxing. Sasabihin talaga ng lalamunan mo, thank you so much. That's so soothing. Sabi ng lalamunan. O, di kaya yung mga lozenge. Ay, ang lozenge naman, mahal eh. Ano na lang, salabat na lang. Tsaka yung mental candy, masyadong matamis.

Chorus. Nandito pa rin po kayo sa The Tito Pagliani Show. Sobrang pasweet ako ngayong Huwebes ng gabi. At syempre naman sa inyong Best Cafe Radio, One Radio Tabaco, One Radio Diet. Tita Frami, hello. Ganon din kay Ina Puchol Floor. Good evening, dyan sa Legazpi City. 7:42.

0: Hello, hello, hello, hello. Welcome sa panghuling oras. Kan sa tuyong programang The Tita Poyana Show. Parang gusto ko talaga ganito ha. Masyado kong pa-sweet. Siyempre, mag-holding hands na tayo para naman sa ating greetings, greetings.
1: Greetings, greetings. Shout out, Bulibar.
0: Siyempre, binabati po naman natin ang mga nanood sa ating Facebook Live. Lalo-lalo na kay Annalisa Binon.

0: Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
1: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
4: Aba is family naman dyan sa Lagon at sa Kamambugan to the Sofranos family.

Binabati din natin si Sir Carlo Bono, Rico, and Carmelito Bono. Diyan po naman si San Lorenzo. Shout out din kay Madam Aurea Kasim, Annaline Peñaloza, and Marites Carulio, kan Bagumbayan, Malinao, Albay. Diyan po sa Pimentel Avenue, sa Diet, to Ana Piuquinto and family. Good evening. Hello to Gadu and Kikai, dyan sa may Ziga Memorial Hospital. Kumusta naman ang ating mga barbecue dyan? Jake and Lizelle, base dyan sa Libdong. At syempre kay Alexa, hello. To the Barasona family, Miles Borromeo and Rina Bumbuhay dyan sa Basagan. Kailan nga pala ang ano dyan, piyestahan sa Basagan. Wow. Hi, Tita Eva Oliver. Dyan po sa Kinala, to the Vergara family, Maria Emma Vergara Gonzalez, good evening. Mami Upeng, Tita Nora, Tita Jealousy at Tita Ao. Ganon din kay Ati V. Bongala and kay Mami Normita Contreras. Dyan po sa my port area. Hello, good evening. Dyan po sa Chris Resto Grill. Kay Tita Chris Barameda at sa mga Mami Kujan, Mami Lani, Mami Evelyn, at kay Lynn. Fernandez family, dyan sa Garchitorena, Kamsur. At kay Kuya Noy Noy, dyan sa Karamoan. Parang gusto kong pumasyal sa Karamoan. May nakita akong video. Ang ganda. Gusto ko nang pumasyal. Ang problema lang, wala akong magkakasama. Gusto ko umakyat dun sa bundok na ano, puro bato. Ay, ang hirap. Pero I'm sure, kakayanin ko yan. Sasakay na lang ako sa drone. Sasakay sa drone. Nakatawa yun. Ganon.

sa lahat po naman dyan sa Barangay Sogod, Bakake, Albay, kay Cap Georgie Morales, good evening. Ganun din sa kanyang mga Barangay Council, Kagawad Leonel Frio, Kagawad Tatut Bermundo, at si Kagawad June Billian. Good evening. Shout out kina Roland Balana at kay Johnson Melvin Bio. Naburo yung nadaan. Ay, haloy na pala ini.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon, o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na? Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na Bicolandia.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
6: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
6: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo!
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
9: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
10: Heto, isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
11: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
10: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
12: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
13: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Bicas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
12: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
14: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
9: Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
10: Nag-level up
11: dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
12: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold.
13: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
14: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
15: Best Cafe Black.
16: Also available.
17: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
18: 12 pesos lang per sachet.
19: Ang init!
20: Bakit?

0: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
1: Patata!
0: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
1: Patata!
0: Sumubok na nitong bago! Introducing!
1: Patata!
0: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
1: Patata!
0: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
1: Batata!
0: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
1: Batata!
0: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
1: Batata!
2: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
3: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
2: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin. Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with Carrot Extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Vitamin Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. Wow.

Bueno, bueno. Alle Sorge 35 in a po'. Oh, the vana fa che svicco te la gara. Wow. Napakabilis na mga araw ngayon. Weekend na naman. Kaya marami na naman nagbabatian dyan ng have a great weekend. Have a happy weekend. Sana naman eh ang inyong pagbati ay have a family weekend para mas maging effective ang inyong mga weekend. Lalo-lalo na kung meron kayong mga bagets sa mga kasama at syempre yung mga senior citizens sama-sama sa paglilinis ng ating mga bakuran, tahanan at syempre sa ating mga isipan. Tabi muna yung mga gadget na yan. Pahingahin niyo yung mga mata niyo. Hindi niyo napapansin, ang lalabo na yung paningin niyo kasi cellphone niyo yan. Tapos mamaya-maya, iiyak-iyak kayo. Kaya dapat talaga palagi nating iniisip. On weekends, we should always be with our family. Luto-luto dyan, kain-kain, kwento-kwento. Very happy. Kamusta nga pala dyan sa Legazpi City si Pau Pau at si Ati God. Ay, talaga naman. Of course, forever po niya itong kaibanan. Digdi sa The Tita Pauliani Show ang Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan, Lola Nord, Rapsa, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata, Snowtime, Daly's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, and of course, Candy and Sweet Station Mallows. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 20 years now. Siyempre, kasama din po naman natin dito sa The Tita Pauliani Show, ang Wanok, Chicken Inasaldaan, dyan lamang po sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue. Thank you, Wanok. And yes, the Tita Pauliani Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you, Jam Products. Siyempre, para sa mga magagayo na mga katindugon, sarong lugar sana po para sa satuyang me time, as in self-pampering. Of course, Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahit, Tabaco City, sa Ampang Sanacanamando Coffee Hospital. Thank you so much, Pink Spa. And yes, kaibanan po niya to ang Leo Lavandero Laundry. Kung kayo pagod na sa kalalaba, busy sa trabaho, negosyo at love life, relax, relax. Nandyan naman po ang Leo Lavandero Laundry. Ipa-lavandero na yan. Ang Leo Lavandero, niyan po dyan sa Purok Uno, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Open every day starting at 6 o'clock in the morning hanggang alas 8 ng gabi. Or tumawag kaya sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Ipa-lavandero na yan. Mabalos po, Leo Lavandero Laundry.

0: bukas, Biyernes na naman. Natural. O, diba? Last day of the week. Last day of the working week. Kaya naman dapat i-wrap up po natin yung ating mga dapat gawin. Para naman sa Lunes, panibago na namang pakikibaka. Karoon lang ang buhay. By routine. Pero siyempre kailangan meron tayo mga inspirasyon para hindi tayo napapagod sa ating mga ginagawa. O, diba? Ang sweet ko naman. Hindi naman po ang sa inyong lingkod na magkumasyanong magayunan pero mahamuton. Gurang na pero may harang pa. Tita Pollyanna, nagiiwan ng mga katagang. Kung di ka naman kagandahan, magpakabait ka na lang.
1: Hoy!
0: Sweet dream!

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
5: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Burrito com a manioca, né? Nossa, macia, muito legal. A manioca, né? Nossa, yum, yum, yum.
1: Thank you, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
2: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
3: Jaya Enterprises.
2: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Aragon, gravel and sand, boulders, 3-4 fresh gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply, plumbing materials, asin, Gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Pozzolan, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede ninyong i-home credit ang mga kaipuhan ninyong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-abot sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
3: Jaya Enterprises.

0: Tabaco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Lambigin ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
5: At sinong kulabot? Fresh, hindi ako. Makidisto. Parang walat.
6: At parang vatang-vata dahil sa ERA.
3: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
7: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
8: Ako si Salvador. Sa gabi ay
9: si Salvin na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
10: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.

0: to help and serve you of your wants. And for every item you purchase, they always say thank you as extra change. So, come to Daliwawa Enterprises. If there is dawn, there is hope. Daliwawa ay pag-asa. Pag-asa mo'y Daliwawa.
1: Oh yeah, come on, let's go on the road again.
2: On the road again, like the band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends.
3: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya da ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
4: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
5: One Radio. Tindugun na.

0: virtual help para medical college. Call us at 0995-029-6472.
1: Congratulations to our 2025 and 2026 100% successful midwifery board passers.
2: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services. O hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, sumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
6: Jaya Enterprises.
5: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 fresh gravel. Dumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvie blocks, and electrical supply. Plumbing materials, asin, boss na klase ng semento, Argan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kanyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
6: Jaya Enterprises.
7: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
8: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel.
9: one of the newest hometowns in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
10: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
12: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
11: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
12: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
10: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
13: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
14: Si Consi Rambersas Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
15: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
16: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
17: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalangibog.
18: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang Tabaco.
19: Consi Ram vs. Janko, siram sana!
20: One Radio, Boost FM, your best source of news and music. This is One Radio, Boost FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, Boost FM.
21: Ang best, natugtugan.
20: All in one. Ito ang One Radio, Boost FM. One Radio,
21: tinduguna. Picolandia.
22: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
23: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, ang kapeng nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangosteen, agavicus, blase muril, mushroom at syempre barley grass. Wala po itong asukal dahil imbis na asukal ay stevia po ang ating sinangkap. Yan po ang ating pinakaunang variant. Ha? Yan ang Best Cafe Original. Yan ang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix na mahigit na 12 taong tinatangkilik sa maraming probinsya sa ating bansa at nanatiling number 1 nangunguna pinagkakatiwalaang brand ng herbal na kape sa ating bansa sa maraming probinsya sa bansang Pilipinas. Ha? Bilang patunay, ang Best Cafe mula sa survey ng Golden Globe Awards at ng National Customers' Choice Annual Awards, ginawaran po ang ating paboritong kape bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Yan ay patunay ng quality ng Best Cafe, patunay na napakaraming tao na ang nakinabang dito na tulungan sa kanilang kalusugan dahil ang mga sangkap nito ay piling-pili para po magbigay sa inyo ng maximum optimum health benefits na tulong sa kalusugan. Eh lalo na ngayon na mas marami ng variant ang Best Cafe. Nandiyan ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mas pinarami ang sangkap, mas lalong pinasarap para mas lalo kang makinabang. Ha? Yan, lumalakas po yan. Napakarami na rin lugar sa ating bansa na talagang humahataw yan. Ano? Kinababaliwan, okay? Ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. At syempre, nandyan yung paborito ng mga magkakapartner, paborito ng mga mag-asawa, ha? Okay, yung Best Cafe Mix. Dahil maliban po sa mga health, dag-energy yan, dagdag lakas, dagdag stamina, dagdag gana para sa alam nyo na, okay? Best Cafe Black, basta may black, may balak at syempre na

0: Andyan din ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na nagtataglay naman ng mga sangkap na tulong ano po para tumunaw ng ekstrang taba sa katawan, okay? At ma-achieve mo ang kaseksihan at kamachuhan na yung pinapangarap, okay? Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Actually, unti-unti na rin po pumapasok sa market, ha? Babanggitin ko lang yung Dr. M's 36-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ano po? Yan ay recognized din po ng inyong lingkod, ano? Baka isipin nyo, ginamit lang po yung pangalan ko doon, ano? Siyempre, ako po ay kumbaga ako rin po ang nag-formulate po niyan, nakakabit po diyan ang aking pangalan, ano? Kaya pwedeng-pwede nyo rin pong tangkilikin yan, yung Dr. M's 36-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng silbukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
5: Era Charcoal Soap, detoxify, cleansing, lightening, enrich with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Okay, mga ka-wellness, bago ako tumalakay ng magandang topic na inihanda ko tong araw na to, ha, syempre babanggitin ko muli na ang Best Cafe ay hindi po nagtaas ng presyo. Samantalang ang iba, ibang herbal na kape ay nagtaasa na kasi crisis daw, nagmahalan daw ang raw materials, pero ang Best Cafe, sinika po namin na kami ang mag-absorb ng pagtaas ng raw materials at hindi po namin yon pinasa sa mga customers. Yan ay pagmamahal, pagmamalasakit ng Best Cafe po sa inyo. Kaya inuulit ko, ha, hindi nagtaas ang ating presyo. Kaya kung may nagtaas man ang presyo ng Best Cafe, maganap kayo ng tindahan, na

0: Bago!
1: Bago?
0: Oo, may bago!
1: Anong bago?
0: Bago ang Best Cafe!
2: Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up?
2: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: 18 pesos lang per sachet.
4: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
5: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandan, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Mga ka-wellness, syempre maliban sa Best Cafe, ang dami pa nating other products, ha? At ang isa ngayon na i-highlight ko ay yung syempre yung napakatagal na rin sa market. Ano po? Since 2007, nilabas na po natin yung Tatak na Era, ha? Ngayon yung ating Era, dalawang klasing sabon yan. Andyan yung Era Charcoal Soap at yung isa yung Era 3-in-1 Beauty Soap. Noong nakaraan, pinaliwanag ko yung charcoal soap. Ngayon, hayaan nyo, ipaliwanag ko kung gaano kaganda ang Era 3-in-1 Soap. Ha? Nagtataglay po ito ng glutathione, kojic acid, ano po, at alpha-arbutin, mga ka-wellness. Ha? Etong mga to, sikat sa buong mundo. Ano? Ilan sa mga ingredients na pinakasikat pagdating sa pagpapaputi, pagpapakinis, at pagpapaganda ng balat. Kaya kung gusto mong magmukhang bata, pumuti at kuminis ang iyong balat every day, ano, sa mukha hanggang sa leeg, ano, twice a day gamitin mo ang Era 3-in-1 soap, okay? Aprobado 'yan ng Food and Drugs Administration, rehistrado po 'yan sa Intellectual Property Office, ano po, at available sa mga butika at supermarkets sa inyong lugar, ha? Era 3-in-1 soap. Sa aking pagbabalik, yung tatalakayin nating magandang tap.
8: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa Era.
9: Hello, this is Paul.

0: ating programa. Sa puntong ito, mga ka-wellness, meron tayong texter. Medyo may edad na po siya, 80 years old na po siya. Lagi daw pong nanghihina ano, yung kanyang tuhod. Kaya lang gusto niya pa rin syempre lumakas ang kanyang tuhod, makapaglakad ng maayos. Ha? So humingi po siya sa akin ng payo kung ano po ang pwedeng gawin para lumakas ang kanyang tuhod. Una, nais kong ipaalam sa inyo na syempre, kapag nagkakaedad ang tao, normal talaga na manghina ang katawan, manghina ang buto, kasama na po doon ang tuhod. Pero syempre, may mga paraan para naman maiwasan ano po, yung agad na paghina at kahit nagkakaedad na, manatili pa rin malakas. Okay? So, eto yung mga ipinayo ko sa texter natin na pwede nyo pong pakinggan. At kung may kilala kayo na gustong lumakas ang tuhod, ha, eh syempre, pwede nyo po itong ishare. Ha? Una, uminom ng sapat na tubig araw-araw. At yung tubig na inyong iinumin, haluan nyo po ng hiniwang pipino. Malaking tulong po yan, ha? Uminom din araw-araw ng tsaan ng pinakuluang luya. O kaya, Dr. M's Amazing Tea twice a day. Kasi ang Dr. M's Amazing Tea, nagtataglay din ng katas ng luya. May bonus pa ng stevia at turmeric ang isang tea bag, templado na isasawsaw nyo na lang sa isang tasang mainit na tubig. Okay? Ang Dr. M's Amazing Tea, tulong po yan para gumanda ang blood circulation, maalis ang pananakit, pamamaga, at pamamanhid ng katawan kasama na yung sa tuhod. Ha? Dr. M's Amazing Tea, aprobado ng Food and Drugs Administration at napili ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand, ha? Pinagkakatiwalaang tatak o brand pagdating sa herbal na tsaa. Okay? Dr. M's Amazing Tea. Tapos, araw-araw ay imasahi ang inyong katawan, lalo na po ang tuhod, gamit ang Kyusai Massage Oil. Kasi ang Kyusai Massage Oil, nagtataglay ng luya, katas ng sili at grapeseed. Tulong para gumanda ang blood circulation at tumibay ang muscles at buto sa katawan. Pampaalis din po ng pananakit, pamamanhid at pamamaga ng katawan. Ha? Kyusai Massage Oil. Okay? Then kumain araw-araw ng saging na saba, hinog pero hindi niluto, hanggang 2 piraso sa isang araw. Okay po? Yan yung ilang tips na pampalakas ng tuhod. Marami pa ha, sa aking pagbabalik.
1: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho,

0: News ay masayat sa uwi na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Viva ng Dumaraw Kapis na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Q-Sai.
1: Q-Sai Massage Oil, mayamas katas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Sai Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Ikaw ba ay sakitin? Malamang, ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Cups Mineral Food Supplement, nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Cups Mineral Food Supplement, 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
3: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
4: Okay, tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-wellness ha. Siyempre makakatulong lalo na pampalakas ng tuhod ang laging pagkain ng mga prutas at gulay. Umiwas din muna sa mga lamang loob, ano? Pero makakatulong ang pagkain ng itlog at karne paminsan-minsan. Umiwas sa pagpupuyat, sa stress, alak at sigarilyo. At kung kaya namang maglakad-lakad, mag-walking exercise. Eto, napaka-importante, magpaaraw sa umaga kahit sa loob ng 20 to 30 minutes lang dahil tulong yan na pampalakas ng mga buto. Tulong din na pampalakas ng immune system. Ha? So everyday magpaaraw. Malaking tulong din ang mga minerals. Kaya uminom araw-araw ng Best Cups Minerals Food Supplement. Ang isang kapsula nito nagtataglay ng purong minerals mula sa kalikasan para lumakas ang mga buto, lumakas ang immune system, mas mabilis kang gagaling anuman ang sakit mo at tulong para maiwasan kang magkasakit. Ha? One capsule a day ng Best Cups Minerals Food Supplement. Uminom din araw-araw ng isang baso ng tubig ng buko, okay? At kumain ng mani, buto ng pakwan at buto ng kalabasa. Yan ang pwede niyong gawin na

0: makakatulong para kahit nagkakaedad na, manatiling malakas ang tuhod, malakas ang buong katawan. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na sa buong Bicolandia.

0: best source of music. DLM.
1: One mission.
0: One station.
1: One radio. News FM.
0: Tamang balita, taon, at the best. Natutugan.
1: One radio. News FM.
0: Guna. Bicolandia. Kanabang na kay na Crisel Preso.
1: Crisel sa Kongreso.
0: Mang Mimer Distrito Canalbay. Parmasyong masasarigan. Kay na kay. Programang mas pinahiwas ang para. Programang kamundo. Kaibanan si Congresswoman Crisel Burma. Kay na. Madadangog Biyernes. Dignis na sa One Radio 91.3 FM. Ugo na.

Philippine Standard Time, do sa kanyang ay na aga sa mas magkatikam di nasyon ang kisong sarong pog pinagdisa sa mga distrito kanalbay sa kamautan kan may o mas pinahiwa siyong may puso kapartisipar sumabay ba kay Nisel sa Kongreso say sundo alas 7 nin pagkaaga kada aldaw na Biyernes digdisa na sa 91.2 FM tindugo na pangaran ni Manong Mani pangaran po ni Duga Boss na parala digdi sa 93 News FM Good morning sa mga Kantiwi, morning. Mga taga Now, mga taga sa Bakak, siyempre mga katindugo halilipot, at sindigdi sa siyudad, pagkamot, tabaki. Sa tuyang pagkaaga, mga katindugo, na pamanlugod na nakapag-ipos-ipos na si mga mapasirwilang sa si mga malaog sa una, nakapaasinag ka rin na limang taon ng serbisyo niyang mga regular na kliyente. Oy, a blessed place every day, mga katindugon. Although medyo pigado ang kabugtakan ka niya, pero dahilan sa tuyang kagurangnan at sa tuyang pagigos, nakatindugon libyano man po kita na nakakadisponin sa tuyang pangangaipo sa Oro Aldaw. Ano kaya po rin ang mga bagay na maaraman ngunya na agas activities kan sa tuyang dresswoman si Madam Criselle Borsilagman. Sa nakalis nanda, medyo talagang makulor, ano? Doon duman sa pungulan ka sa tuyang gobyerno, duman sa man. Alaga, di mo nagdugon, igwan naka-schedule na interruption na Biyernes. Ano ka ini, City of Tapuerakan, San Miguel, City of Malilipot, Apuerakan, San Antonio, Santikon. Porsyon na kay Barangay Utorse, Sugod, Panaray. At Ilaw, Raya, Igang, Basod, Bayandong, Binisitahan na Basod, and Kahugutan, Pili Ilawod, and Pili Iraya. Alang dugon, at sa tuyang woman, nagsurat po sa Albay Iltib, lalo na kay Engineer Willie Buksit, Almani, kan kooperatiba, ang sambi kan, isa surat, Dear AG Buksit, we are scheduling of power interruption on May 2026 to 16-26. Please be informed, the guys within the affected areas will be celebrating the Rangay Fiestas 15-ly. Fiesta po, ano ha? Brok, Tamako, Barangay Basagan, Tapako, Nisidro, Lipot, and Barangay Gubat, Bakakay. As these celebrations are important community events attended by residents and visitors alike, the scheduled power interruption affect the activities in the said barangay. Please note that no barangay station will be affected. Interruption BMOM 1620. Thank you very much for your understanding consideration.

0: Bears Crisel B. Lagman, tinatakan mga katindog na patutuong narisibi kan approve kan mga katindog na nung ahankan mga taga Albay Elective and decision na aprobaran ang request kan sa tuyang Congress na iuktaba na muna ang power interruption bes ngunya na May 15 gibuhon po ining min 2026. Mga katindugon yaw na pong nalinya at sa tuyang regular na partner nakakauto sa programang K na K sa Kongreso si Distroman Crisel Borsil Ram Guling. Good morning, ma'am.
1: Good morning.
0: Opo. Kumusbihan?
1: Ay, okay man po. Actually, may man sa satuya po na sabi sa kuya kang Aleko, baka man po change so world,
0: okay.
1: It will again be
0: I see.
1: Okay. So, it's not tomorrow.
0: Basta approve mo niyan tabi, Madam Congressman.
1: Approve po, sorry ko. Apat na firak man. Handa man.
0: Ano so, spagit.
1: Yung mga gararay so nangyari pag ipi man. Banggit ilaw o sa tabak malinaw. There's, na ano nga niya, kung marhay ta. So, sa bye-bye kang tiw na preparasyon ni Kapitan. Sa inpaga, ano ito, kari mucha man, inang nang bye-bye. Alata, ito nakadispo na kay Jim. Siyempre, iba man,
0: gira.
1: So, Korean.
0: And so, mga nagpipreparar kan sa indang mga kunya, di kaipan ito ning kuryente, buko salad. Na, pero
1: alam mo haka ano is in the 70s and 80s in Metro and that was yung pani ni Marco
0: Senior
1: power interruption kay ito over grabber a scarcity kang mga panahon na ito. Sabi talaga, sabi ko, na kumukhang repeating it. Oo. Hindi nga po, kasi ayari yun yung kabataan namin. Ang hirap talaga noon. Walang tubig.
0: Mabuti.
1: Mga kabataan. Hindi na sila sanay.
0: Mabuti kami, nasa bundok. Nakatira kami sa bundok. Talagang tunay, wala kate.
1: Anyway, so, ganap. Grabe nangyari.
0: And sa
1: maraming magaganda at pwede sabihin ba proud ako proud ako sa aking gipaninindigan pero marami rin namang nakakalungkot
0: at nakakadismaya pa dismaya pa
1: tago mga garibaga may mga di mo na aram kung acting sana tapos inipipaprep sa nakit po na araw kayo sa nangyayari para makikas makatalingan ni play of words I escape he just deceived ano kay bahan ka nasa premises siya kan
0: and sabi nga ni sabi ni Sentry ni Trillanis stage sa nagtigibong saginsagi ng mga purutok-putok
1: walang bullet shells walang bulls maan may sisihili na nagka-raptor ba to apo ko ikay dito mata-manta niyan sa publiko security measures ang CCTV no, pero wunya na kay pong tamahin nangyari sa Baradilan hala sino baka ko accurate footage
0: so sama gurang sabi kan mga gurang
2: doon ako na
0: doon ako nalungkot. Mga gurang, doon ako nalungkot. So, after this turn of events, madam, ano na ang pigi-expect niya to? Ma-i-forward na si...
1: because of impeachment.
0: Because of impeachment. Ano na ang pigi-expect niya to?
1: Natanggap na nila yung impeachment. And ang masunod have to convene
0: impeachment court
1: an impeachment
0: pero sabi kan na nagihiling kaya nga ni Senate President Agari habo maninda talaga na i-forthwith ining pagtratar kan na lobby impeachment laban kay Vice Patabi, Madam Congressman.
1: Ang nahihiling ta po ay naarsena, no? Nga ta pagbabago, nga ta tanag to. Nga pig ano niya, pig aram niya, nadadakupon siya. Aram niya, kaya nga ni for the past half year, no? Dahil siya nag sessions. Nga ta nagbutwa siya. Ang sanada ko naman.

0: mahal sa iya talagang buto. At importante yun ang magka-viewership. Kaya nga ni may mama ni Obradel paabot na sa articles of impeachment. So, actually, it falls in place. Tapos iniba ko sa nagpalapalagay kasi nakita natin yung pag-stay niya sa sometime.
1: Mm-hmm.
0: Para aram naman natin wala namang i-issue yung TRO.
1: Mm-hmm. Hindi malabas. Oo, ng TRO yung Supreme Court.
0: Pero keep the crowd there supportive of Senator, but the senators also who are coddling him. Kaya puhanin na sabihin na, ay, may TRO na maikahalat pa kita. People will not leave, no? Sa gibo sila kira paharaliun sa parang wala talagang coverage. Kasi nga, ni, preparing for,
1: Itong so well-planned, ano ninda?
0: Yes.
1: Parang exit.
0: Ngayon,
1: hindi
0: mo alam sino ba Jet at Arms talaga kung anong mangyayari.
1: Hindi, alam niya kasi misto. Si Alasco ba yun? Mista pala to.
0: Tsaka diba, pati yung Sergeant of Arms, binago nila.
1: Bigoy.
0: So talaga, it was all calculated. Ang ultimate, yung mga taong bayan, kasi nadeposisyon. We are the make.
1: Yeah.
0: So mga desisyon na ginip, talaga kaya ang mahampang ang mga konsekwensya, maging positibo o negative.
1: Mm-hmm.
0: Kaya para sa kuya daw, magmaterialize ining impeachment and magkakaigwa kitunay talaga ng hustisya at paglilitis sa impeachment court ay to keep our Senate all vigilant. Mahihiling tama kung paano ining article.
1: Pero Dakul, ang naghihiling very volatile ang majority sa Senado kasi na miyembro problema.
0: True.
1: Puros may problema. Ang Chief Escudero, Meba, Senador Estrada, bestiman, siyempre so ina, baaki, ning magatugar na hampang sa trillion Security of Exchange Commission. And then nabilyar, pigi-imbestigaran kan Department of sa Conflict of Interest. So til na marami and big diamond mahaloy
0: yes.
1: Ang
0: tapos
1: kuya
0: si
1: na ini
0: Senator Bongo sabi masunod na
1: si Marculeta Bago itong supig tataram ni Senador Lacson na 500 balls na pig request niya sa DPWH
0: 500 mo sa CA.
1: Puro sinda may problema.
0: Boss igwang pigapan ang sadiri. Oo, principally ang sadiri. Okay.
1: So,
0: kayaanin ka para sa sadiri. Paano mo maproteksyonan ang sadiri mo?
1: Pero,
0: so, mga tugang, dumano sa sitwasyon na arugkaan, saan mo hahanapon ang taong bayan? Nasaan yung Filipino people sa saindang agenda?
1: Wala. Klarado man. And, comment sa social media.
0: Isip-isip na po kita.
1: Mm-hmm.
0: Dakol ako mga, syempre dakol kita mga kababayan na pigre-respeto taman ang sa indang ting mga opinion.
1: Mm-hmm.
0: Kaya lang sa mga araw kayo ng pangyayari, nahiling na nindo.
1: Mm-hmm.
0: Sana naman wag nyo i-analyze ito this actors who really ploy all of this para ma-evade ang justice, para makusa na itong ma-evade ang justice kasi nga hindi dahil pipahampang si Bato sa mga accusations sa iya.
1: Mm-hmm.
0: Pero si Ringman po, the Iman iwasan na to catchment complaint ang articles of impeachment, I mean. Pero ang korte na matatawan talaga kiliwanag.
1: Mm-hmm.
0: No? Kung totoo nga ba talaga may sala o warang sala. Kasi kami, siyempre, sa Kongreso, ang amin lang papel is presenting evidensya para ipagpatuloy ang paglilitis.
1: Yun lang.
0: Okay, pero
1: so fiscal,
0: hindi kami pwede magsabing convicted or...
1: So fiscal
0: only
1: ya,
0: the court can do that.
1: So fiscal na igwaning post. Kaya,
0: yes.
1: Ining kasong ini, darahunta na sa...
0: Right. Ilang po yung chansa. Papel namin.
1: Mm-hmm.
0: Hindi na...

0: Oo, di ba? So, ganun din yung mga nakita natin, mga ebidensya ngayon. Merong mga money transfer, merong mga mga
1: discrepancies, medyo dakol talaga.
0: Mga unliquidated, may the COA disallowances and confidential funds, accusations of bribery,
1: dami pa.
0: Sedition, di ba? Kaya lahat yan dapat sana bigyan ng liwa tamang forum, which is the impeachment. And baka naman marap na Miss President Sara kasi sa yan siya ng lahat ng pagkakata air her side, ayaw niya mag-participate sa
1: deliberations. Parang isip ng Vice President at sa kampo nito na walang impeachment kasi kuha nila yung ano eh, yung majority sa tulad ng nangyari kay Chis Escudero, wala unang pansinin, wala win na yan na immediately, di ba? So yan natin sa pag
0: abrupt. Ayan na mga simpleng mga tabo, no? Iba ang hustisya sa inda. Dito sa mga na darakula, grabe ang pagpuprotekta. O bahong patas. So yan nga yung sabi ko, Sir Puen, ako para sa kuya, kaya itong sa kuyang na oath of office, dahil yan ang nagpaparumdum sa kuya, ako nga decision.
1: Opo.
0: Yan ang nag-aangya sa dapat na padumanan ko. Because ultimately, my power came from the people. Dahil sinda talaga ang nagtao sa kuya kang mandato.
1: Opo.
0: Tapos ining mandato ko, araman nina ang paninindugan ko manungod sa baray na pagkukupyerno. Araman po kang tawon na kabinatohan ng susod kang pag-sirilang alkalde. So tama, so sala. Dakol ako na sagasaan, dakol ang dagits ako. Dahil nga ni, dahil sa integridad, sa paninindugan.
1: Opo. No?
0: Kaya, ang ano ko man, consistent man ako duman sa kuya na sa Indo, na maserbi ako talaga ng tapat. Bako pwede politika, takong politika, bako man ako Marcos.
1: Tapo.
0: Nasa minority mo.
1: Okay?
0: Di man ako po ka mga perks sa pagtatao kang sa majority kung ikwaman. Kaya bako po totoo na may mga maleta.
1: May mga mali 100 million.
0: Sir, pwede sana nahiling na nindo sa pagbabago kang buhay ko. Aloy na pag mga pagsasarabing arog ka iyan, di man. Okay, na ma-disabuse na rin nga. Si Leviste, ininota niya na bago dumanpasa na sa pag-tackle sa kang committee report, sa mga insinuations sa si Rinky, and that's poisoning. You know? Pag-condition niya na ang tao na pag nagboto ini, ki yes, ang ibig na ini.
1: Pero sa mga pigigibo niya aligasyon man sa nasa duman sa prangke sa kansular
0: sa mga ginibo niya makang eleksyon. Kaya difisil na iba ko na po man po. Kaya sabi ko ay yes, dampakong araw kayo di ang inabutan ko.
1: Sana yerno sa posisyon o alang ka man ang perming gamiton o mga ibo bit-bit ang prinsipyo mo tabi ma'am na what is right is wrong para libyano ang pag sa luwas.
0: Mas komplikado kasi ginagawa mong mali eh, pilit mo tama katulad ng ginangyayari sa atin din mo. Instead of bilang mga tagagibok ang batas is batas, naging batas para maprotektahan, susunod na protektahan. So libo talaga ang sa iyang loyalty.
1: And
0: pa talaga sa sinumpaan na posisyon bilang representawo or nagkapira sa nana pico protection.
1: Opo. So luway-luway man namumuklat ang publiko sa nangyayari digdi sa Satuya.
0: Sir Buen, bulat na ang publiko. Ang problema lang ay na ako. Nag-worry ako na baka dahil sa dahil sa mga pangyayaring ini, magsana. Nandiyan na akong magiginibo, sige na, bahala na kamukha mo nindo. Tapos pag-abot kang eleksyon, iisipon, ay, di eh, pare-pareho man sanaan ka, patuhan para sana kung saan kita magagali. Resign ka na, kaede ka naman ni nindo. Kaya amo na lang si buha ko, doon lang ako muna.
1: Pero,
0: kaya nga ni, that's why we get the people that we deserve, no?
1: Yes po, madam. Pero out pa man lugod na bumalik ang dugo ni Andres Bonifacio sa lambang saro na danan ang mga mapang api.
0: Ay, nakakalinga.

0: Nakalingaw kita, Harkarni, nakalingaw kita that there are people who are...
1: Yes po, ma'am.
0: Naisahan na naman tayo, Priti. Akala niya, so orulian na kita, may mga meetings. Ay, may kinap, may pikakana pala.
1: Pikakana. Pero klarado naman, sinda ang tapos accountable.
0: Tapos sabihin, tingnan mo yung minority, nagsialis.
1: Naguruli tulos.
0: Oh. Eh kasi nga, tapos na yung session of 5:30. Mm-hmm. Yung putukan nangyari past 7. Oh, diba?
1: Basta, okay, ang accountable, sinda. And kung iguanin batas na pigbalgar, sinda ito na kaipuan manimbag. Bakaraw-karaw na giniribo ninda, linuko ninda.
0: Yes, yes. Yan na yung gusto ko ba araman. Yung sin accountability ng leadership as mm-hmm. well as in sergeant. At ang trabaho niya talaga is to, ano, to enforce the law. Kaninong law? Of course.
1: Yan. So, ma-investigar
0: an... allowing a fugitive, mm-hmm. you know, to leave the Senate premises. And of course, talagang escape ito mm-hmm. dahil 30 a.m.
1: Mm-hmm. Ito, bihikulo.
0: Talagang gusto mo sana maghali na dahil Chicho leave. You leave at a time na hindi naman yung tago.
1: Ana,
0: ito talagang ganyan na oras. Ito talagang escape yan.
1: Anpig ni Cayetano na dati dahil niya kiayari na daiki warrant of arrest hali sa local court ang daradara iso na sa ICC tapos muna si Bato eh pero magani tagay man siya ki warrant of muna
0: kaya nga ko ano what is sa iyang posisyon iyan ang magiging argumento.
1: Nalibong ako sa mga abogadong araw ka.
0: Ganyan, twisting the truth to satisfy their whims, no? Mm-hmm. Kung magluwas, you twist it so that it will benefit, you know, your position.
1: Yes po.
0: So, anyugang aram ko, sabi ko, exciting ining mga nangyayari. Pero hindi naman po pwedeng, we just allow to happen. Ano, mm-hmm. ang importante, who are we going to call?
1: Yes po, ma'am.
0: Sa mga pangyayaring banbayan talaga na ang impeachment ay mangyari.
1: And,
0: no?
1: And we understand, Madam Congressman, that your group will not simply accept this without foundation and explanation. Kasi na Kongreso ang nakataya digni. Bako lamang ini silsa na ako untabi, Madam Congressman.
0: Grabe ang ano... Kaya po, Hana, the president should step in.
1: Yes.
0: Ayman yung presidente.
1: Silencio ang presidente.
0: Hindi ko nararamdaman. This is the time na we need someone who is strong, who is decisive. No?
1: Dapat you show
0: and
1: up.
0: And we can look up to. But I think it's his moment. If it is really there, then this is his moment.
1: Yes, mahilinta kung anong magiging pahayag niya. Kasi nangyaring putukan, nagkaigwa siya ng himotik siya kang gabos-gabos. Pero after kaini, kainyan, dahil na naman ki announcement o ano man na kuyang presidente, direktiba sa mga authority.
0: Ay, naka, Sir Bueb. Anyway,
1: 42 na! Makalipas po ang analyzed! Big mga katindugon. So, sa mga niyang seryoso nguro ni Madam Congressman, talagang, maski ako, pasa ko ang gabos-gabos. Garini, makaroon. Duman kita, Madam, sa ibang mga magagayo na ano, ha?
0: Sa mga muta.
1: Iyo po. Oh.
0: Hindi natin kontrolado. Oh. No, like, kontrolado namin na aksyonan yung mga mahalaga atas katulad ng... did Fauci.
1: Na
0: able to pass on a second reading day.
1: Mm-hmm. Ano ang mga i-expand ta? Tabi, Madam
0: okay. Ang Fauci is just between have had intimate relationships.
1: Okay.
0: Like for instance, a husband and wife, a boyfriend, girlfriend, mm-hmm. like a past relationships, mm-hmm. no? So, merong intimacy na nangyari. Fauci is not just that, no? Like, for instance, may stock text ng text sa'yo
1: mm-hmm.
0: using your cell phone.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, may mga nagpapadala sa'yo ng mga lewd pic aracture mo, pero pinara o naman lawas mo. Pagpapagibos sa imo na dahil mo manggiro nasa litrato sa mga AI-generated, no?
1: Uh-huh.
0: Sa mga deep fakes na

0: So, ang violence ngayon ay hindi lang, ang vow sila ay hindi lang yung mayroon kang intimate relationships, pero kahit wala kang intimate relationship, mm-hmm. psychological, na may minsan physical, na abuse na nangyayari sa kababae o sa mga aki kang babae is considered as violence against women and children.
1: Okay.
0: Hindi lang na conventional na mga paagi. Mm-hmm. No? Kung yan, may ano na, na may AI na. Uh-huh. No? May mga pick-upon sila ng technology-assisted vowsy.
1: Uh-huh.
0: Okay, at ibig sabihin, gumagamit na ng gumagamit ng cellphone, gumagamit ng computer, gumagamit ng ito, technology. Uh-huh. No? Para
1: uh-huh.
0: Okay? So, may recently, may ginibo sa kongreso niya, ginibohan ki mga fake pictures ginamit supad mm-hmm. tapos nalang ginibin na internet so shh, no? So sa satuyang presenting vowsy, hindi siya vowsy.
1: Okay,
0: papasok lang siya as para ano yan, so mas halang kaw nga pinaridad kaan, so electronic may man po dyan, pero hindi violence against women.
1: Mm-hmm.
0: And so, with this na pig palawak na natin, kaya nga expanded or e-vowsy na. So ma'am, kasi dapat talaga mapigilan na rin natin itong mga pagkalat ng mga may mga terminologies eh.
1: No? Ako nga eh, bako pa masyadong ano,
0: mga pigagamit na
1: familiar.
0: Mga platforms pagka merong tawag ito, maluya ako sa mga arrogant. Ang kada sa like ang meta, di ba, mga meta nakakagibo sila ki pagbabago sa ano, sa may kuyari ipahadok sa doon tayo managahadokan kayaan
1: iguanin mga so, applic na nagagamit takla na pigagamit tapos may suyaon dyan sa available sa cellphone yung pigagamit na pang-edit. Mm-hmm. O madali uh-huh. sa nakan iyan mga matitibay lalong-lalo na ini right. mga aki pa
0: right.
1: mga
0: right.
1: matitibay yun.
0: So di gamitin mo para sa sadiri mo pagayunan mo ang sadiri mo araw ka. Pero di ka bang raot kang kapwa mo lalong-lalo na kung gagamitin mo siya to inflict violence.
1: Yes.
0: One and ma'aman was that yesterday kasi huwag ma'aman big so safe spaces act naman, amendment man.
1: Igwa magki-amendment ito.
0: Safe spaces act. Uh-huh. So may ito na simula na corporations presentation pa lang, wala pang deliberations as
1: mm-hmm.
0: na bill. Okay, again, gusto ko sana po na i-clarify, divorce is only an option. Yeah. It's not it is not for everyone. Yaon mangirari po sa ibang mga solution of marriage, arog kang legal separation. Hindi pala siya marriage, no? Legal separation is just the separation of the spouse.
1: Mm-hmm.
0: Yaon so annulment and the nullity of marriage. Divorce is going to be another option. It will not destroy an existing marriage because marriage should be founded on love, no?
1: Mm-hmm.
0: And the marriages na pagsisevertan mo niyan are long gone.
1: Mm-hmm.
0: Ano ibig sabihin? Sa papel, yes, mag-agom ka mo, pero ang kaloy na separated, kaloy na grabe na sa nakausa na violent, diba? Abuse or economic
1: ang
0: abuse.
1: Ang iba nga ni kaiyan, igwa na kiiba man.
0: Abuse.
1: Ang iba nga ni, igwa naman kiibang familia kaiyan eh.
0: Exactly. Kung sa mga civil registrars, o siya ni chairman kang population and family, sabi niya, ano pinaka-problema nito? Ang problema, may sabi, nakulo ng mga illegitimate children na di man malegitimize dahil nga ni, nasa relationship pa. Ama ko so ina. Okay? So naarog ka yan po ng mga problema. Ang pinaglalaban na ang sanctity ng marriage. Pero sa marriage na ito should be founded on love and respect.
1: Yes po, okay? Madam.
0: Magsabi ng mga pinasarapitan na separations or severance of the marriage we have is long overdue.
1: Mm-hmm.
0: Kasi sabi mo nga, ang iba dyan may mga other
1: mm-hmm.
0: ang iba dyan na mga dakol ng lamat sa relasyon na hindi na talaga magbabalikan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya doon man sa provision kaini, ikaw na pick up na yung speedy. At ibig sabihin kung limang taon mahigit na hindi nagsasama,

0: mm-hmm. hindi na kailangan dumaan sa masyado mahaba na proseso.
1: So sa madaling sabi, defeat basta mamit itong mga requirements. Tangani na lumaog kadigdi sa absolute divorce kuning kaso man.
0: Wala tayong mga quickie divorces. Mm-hmm. Hindi katulad na magpirmahan lang kayo tapos
1: na.
0: Dadaan pa rin po ito sa korte. Mm-hmm. At kailangan may mga pruweba pa rin na ipapakita kung bakit mm-hmm. kailangan talaga absolutely mas severe the marriage bonds.
1: Dapat so, an both parties magbaydigdi kasi kung saro man sana ang gusto, dahil man mangyayari kayo ang ano, absolute divorce. Kung saro man sa ng party ang nag-ano.
0: Nagbawal nga natin ang collusion. Kasi uh-huh. mga iba, pilitan. O sige, bigyan mo na ako ng ano kasi bibigyan na lang kita ng mga hururon baga. Uh-huh. Nagbabawal po yan. May penalidad yan at may imprisonment. Collusion.
1: Siyempre, masinda sa halawig na kuyan ka iyan. Mga kuyan ngayon. May mapang counseling, di ba?
0: Ang nasa existing bill natin is 60 days.
1: Ah, 60 days.
0: Oo, nagre-recommend ang DSWD na gawing 6 months. Sa original mm-hmm. bill ni Pop talaga, six para mabigyan ng pagkakataon na maghururon, mm-hmm. na araw ka ang tatibaan, ma-repair pa. Uh-huh. So, marami po mga interventions.
1: Para sa
0: pero, uh-huh. pero Sir Buen, kung binubugbog ng asawa niyang babae at minomolest na yung mga anak niya, hindi na kailangan ng 6 months or 60 days.
1: Parehas kang ginis na basa mo ito sa ginibukan, pulis duman sa agob niyang magayon na binugbog naman. Ginulpi
0: iyo, man. Tapos sasabihin ko yung sunod.
1: Sinampaling ngayon.
0: Dapat ito.
1: Mga katindugon, ang gabos na ini, pinagigibo po, tangani na maging maray talaga. Familia na kundain naman sana nagkakauyon, dahil naran so well-being kanseki. So, minaki na kanabis, nagiling si Mr. Buda, si Mrs., gari na ikus na nagdudulak. Mga katindugo niyo po.
0: Oo, tapos ano pa ang sa indang mag, no? Mm-hmm. Ano, mahil siyempre, iyan man ang pwedeng, iyan man ang arugon mo. Mm-hmm. Ayan sa nakihiling mo, propirme. So,
1: po.
0: It can be intergenerational.
1: Yes no? po, madam.
0: And basically, if you see violence in the home, most likely, mm-hmm. dahil yan ang sa condition ka to see that as baka parte lang na yan ng buhay ng mag-asawa. Mm-hmm. No? So baka pag ikaw rin naman
1: ganun din yung mga
0: so let us stop the cycle of violence and kaipuhan talaga ball na talaga ang union ka mag-agom, then there should be with you to find love again.
1: Yes po, madam, kasi pagka
0: life is too short eh, mali po to baga ang buhay,
1: do not make it short
0: for you to suffer for a wrong decision.
1: Yes po, madam. So, mga katindugon, ano, igwakin mga magayon na resulta duman sa mga pagpagalkan sa tuyang kongresis, makamurumundo, as in, makauyam-uyam na pangyayari sa Pilipinas. Ano, so, makipiesta ka? Ay, makipiesta ka ba niya? Mapiesta ka? Sa inga digdi, mapiesta? Diba, ining
0: fiesta, bali ko after na ta 20th po.
1: I see.
0: Next weekend na ako mauli po. Di ako nag-uli nun yan na, na weekend. Uh-huh. May mga celebrations pa si family. Celebration kang aking mm-hmm. si Diego, mga college naman. Mm-hmm. Tapos si Lars, tulad sa kuya, birthday niya man sa 23, pero mm-hmm. isi-celebrate yung linggo.
1: I see.
0: Para sa pamilya. And then, di talaga ako nakauli kang last weekend mm-hmm. dahil nga, inipikahandaan niya so impeachment, so divorce, mm-hmm. so committees.
1: So,
0: nahapon man, speaker man ako sa mga group of young women in politics, no? Mm-hmm. Or so nagugusto maglaog sa politika, and I'm going to chair and governance.
1: Okay, so busy man ang sis na, pero yaon man niya din si mga staff sa iyang kuya district office na pirming preparado na magresibikan sa indong mga na automatic man natatawanin kuya Aksyon. Kumusta bago niya itong mga kahagadan na nagkaigwa kita ng oportunidad na muha, so DSWD and other kuyan, mga secretary sa government agencies concerning kansada.

0: sa farmers, sa fisher folks, asin ni mapang mga pwedeng ayuda lo na sa mga pigado tabi, Madam Congressman.
1: Sangon yan si Siyad ang kahampang ni Secretary Gatchalian. And daiman po akong kahagadan masyado kasi po talaga natutugunan masasatuya mga requests. Mm-hmm. Ano? Inisa na talagang development siyon the cove na i-extend ang per zone from 6. Diba at po pwede sana talagang affected, mm-hmm. Sir Bueno.
0: Apa.
1: Kung bako mandigdi sa tuya, Jake, hindi na pag-expanding dito. Matitipisilan pa kita maglikas kaya itong nasa 7 kilometers.
0: Mm-hmm.
1: Kung bako man talaga affectado. Di pagka na may lahar, may lava flow, sa hiling ko, dapat talaga pag-adalan na marhay. Ta, delikado, pag nag-uran, mag-sludge so lahar, talagang po pwedeng maapektuhan sa mga komunidad. So sabi niya iyo, we are going to not how do you call this? Kasi one size fits all decision. Tasa na sa areas na talagang affected, ito ang pwedeng ma-extend tas na so evacuation.
0: Sige, madam, si iba pang mga gusto niya itong ipaabot, digdi sa mga taga Premier Distrito, Canal Bay, please go ahead.
1: So, manungod naman sa fuel subsidy na actually presidential, ano ini, eso sa mga parauma pa folk.
0: Mm-hmm.
1: Naugmaman ako dahil nga ni, natatawan ako kipagkakataon na kahuron so USEC ang agriculture.
0: Mm-hmm.
1: Para sa mga pagparaoke ayuda may gabos naman na sa mga paratanong ira.
0: Mm-hmm.
1: Dahil ang nangyayari ngunyan baga tulusan ng crops ang na, mm-hmm. so rice, corn, and sugar cane, paano masabi ko so high value crops at kadaklan ka mga farmers na high value arog ka nga coconut, abaca, vegetable, no?
0: Mm-hmm.
1: Paano man sinda. So, kanada naman provincial agriculturist na talagang pitututukan ta na matauhan sa iba pang mga farmer. Gari, de ko aram ko nasabi ko na ini sa imo sir buwan sa programa ta. Nag-petition man siya kay Governor Noel at mukhang favorable ang decision ni Governor na subangan din nagkatarawan din sa presidential fund na sa hindi nakapag-distribute. Hindi, ongoing ang distribution.
0: Ongoing po, ma'am.
1: Baka kay
0: Domingo in Malilipo.
1: Sa Domingo. Kutangon yan po so sa tabako.
0: Sa
1: The insul.
0: Ah, na-cancel.
1: Na-cancel kasi nga
0: brown out.
1: Tuloy yung
0: interruption.
1: Interruption. So, nalaya diba sa DA before pa kita nag-petition. Change of day. No?
0: Mm-hmm.
1: Anyway, next week na po ang tabako and towards the end of the month gari so
0: Pumilyar and
1: Kiwi mo dahil sa tabako malinaw gari next week po
0: Pero ang sabi ka ni ba niya taman taparadus mo 2,325 na ilamang ini managdagan
1: yung anita ang kwarta siya na po kayan is 10 billion for the whole Philippines.
0: Mm-hmm.
1: May pondo talaga po siya sa 10 billion for the whole Philippines na and supposedly para lang sa rice.
0: Kasi nga, di ba sa ali iyan sa rice tarification law? Ang budget na iyan?
1: Ito aram kung saan talaga siya exactly hali po, sir. Pero item po siya sa budget.
0: I see.
1: Okay. Uh-huh. So, dapat po rice lang yan kasi ang ibibigay, I think, is 7,000 per rice farmer. Puputok itong fuel crisis.
0: Doon ako nalungkot na naman.
1: Oo, pumutok yung fuel crisis, sabi, let's expand it. Kahit mas maliit yung mabibigay natin, mas marami bigyan.
0: Mm.
1: Kaya talaga bibigyan yung ibang mga crops dahil talagang limitado man sa pondo. Pero meron sila ngayon na pinoropropose na parang, Kalinga Fund? Fund. Na duman ko sinabi na if ever mag-materialize ini dapat mag-consider taga-boost the farmers. Okay? Pati sa mga poultry and mga iba pa mga arog kayo itong mga nasa fish ponds na bako sa dagat. No?
0: Apa.
1: So, ida. Na yaon na ito sa indang presentation. So, anyway, going back to Governor, so the inatawan bigde na rice and corn man sa na matatawan, kada makitang ang province ay ma-allocate yung mga 50 million
0: I see.
1: Para ma-cover man po sa high value crops and iba pang mga farmers.
0: Mm-hmm.
1: Bata o manggaliki around mga 2,000.

dagi sa program sin oh no man ini. Tawdod pa pala nito. Serbisyo. alas taon ngayon, sir. Harayon ngayon sa imong pigiisip ko niya na sukat kaya apiktado pa mga tugang in trauma ka nangyari pong baradilan duman sa Senado. Dagos na, hindi po sa programang Serbisyo Sin Progreso na hatod po sa sendo kan lokal na gobyerno kan siyudad ning tunay na pagkamot. Siyempre, sa Panginoon po tabihan sa liderato ni Alcalde Ray Bragais. Sa mga mawot na magpartisipar, pwedeng-pwede na tabi kamon na makimema, pwede man kamon na mag-chat dyan sa comment section. Araw po kay ni kay Cogs Canyon na ama yun ngunyan tabi na nagpapaabot ni mensahe ano sa mga paraan tabi. Sir Manny, sa may mga piyestahan, imbitado daan gabo sa araw, magdara ka mabalon ha. Good morning. Nagsurat pala sa Congressel kay ano Engineer Wilfredo Buksit para

0: ikonsidera na dahil nanguna pag putulan ng supply ng kuryente ang nagkakapir ang lugar sige po sa Premier Distrito ta igo nga ni Puki kasiributan ipiesta iniyan tabi mga tugang inihong kanopisina ni Wilfredo Boxit kan alay ko kaya lawos ang piyesta bako umalingaho na no ang pagungit kan ano ang masira mo na pa piyesta humba sabay nga may piyestahan happy happy piyesta kasu udma di ako nakauli dyan Miguel dyan sa Rawis Elementary School ko and second coming alumni kan gabos na mga nag-graduate po dyan sa Isla kan San Miguel ano sa Rawis San Miguel Rawis Elementary School pasensya na kamo day kayang inibidir budak niya ko baad no mapirot ha mga tugang day ako makatugdon digdingon niya na aga trabaho Kunyan-kunyan, despiras na kunyan dyan sa Rawis, San Miguel, Tabaco City. Sa agang Sabado Piesta. Ano daw kung makapagkatapos kang programang Amayon, ano, sa aga, Sir Manny, diretso na pasiring sa Isla kan San Miguel, makipiesta lamang sa Rawis. Sabado man eh. Hapon, agahan, homecoming naman dyan po sa San Miguel National High School. Yan. Kaya sa mga nag-graduate po sa San Miguel National High School, ano, dyan man po. Domingo 17 tabi yan. Kasarabay na dyan so gigibuhon tabi mga tugang na founding anniversary ka ng eskwelahan. Pig sabay na po sa kunyanta alanganin masabay daa ang founding anniversary sa bulan mismo kung kasori na yan namok na ang eskwelahan ta gracing maray ang mga people around the world kaya sabot na po yan ano? Ay asamantala ho na sa mga nag-graduate po dyan sa San Miguel National High School makikunya na tabi kan sa indong representative makikontak sa mga plano na gigibuhon tabi sa mga masunod pong aldaw si Sir Manny dyan sa technical taod-taod mga tugang ta makakaistoryahan ta si Mayor Ray mga good news kan bulata morning po apot ko lang po kung tuloy ang brown out kunyan o ibasa ko pa ibanggit ko pa lang kaso bago tabi Madam Carms bulata sa dapat mga kota alas 8 sagkod alas 5 dahil na po dure-durecho na ang ligaya ngunyan pong aldaw Jade Disacola good morning Sir Ed sa mga taga San Miguel Island lalo po sa mga taga Sagurong uy madali naman ang piyesta sa Sagurong 23-24 dyan sa Sagurong baad pwede lamang maimbitaran kan mga taga Sagurong good morning Nelson Barya, salamat sa pag-greet ng birthday ko kahapon. Ada yung problema ang tabi. Sa mga arog mo na nagsiselebrar ng birthday, pait sa nakita di dama. Ako ini si Ed Bordeos, mga tugang. Marina pagka-morning man kay Tupe Belo Belga dyan sa Baclayon, Bacacay, Albay. Nagpupuuna dahil siya magburo Baclay. Sige. Christy Bordeos, good morning tabi primo. Happy birthday sa tugang ko, Raul Bordeos. Happy birthday. Happy man kay Barangay. Baka happy birthday man kay Barangay Captain Juji Morales. Sa inin ay... Mo, sa inin mo, dyan inin mo ang kunyan inin sa Bacacay, inin mo. Kulang mo ang address mo mo. Good morning. Primay, primay pala ang babae mo man sa kuya. Primay. Mariscalios, good morning, Tabi. It's my birthday today. Pakigreet na lang po. Thanks to you. Good morning. Maligayang, maligayang, maligayang. Happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Oh, para ini sa gabos na iguaning birthday.

Pasensya na po, nag-online pa lang po kaya ding nadangog, sir. Ay, okay lang, Tabi Carms, Balo, Bulanta. Junior Palpak, good morning, Plusar Agravante, good morning. Mga tuga, pag-restore ihanta, ini pong mga good news, ah, sabi ko na, dyan sa baka kayan eh. Ang mga good news, mga tugang, hindi po sa

0: lokal na gobyerno kan siyudad. Buda so mga nagharapot, oh, garong munya na masang lingsimana, ipapa-implementar na po ni Mayor Ray, ito po bagang kunyan, limang, apat na banggi na open market. So, kunya na, inihong tawag dito, dahi tanaman siguro pa matataod-taod ano, na ma-implementar yan ta, sabi po kan alkalde, long overdue kan August 2025 patabi mga tugang na nagre-request ang mangyaon dyan sa saudan, sa merkado publiko na naghahagad, implementar na. Iyan po mga katindugon na apat sa nang banggi na operasyon sa night. Kan Sarong Aldao, nagpasiring po sa Metro si Mayor Ray, kaibahan po si City Legal Officer Attorney Yami Balayo. Nakipagilingan po tabi sa taga Department Education as in nakakuanin good news mga tugang si Mayor Ray. Nakipagilingan po ang alkalde duban po sa opisina ni Melencio Nartatugang tabi. And good news ta, so pagduman niya, igwa po Kimaray Navarreta para po sa mga taga PNP. So yan po ang mga good news na sa tuyang pag-irestrihan. Kay Charmaine Tabi, good morning Sir Ed. Pa-shoutout po sa mga taga-specialist sa Hacienda Piesa. Oh, yung manangal piyesa dyan sa Hacienda. O yung pipiyesa sa mga taga-Hacienda San Miguel. Ano, pikimbitaran ako dyan kasamuyang batchmate, classmate na si Sir Arnel na Balingbing. Nangingimbitar kung pwede da ang mag-uruli ta makipiyesa duman sa Saindang. Salamat sa imbitasyon, Sir Arnel. Ano? Salamat po sa invitation. And syempre, digi po sa programang ini, ika asin aning serbisyo asin progreso. Pwede ka mo maghapo tabi kung ano man ang gusto nung ipaabot sa alkalde, ipapaabot ayan sa iyaman. Iyo po, sa paagi po kan programang ini. Kung may mga concern, dahil po magduwa-duwa. Diyan sa technical, si Sir Manny Almugera. Alas 7:29 na po nin pagka morning digdi po sa programa. O mabuelo kita ha, taigwa pa digdikit-dikit na pataratara. Resultado ta mga tugang pakalis ka ining mga pataratara digdi. Labo-labo na kita kan mga discussions tabi. Iyo po. Okay. Kunday Sir Manny, si kunyan si Ma'am Amin nag-tram siya na lang databi tanda. Mabultada ang programa pakalipas lang kinitabi.
1: Good news mga kabitbarayang, kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient energy savings at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Smart.
2: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS.
3: Paswak sa budget na bagong refrigerator namin na kuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya hintay nyo, punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
4: Hay nako, ang sisip talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na mag-o. 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para sa inang malusog si baby. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni baby, wais ay laging ligbas. Paalala mula sa DHB Center for Health Development.
5: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutunang sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with

0: Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
1: Mga padi, mga madi na mga parabayli. Asik mag-ballroom dancing. Magayunan ko lang digdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City, At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd, San Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sin document.

0: biyahe ka na naman, make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, battery, and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis, and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Borep City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
1: Oy, bultada na mga tugang sa programa. Serbisyo as in progreso natud po sa sindukan lokal na gobyerno kan tunay na pagkamuon. Siyempre, salindong po yan kan liderato ni Alcalde Ray Bragais. Marina aga ko na kay Geraldine Candelcid. Geraldine. Gayon ka ngaran mo. Geraldine. Morning po. Pabati po sa po ako. Nagdadangog sa imo permihali sa ang pagbati sa Geraldine Candelcid. Salamat po. Elsie Bungalos, kay Maris, Marina Pagkaagaman Tabi, happy birthday. Databi sa pamangkin niyang si Ashley Nicole Bulano sa Santa Teresa, Malilipot. Uy, happy birthday Nicole Bulano. Kay Josepina Brusola, good morning. Kay Iming Benitez, good morning Tabi, dyan sa Quezon City, Barangay Obrero. Kina Roland Emilio Nico Buda, kay Iming. Kan Sarong Aldaw, mga tugang, ang Office of the Mayor, pati na Tabi, ang city admin sa panginginot po ni City Administrator Ami Bragais Ilaga. Diyan sa kunyan og mga tugang tabikan Tabaco City District Jail ta pigriparo baga katindugon tabi anaon ang bita ng pasilidad. Ta orgulyo kaya mga katindugon sa bilog na Bicol Region na berbit-bit kan syudad nin Tabaco ang pagkakakuatabi kan top number one na pagmidbid sa bilog na Bicol Region na hali po sa BGMP paninda so pagiging number one mga tugang pag-abot iyan sa pagpapasunod kan tamang padalagan sa pasilidad o kan Tabaco City District Jail. Kaya kan Sarong Aldaw, kay mga miyembros kan media, buda si City Admin Amlagan, mga tugang taring po duma.

0: And as kan mga miyembros kan media na so mga usual sa mga pelikula ng kulungan, mayroon, digdi sa kunyan, pinag-urgulyo tabi ni jail warden Aliero na ansaan Tabaco City District may kukonsidera na parang reformation facility. Yan. Bakos talaga siya so pagkukonsiderar ninda na kulungan para padusahan o pasakitan may ansarupong personang nakakulong na daipaman nga ni nasisentensyaan. Kadaklan kaya dyan sa mga nakakulong mga katindog ongoing, itis, pigdadangog ansay na mga kaso sa korte. Yun na yung usual na proseso. Ano po? Na kung halimbawa, ikaw na involved sa sarong krimen, sa sangatang kaning kaso, papadarahan ka ng arrest warrant, tadakupon ka. Pag nadakup ka, kukulong kang una habang nagugulong tabian sa imong kaso. O dyan kang una sa loob kang kulungan. Ano? So yan po ang due process. Ihan man mga kababayan ta na naimbolto sa manlain-lain pong krimen. Drugs, ano pa, inihong murder, etc. Abos po na klase mga tugang nin reklamo. Pit buda. Sa loob kan o City District Jail, igwa duman tabi mga tugang kikapihan yan na pinag-uurgulyo ni jail warden mga katindugon as in nangingimbitar sa mga gusto po tabi sa mga mahilig sa mga coffee lovers na magbisita po para ma-experience din doon kakaiba mga tugang na ambience yan kakaibang ambience mga tugang na kamo nagkakape tapos sa Indo mga inmates kasi inmates na din ang nagpapadalagan mga tugang kan kapihan dyan po sa laog kan kaya tinawag siyang kapiselda o diba tapos nag undergo sa training kunyan kumbaga another source of income kan mga malnyato sa buhay na pigaapod ngunyan PDL bagang apod sa senda Pride of Liberty. Yan. Dahil kan panahon, anapos mas bigta sila ng mga naapod na mga preso kan panahon. No, ngunyan, dahil na, taan to, PDL in the person deprived of it. Pari nga, sir. Pero siyempre, ang sinabi mo, so, wala ka ng pagkakataon buhay, ali, preso ka na nga. Oh. Dahil ka na makakaliwas. Iyo, PDL deprived of liberty lang. Pareho, pareho din man ang ganami. Kundi, kundi, mas kunyan lang, kumbaga, ano nga niyan, mas pinagyan-gyan lang pagdangugun sa talinga mga katindugon, you know? Uyo yan. Kaya, kung kamo may oras, may panahon, ang sabi mga katindugon kan jail warden na si superintendent, ano na nga ni Freddy Valiero na magpasiring duma, tangani na may experience man po nindo. And aside ka yan, so mga produkto, mga tugang na pinagigibo, arog po kan, kuyan, iniho, may nahiling kami duman na foldable na airs, na ang gibo, ang kagibo mga tugang, mga inmates din, pigpapabakal ito, ano? So gabos po na mga kunyan dyan, inihong nagigibong mga produkto, sa laog kang kunyan, may bakery. Sa laog kang District Jail, Tabaco City District Jail. Oh, so mga produkto duman mga katindugon, sabi ni jail warden, pwede na ito for consignment sa mga kapamilyan sa kulungan. Dadarahon mo duman sa produkto, ikaw na bahala magpabakal. Kumbaga, ipapautang sa imo. Pag once nabakal na, saka mo babayadan. Oh, di ba magayon nun baga? O, dangugunta mga katindugon, ano? So, practical entrevista. Niya to, digdi po kay jail warden Caballero kan BGMP, Tabaco City District Jail, para po sa dagdag na informasyon kan pagbisita duman ka mayor sa supervision mga katindugon tabi ni Sina. Ami, ilago ang sa tuyang practical interview.
1: Sa lahat, good evening po sa ating mga kaibigan from media, si Ma'am Ami, Andrew, si Sir Kirby, lahat po ng mga nandito ang guest natin, no? Naging dahil naging
0: sige.

0: Maluya sabi ni Sir Manny and sa tung uta tan sa tuyang udyo mga
1: may ba silang mga livelihood products, live programs like ito nga po yung kapihan natin. Meron din tayong tailoring, meron tayong metalworks, meron tayong woodworks. So, ang dami-dami mga livelihood dito. May kita mo nakakaiba talaga.
0: Okay, sige. Putulong tango na ining interview tadig di ha, ining pigpiplay tadig di. Yaw na si Mayor Ray, ining taunang taning ko yung si Mayor Ray, taunang taning oras. Mayor, good morning tabi!
2: Good morning, Ed. Sa programa, siya sa imong mga parinanyog.
0: Ayun po, Yor. Salamat, Yor, ha, sa panahon na sin oras, despite kan sa imong busy day. So, ningo nga, tabi, Yor, ano, kansarong aldaw, duro-duro na kita, Yor, para pikita. Kansarong aldaw, nagpamanila ka po, nahiling ko, kasabay po si City Legal Officer Attorney Yami Bala. Good news kita, Yor, na, kunyan, ipapabariwa sa satuyang dipo sa Tabaco City. Igwa kita, Yor, kinakuha pagpasiring nindo duman sa kunyan sa opisina kan Department of Education tabi, makihiras man kan information po.
2: Ayun po tabi, ano, duman po sa Department of Education or DepEd, kahit po tabi, Ed, nagpirmahan na kami kan Kalmowa.
0: Okay.
2: Kamod sa three site na school, ano, site na tawanan kita ki classroom.
0: Mm-hmm.
2: Duman po sa Malacanang baga, siguro mga 2 months ago.
0: Opo.
2: At pirmahan na kami Kalmowa. Ngunyan, nagpapunggalaray po sa DepEd na magkakaigwa po supplemental.
0: Mm-hmm.
2: Memorandum agreement, signing.
0: Mm-hmm.
2: Tapos sila duman po kita para pirmahan na po galaray itong supplemental. Sabi baga, dagdag sa MOA.
0: Mm-hmm.
2: Okay? Nagpirma po kita na po ang pangtapuluman si ASEC. Sabi niya, na mahalatalatan itong MOA, hindi nalatalatan ito na ma-upload itong budget para po naman sa classroom.
0: Mm-hmm.
2: Ang total na budget tabi, eh, yun ito, para karagdagan sa karagdagan na mm-hmm. tatulong school site. Diga, duwang school lang po sa San Miguel, sa elementary school.
0: Wow!
2: Yan po ang nadagdag na maitinagdag na classroom na halip po sa national sa main office book ng Department of Education.
0: Balit tulong classrooms yan, Mayor tabi, o... O tama ba yan? Tulong
2: ano classroom? Duwang classroom kada eskwilahan tabi, Ed.
0: Duwang classrooms kada eskwilahan na na-identified. So, bali, ano-mano?
2: Di ba?
0: Kada,
2: di ba
0: okay. Sa San Miguel, saan po particular sa San Miguel? So, mga nag-antabay sa isla kan San Miguel?
2: San Miguel po? National High School and Hacienda Elementary School dito tabi. Sorry,
0: deko. Okay, okay lang. Basta ikaw dyan yung ano?
2: Duwang school site sa isla.
0: Ayun. Congratulations, tabi. Ano, sa matataon na... kasi tama yan, Yor. Kasi nagpaparadakula na tabi, Yor, ang... population dyan sa San Miguel National High School. Actually, tako baga kaya dyan, uroon allocation dyan, diba? Miguel. Yaga kang school na, actually, may building pa dyan yun. Kung mahanapan ng budget kan LGU na dapat ma-reconstruct o ma-repair, tahira sayang man kan nabandunan na.
2: Yung tabi, Ed, ito po na duwang classroom na raot. Ito ang ina-identify ni principal.
0: Mm-hmm.
2: Ito po ang babaguhon.
0: Ah.
2: Totally, ano, taliyo nito, tapos itugdok ang kibago.
0: Ayun!
2: Sabi, yung tabi to, ito, ayun, sabi mo, classroom, ito pala yung ginawaan ta.
0: Oo, tadyan ako baga, Yor, nag-high school, tabi, Yor, pigigamit man na faculty room kay itong panahon, kay rumdumon ko pa yan, sayang man, mapabayan na kayo na. Ang implementation ka niya, ngunyan na taon ba, tabi, Yor, umahalat kita by the next year?
2: No, dapat ngunyan po ng taon, ta, mahalat lang kita na ma-download ng budget, ang
0: okay.
2: Kwaro, tabi. Pa-download lang.
0: Pag once...
2: Pero sabi po ni ASEC na mm-hmm. talaga po na ngunyan po niya sabi ninda.
0: Oo. Okay. So pag-arong kay ni York tabi na may download na ang budget, anong sunod kay ni may ita or diretso na sa construction?
2: Hindi po tabi, Ed. Diretso na po kita.
0: Mm-hmm.
2: May tinaw na nga rin sa kuya si ano niya, si superintendent na Ma'am Fatima
0: mm-hmm.
2: Well, na plano. Send up on design. Send up on design.
0: Opo.
2: Send up on nag-ibok ang design. Kayo po sa sunod doon kang lokal na gobyerno.
0: Oh, wow. Ngunyan pa sa Nayor, ano, advance congratulations na po tabi sa LGU. Headed tabi kan sa imong opisina sa esforsos po nini. Madagdagan mo ba? Digdi sa Tabaco City. Sa Nayor, madagdagan pa makahanap pa kamo makasource out pa tabi.
2: Hindi tabi, Ed. Hindi kita matulong. Habang... abang yaraon na magtabang ang national government at ang mga lain-lain ng mga department.
0: Mm-hmm.
2: Madulok po kita. At sabot ka sa tuya po makakaya.
0: Ayun.
2: Agad po na kita, di ako nasusupulok, masasaysayin na departamento.
0: Ayun.
2: Agadulok po ako.
0: Ayun. Bagay tabi, Mayor. Kan na, dawa sa elemento, Yor, na pwede nga magkaikaidagdag na kumbaga tabang para sa tuya. Hali ka naman, paghali mo duman sa Department of Education, nahiling ko, Yor, nan sa opisina ni PNP Chief Nartatis tabi, ano lamang yeah. ang good news kasi minahaling ako may good news din dun eh.
2: Yeah, tabi, agad, it meant ko aga.
0: Okay.
2: Sa Rungaldo, masalaba kita naman na maray sabay man talaga sa appointment na.
0: Mm-hmm.
2: Ito ang inot na din naman mitabi sa PNP kaya Chief PNP. No?

0: Ngayon, nagsurat kaya agad kita kay motor po, police car.
1: Okay.
0: Maraming madaliyo sa Kasimbagan. Sa katabangan man po ni Ed, kami ni Councilor Roy Bon, siya mo pala facilitate ka suras, siya sa nagpadala ng mga GPNP. Kaya kasabi ko naman sa pagpasirin po sa Tamprami si Atty. Yami Balayo, and then po si Councilor Roy Bon, kasabi na nagdumang kami na consign. Kailangan pangmina po si GPNP, masingani po gutomo na kami, talagang nakulong mo na bisita alagad. Kailangan pangmintabi siya, eh, nawaran sa gutom yung tulog. Ngayon, ito paano? Paano din mawaran sa gutom? Pagkalap sa kuya ni GPNP, o mayor, anong kailangan? Ako sumulat po ako sa inyo, chief, na humihingi po ako ng dalawang motorsiklo. Inapot si staff niya, mayroon po tayong motorsiklo? Mayroon po. Oh, sige, bigyan si mayor ng dalawa. Mayor, ano pa? Ako kailangan, kasabay ka ako sa sulat namin, isa pong police car. Oh, mayroon ba tayong police car? Anong police car lang ba? Oh, bigyan si mayor ng isa. Hindi, mahali ka ng gutom. Pag-alim mo tayo miduman, Ed. Pag-alim miduman. Tulad si Tapiro, tawagan mo na yung tipo police ng Tabaco City na may kukulin silang sakyan sa kamotorsiklo. Ipagbaba ko, pagluwas ko sa, ano yan, sa kamkulang. Yun na po lang ko sa COP, Bibat, General Bibat. Okay, guys, ako COP, okay na yung sulo yun, yung request natin. Sabi ni Colonel Bibat, mayok inyong krami, pinapantay lang kami, kung kailan kukunin, ayako maray. Talaga makaskas ang tabi ito, eh. Pag uli, kunig din pagkaaga, first flight, uli kami. Pag liwas ko nilis arong galarit, pasilang sa opisina, uminapod sa ako COP. Kaya, mayor, tumawag na po yung Camp Krami, pinapakuha na natin sa atin sa Sabado, sa aga.
1: No.
0: Kaya, malarga po si Dale. So, makuha, malarga na dyan na maaga.
1: Uh-huh.
0: Sa Camp Krami para makuha na po itong motorsiklo mula po sa rong police car.
1: Na ayun. Sa Lunes, pwede pala may presenter naman yan.
0: Sa Lunes, kaya na. Baka na iba i-present sa Lunes na bihid mas out of town kita at tamara si Wiman kita ka award sa accounting department.
1: Uh-huh.
0: Award po sa accounting department ta.
1: Ayun.
0: Sa pangungitan panginutan po ni Mama Banji, ano po, na ma-receive mang award ang sulat kang tabako. Duman yata sa dakak, kigibuhon.
1: Ining award na ni Mayor, so diretsyon ta na award na nakuha kang syudad para sa Intabi.
0: Sa accounting department po.
1: Okay, minimidbid an accounting department kang Tabaco City sa marhay na performance.
0: Yes po.
1: Very
0: yes,
1: good na maray.
0: Congratulate na po Sinda.
1: Oo, oh, talagang
0: nag-perform. Kaya sabi ko, sige, maduman magutabi ako.
1: Mm-hmm.
0: Kaya duro-duro sa mabutabi at maduman talaga tabi ako.
1: Ayun, sunod-sunod, Mayor. Sana magduro-diretso, ha? Ang paglaw ka ng marahin
0: na marita. Ano tabi, eh, ano? Idagdag ko na, may oras pa, manggaro kita.
1: Ayun po, sige pa.
0: Nag-request man po ang regional director, si General Miranda, kang PNP sa Bicol, na magkaiba kita di kasi pak inibang community police assistance center.
1: Ayun.
0: Na kung pwede ilag sa Upland.
1: Okay.
0: Kanya, na nahiling mi po, ito baga sa kanto kang pasiri sa Mayon Rest House.
1: Ayun, totoo yan sa may ribulto.
0: Oo, sa talaga magayon. Ayun po. Pwede naman na bill related na.
1: Oo, haluyo na yan. Hindi
0: man nilaisip na pwedeng ilag naman. Kanya, ang may sarap ng agriculture. Naibalita ko na bagay na ito.
1: Ayun po.
0: Kanya, okay na. Na magkagawa na kita kimuwa, itadara ko sa sanggo niya para po baralin itong muwa. Tapos, i-presenter ko nito kay GPNP.
1: Okay.
0: Sabi ko, ito kagasto namin to, may budget na kami rito kung sana mangyayari na ini talaga. Total, sumuha, aprobado na. So, budget na lang. Pero may budget na kami nakuha. Sabi ko, Kako Chief, pag nagawa namin to, siyempre, Kako, nasa almost 7 to 8 kilometers from the proper, Tabaco City proper. Kailangan ulit namin dito ng sakyan sa motorsiklo para magamit ng mga kapulisan natin. Sabi niya, sige Mayor, gawin niyo muna yan, tapos balik kayo rito, mag-usap ulit tayo.
1: Sabi yes,
0: ko, ako na David, na may positibong mangyayari.
1: Iyo po.
0: Na magagamit talaga. Iyon po, Tabi, Ed, kaagadan po yan, Ed, kan mga upland barangay.
1: Iyo.
0: Na magkagawaman kita, kipulis na estasyon kang kapulisan. Pulad ako naman ang mga... Alam mo ba, mangyayari na dito mapigil agad.
1: Ayun po.
0: Madali po makarespondi ang kapulisan.
1: Totoo yan, Mayor. Kasi medyo harayo na. Kaya tama man na mabugtakan dyan tabi, Mayor. Eh. Kaya nagpromise sa imo si PNP Chief, ikunyan mo na, pakaskasun mo na ang kunyan duman, inyong pagpagayon kan building tayo ni makuha mo tulos.
0: Ito lang ang dahalan ta. Ito lang po na mowa.
1: Iyo.
0: Na maprobaran ka sa ngunian, and then mapirmahan mo ni Regional Director po kan Department of Agriculture.
1: Oo, sabi mo nakuha na nanin budget. So ang budget gagamiton from LGU. Local fund.
0: LGU ang building. Ang gasas kang building sa LGU tabi.
1: Ayun. Maray, good news iyan. Tangani na day man natiteng katahaluyo ng panahon iyan tabi yun.
0: Sayang. Buna, ano pa nga Ned, magiging, di ba, parang total, pag nawara ang ining alarm, alert level 3, pwede na magsakat garara. At least,

0: ang mga turista magsikat, local, mahiling nila, nila secure sila dahil may police station.
1: Totoo, sa totoo yan. Dahil diba? Pag dahil maghihiyak-hiyak tabi, Mayor, eh. Ba't ang kagayunan ka, ta, kunyan bagayan, inihong... patriangle bagayon your patukan diyan patriangle di kunyan ng god hiling na maray kunyan
0: ang national highway
1: iyo
0: sa national highway tabi
1: yun ang mga good news siguapang good news yun akong nahiling oni o na ipapatindog na panibago naman tabi your na bill kunyan inihong CDRRM mo tabi
0: Yun po yan, so ano tabi yan, so, sa San Antonio po yan.
1: San Antonio din ito?
0: San Antonio po yan. Yan po yun, budget naman po yan. Kaya okay. Nagyan pa dahil na panagigibo ang programa.
1: Mm-hmm.
0: Dahil nga hindi baga sa paborobagong presyo, kan mga problema kita dyan.
1: Ayun, okay.
0: Naka mabuyuman kita, magigibo kita. Tapos pag-abot yung oras, magtaas ang budget kang mga materialis. Nangyari baga yun, kanagigibo ang crisis sa Middle East, di ba?
1: Iyo po, oo.
0: Kaya natingga talaga. Sa tuya, kaya na program of work.
1: Oho.
0: Pero may budget naman po yan, Ed, na nasa supplemental tayo yan.
1: Ayun.
0: Kaya lang, yung nga nito, dahil nga sa paborobagong sitwasyon sa tuya, din sa lugar. Po yan. Pero sigurado lang po yan, Ed, na may budget na tabi yan. Manilagos po yan. Ang mga standby tabi dyan, Ed, sarong fire truck.
1: Okay.
0: Yun po, sarong itinerary mo.
1: Ayun. Magayunan baga, Mayor, pagali duman sa Aplan, pag abot mo naman dyan sa Kabangaan, igualo sagkod sa makaabot din sa sentro. So, magayunan po ang paka, kumbaga, taltag, tabi, Mayor, eh. Takong ano man ang respondihan, makaskaason sa natabi.
0: Yan po, base yan sa pag-ururon kang request kang Bureau of Fire, as in po, kasi din yun po ni Jill Mulato.
1: Mm-hmm.
0: Ang budget po kaya, Ned, ang budget kaya, nalis sa CDRRM mo. Okay. Magkulang man, baka nagdagan na lang kang budget kang sa to yung opisina.
1: Masupplemental na din lang kayo, tabi, Mayor, eh.
0: Baka lamang sinuplaso, inalokart ang budget, baka magkanigo na para matapos na po yan.
1: Ayun, so yan. Saro na lang yun, pabago kita magsiblagan. Ano, nakapag-decide na tabi ang sa imong opisina kung anong aldaw talaga ma-operate na ning apat na banggisa na ang night market, tabi?
0: Ayun na tabi, aldaw.
1: Mm-hmm.
0: Garo nga nila, pirman ko lang ito kapin sa opisina, hindi ko lang matanda. Basta mo niyan, mapamasa opisina pa ko, eh, maski di kitang opisina, mapaduman ako.
1: Okay.
0: Maduman sa ito yung sekretarya na mag-ibo na po kami, niluwas mo na po. Dahil ko lang wala i-reveal, hindi ko na lang aldaw, tabi.
1: Ayun po, oo.
0: Masabi ko baga, mapaluwas na kayo, pag napirman ko, mataw ko sa inyong kopya para sa Lunes, pwede na nindong ibarita.
1: Ay, disseminate ang information. Ayun, tabi, Mayor, tanga nila.
0: Ay, pwede kaming ururong pa naman niya, Red, kaya sa market, may ururong po kaming final ko niya na aga.
1: Ayun, sige. Ayun, mas less otherwise, may mawot kang ipaabot sa mga kababayan tang nakatutok, tabi.
0: Ayun po, tabi, gano'n, di amang kitang ibang panawagan pa. Basta po, ako po, Ed, bilang pamayabagan, talagang dapat maghanap kita kibudget. Mag-outsource kita. Naluwas, ang nasyonal na gobyerno, madali man lang dulukan ini mga manlaylay na departamento. Diba sabi ko, ali ako sa dole, may nakuha man kita duman ng mga impormasyon na pili kita maghagad
1: i
0: katabangan. Kaso hapon pa lang tabi, isingit ko na, no? Nagduman sa kuya sa head takang MRC.
1: Okay.
0: Yung mga migrant resource center, yung migrant resource center ta. Naiguana pa lang kitang mga OFW na nag-uli. Alis sa Middle East sa 30 ng...
1: Yun.
0: Ngayon, kasi hapon din napulang ko naman po sa DSWD Regional Director, si Director
1: Laurio.
0: Laurio.
1: Mm-hmm.
0: Nasabi ko, binarita ko ito sa iya, and then sub-coordinate na sa CSWD o sa office. Sa Lunes, sabi, Ed, mag-uuro sa head kang MRC, si Agnes Nadesos, and then si Jean Mayo, na magkikipag-coordinate po kay DSWD Regional Director kung ano man po na pwedeng itabang kang departamento kang DSWD.
1: Iyo. Pati nga ni
0: Owa. Sa iling ko, tabi, Ed, sabi niya, sige, Mayor, pag-iusapan natin to, tapos wag itutulungan natin. Kaya sana, sabi ko, ani, maapot pa kita naman sa dungyari. Kung naman po may tabag, hindi po sa 30 persona na napiktado kayo ng crisis po sa Middle East, tabi.
1: Pati kan Owa?
0: Walang na information, tabi.
1: Pati kan Owa nga ni Mayor, pwede kayo doon matabangan din kan Owa ang mga kababayan. Hindi po
0: kayo kumuntak, tabi, duman eh. Pero sa Lunes siguro, baka makakakita ang kontak ko. Maski mo niya siguro,
1: ayun po, tabi, Mayor. Po
0: lang tamang gilara. Pero ayun kaya po. Lang, 4-day workman yata sila eh.
1: Ayun po,
0: ang gigibuan ito kayo magkabos na pagi para may, makagara kita yung mga may oras hindi po sa tuyo. Pre, alam ko man sa tuyo yung kongresuman si Kongresuman Gusel na naghahanap pa po yan kay mga katabangan para may dalas sa tuyo sa tabako.
1: Opo.
0: Eh siguro sa bilog mo na pero emergency.
1: Ayo. Sige. Salamat Giraray Mayor ano, sa panahon at sin oras sige sa programang Serbisyo at Progreso Tabi. Salamat Maray. Thank you so much and good morning Tabi. Sige po. Si Mayor Ray. Dakul ki good news ko niyan. Siyo na mga tugang ano, ang pag-implementar kan proyekto. Ta, napingente palan sabi ni Mayor Ray. Tama ni si Husla Unon.